Avusi no vanka pile monate are ndincede nkosi are be handle mesotsung e le shemele metsi supileng re furaletse hore ena ya bobedi ke le buile ha go lohle abtsola tsolo le oka oke ka le monate le nana ola RQB hai sale ana le wena o tla hore nyane ya le shemele metsi medu futhela hore ena ya bobedi jole ke ya kena mona nna ka nnete ke mothabetse ke ga ditsolo e bo mputso ntle seng kini ya mantsa ga ke ya ska yetsa theo ke ga fti tsholo tshwara ntho ke ne kwa ga ke na ke ngwana butle ke le buile ha ho la fti tsholo ka le monate hlela RQB ho fhlela hore ena ya bobedi mame di vele ke shebile ke re a di taba di tlo tsamaya hang re tlo ba le nako ya ne mo ileng hore re ke re bue gena le sehlogo mane horeng ya boraro ke batla go nala taba mone ke batla ke re tlo bua ka yona ke batla ke re tlo bua ka yona mmamedi ha o le go lojwang e bile re le batho wa tsiba kana go tseding gela nna ka o qoqa fela he ke tla e hlaisa e be metsotsunyane e mehlano ka morao hora ya bone ke mana mo tla be sentse re gata go setsa batho letsatsi la bona mo ileng hore re tla utlwa gore na e be ke mang ileng hore mo tsosa o seng hona mmamedi hle a tsowe hore nyo ya bone e be ha ise fitile ka metsotso e mashome a mabedi le metso mehlano pele re fitla hore ya bohlano re tla ba le puisano mo le nga ka moima re ke re tlo buisana le yena hona le taba kwano a tlabeng a re tshwaretse yona fela he taba dingata mmamedi hle go utlwa gore na e be wena satsi lola maobane le bile joang ka pa mohlomong ka jeno o ikemiseditse ho etsa eng jolo ka ibile o bona hore maemo a le hodimo a fetoga jena mohlomong no le motho itjetsa ngwa ke ni the girl wa tsiba no seng ha ke tsoa fela ke tla be sentse ke bona hore na ke phetha mabaka joang vele ka bakala mabaka itseng a itseng a tshe ke bone hleka ke ya tlwella ka pa ke ni nna ke ntse ke tsola ka mpele ka mabaka ha ona le thole lebe jolo ga ka qoqa mamile hle ne ke itse ke tla go nthumela voice note jolo ke ya bona ga tshe ka nete me hala gona ka mona a Hai re dumele vele re tla sebedisa mohala o hlantetsetsa 086 300 3084 086 300 3084 ke kutlo rena ebe wena mohlomong letsatsi la mama di bile jwang lo rena ka jeno mohlomong hoseng ha le tshaba na mabaka ha o atlabe a eme jwang ka re ha fitla gore nyana ba re mamedi hle ebe re ntse re tsola pele re bua mo ileng hore hona le taba ke batlang go e beya tafoleng mona ke re qoqe ka yona fela metsotso ha ile mona ile e mashome a mabedi ka morao hora ya bobedi ere go nkela fela se hlopha ke sena ka mona ke sa mafiki zolo ba re masthokose.

Kapine Monate, Gary Taylor, are times run out of time. Sabele so kyalise di mamedi hlemetso so ke mashuma mabedi le metso tsheletseng. Pele re fitla horeng ya boraro ke la bone bekeng. Kgwedi ena ya phupu e hlola masasi a mabedi selemo ke se odimo sa 2026. Watsa mamedi hantsa re shebile ditabe mona. Re mamela siale moya re kena mona lo marang rang che motho tla bona gona go ntse etsala eng re bone gore ka nete ka mane ka provinceng ya Limpopo maobane o ile ha ba le kotsi ka nete tselenyane ya N1 mo ile gore ka nete o ile ba le kotsi bohloko mogani wa koloi mo le na o ile iphumana ka nete a hlokahetse o hlokahetse me hona le batho ba le shumele mo sole mo ba o ile gore ka nete ba ne ba lemetse ba ntse ba lemetse ka mantswa mang ba ile ba potlakisetswa ka mona ka Mosina Hospital bakeng sa gore dingaka di bone gore na di ba thusa jwang jwale ke mane mo intlisang tabeng ya gore mamedi tle jwalo ka ntse re bona gore maemo a legodimo a fetoga nako re gannang ka yona ga o legolo nakong ena ya mesong go monate tseleng motho e motla tswa gore ke nena tswa kanete ke bone go le molemo go ke ganna ka nako e jone ke re fela tlhare ganeng hantle ha re ganeng hantle o gopola gore ehlile ga pula e na tse le mona gwa thelela ka nnete jale seka le ga o ntse le bosiu jena re nne re tlhokomeleng melao ya tsela re seke ra iphumana ka nnete re tlhaiso ke dikotsi tsa mofuta o jena ntho engwe gape mamedihle e ke e tlhokometseng ke ya gore le seponesa sa rona sa Aforika Borwa ka nnete se tiisitse letsoo se sebetsa ka thata go netefatsa gore batho bana ba tlolang molao ka nnete ba fumana kotlo ya bona ba ya tšhankaneng ke mane mo e leng gore ke ne ke mametse le puisano ya Pinar Subs ofisiri ya puisano Sergeant Temba ka nnete o ile a re tlhalosetsa gore jalo kgane ile interviewing ya radio o ile a tlhalosetsa setšhaba gore ka nnete seponesa sa Aforika Borwa se ntse se tiisitse meno go lwantsha taba ena ya peto e e tsagalang dibakeng tsa rona ya boshodu o kila bona le ena ya gender based violence mo e leng gore kannete ka malapeng a rona re ya bona go dintwa di a qhoma and wa botlhokomela mamedi le gore Aforika Borwa tsela eo basadi ba tlhokagalang ka yona ka ba bolawang ka yona e tlile ke tsela e botlhoko fela he ga ntse re bua ka gender based violence ga re shebe basadi le bana fela batho ba bontate le bona re ya ba kenyeletsa ga re ba see morago gore le wena ntate wa ka tlhaya botu wa ka kgaitsedi yaka ga e tlile ka go phela ka go bophelo boo ba gender based violence se ka mo mamelela potlakela sponiseng ka nnete bona gona se uthusa jwang go ga o hanele motheno se uthusa jwang gore haibe motheno ka ntantsa o hlekefetswa ba mme ya kwana tshankana ba kire ba ba itse di protection order impof mona go protection order e hlile motheno ha imamele ho hang jwale ke mane mo ile go ha isele mona salukelo ka nnete go a ikwana tshankaneng a re kopana le thakatsa ha jwale ke bone ho Sergeant Temba we le a tshware na ka nnete ke le sajene ke a hlapanya sechabeng gore ka nnete re sebetsa ka thata ha ho le ho lebile jwa batswadi baka abana jotsa le batswadi go batswadi ka pa ba hlokomedi ba o ile gore ka nnete ba hlokometse bana le bona ba lokela gore ba itse monete ba go polokeo ya bana hantle go ba dikolo dikwetse mo mamedi wa ka dintho di etsa hala re ya bona Aforika Borwa bana ba nyamela ka segahla ka bo madimabe ba bang ba bona ga ba fumana ba se ba hlokahetse jole ke mane ma hlalo santeng gore batswadi ba hlokomedi ba bana nakong ena e ileng gore ka nnete ke mariha dikolo dikwetswe ga ga hlokomeleng bana gore a botshelele wa tloso le lefifi jalo ka hlanana fela gona ngwana ha e ba sofitlika lapeng kana go ke mathata fela ke mathata fela ba ga ipotsa gona e be ena papadi ya hae ke jwang e o tlhela bosiu jole ka nnete re a leboa South African Police Service ka mosebetsi o

motle o ba o yetsang ka nnete jole ke a bona hape le hore ofisi ya mo presidente ba hlalosa mona le fapha la trade industry and competition ba bua mona hore ka nnete ha ba kgwebo ya hawe a nngwe ke boipilahetso ba hajwa le ba setšhaba le diketsahalo tse amanang le bofalli bo semolaong tse ka ntshenyo ditlhaselo ditshoso tshitiso ya tshebetso kapa diketane tsa phepelo ka nnete ba o kgothaletsa go tlaleya diketsahalo tsena ho lefapha la kgwebo industry le tlhodisano DTIC. Ha ebo le motho wa kgwebo ka nnete bile o fumana kgwebo ya gago ka nnete a nngwe ke dintlhatsana tseo ke seng ke di tlhalositse ka hodimo etsa bonnete ba gore o tlaleha taba ena lefapheng la bokgwebo industry le tlhodisano ke tlhalositse mamedihle ka re ke Department of Trade, Industry and Competition. Bona he ba ka bona gore na ba ka o thusa jwang. Ba ka bona gore na ba o thusa jwang o atle bakeng sa gore o fane ka matshwenyeo a gago le gore na tharollo e ka ba ya mofuta ofe. Jwale ba hlalosa ba re ha eba mohlomo o na le taba tsena kaofela ebile o batla ho bua le rona. Mohala wa karabelo wa kgwebo le tshehetso ke 086 184 3384. 086 184 3384. Ebile ba teng hape ka mona ka WhatsApp nomorong ya 060 843 7201. 060 843 7201. E ba shebala ba tsireletso ya hao kgwebo ya hao ntho ya bohlokwa ho rona jwale tsa bonnete ba go mamedi ha ba mohlomo o fumana kgwebo ya hao ka nete a nngwe ke dinthlatsena etsa bonnete ba re ikopanya le bona o hlalose dinthlatsa hao ka botebo ke shebile metsotso ke mashome a mabedi pele re fitla horeng ya boraro ke ne go bapaletse ke retailer times run out of time ka go bapalla Neo Soul SA are wangi pulling tliziyo he wa pulling tliziyo yam Nakunjela lesihlofa sa mafiki zolo bare masthoko ze sithando sami fela he meso tsu ha impile mona ke mane montsong go bapalla mino monate ke hlalusitse ka re hore nyana ra ruma medi hona le taba mona ke batlang re ke tlokoqa ka yona jole ke hlalusitse le hore hape ke ya bona ihliletse le bobebe ya hore ke buisana le wena ya WhatsApp ai ha impe hantle fela he nomoro ka mohala teng 086 003084 086 003084 we ngole fatshe hle bontate ba dintoronto go maitwantsa ya joang ka mohle ke a tseba letseleng a kontetse tsepele ke kena sehlong sa rona ku utlo rena ebe wena tseleng mona o tsotsa maya joang mohlomolo wena mamedi hle ya semosebetsing a ntse ba metse ena tsebeletswa le sedi ru utlo rena ha le tshaba lena ebe mabaka ha o a eme jwang go di fedile phata mabaka tshwara mona tlwella mane ferfela a ka nja zo nebe wena hle ha le tshabala ka jeno mabaka ha wa eme jwang bontate ba dintwa go ntetsetseng ba mosebetsi ndi night shifters e ya qoqeng o ntjetse gona so wetsa mfela ga mesena bina ke monate karabo khakhati

0: Kolentswe le monate Brian McKnight. Someday, some way, somehow. Hantle gora ke a bo raro ma medihle tsebeletso e na ke a lesedi ke ne go bapala sepine monate tlanka Brian McKnight. Someday, some way, somehow. Arbea ibile ke bona hore itse qe motso so hleka morao gore ena e ya bogago mamedi ke hlalositse hlapele kong kela pina kare ke batla ka jeno ke getloshe ba bohlokwa ba boitekolo ha ke batla ho isa go lla ha ke batla ho ri ke hlalosentho etelele ke batla fela wena o kotlontjetse gore na ho baneng ha o le bohlokwa gore ha o le motho o be le boitekolo o itekole gwa tseba keng ke le mama ke batla boitekola kapa ke tshwanetse boitekola ba kana go tseding o tla utlwa lwana ha o ntse o qoqa le motho a fetse kwa sebakeng o go ithuta go go ichebe o kila bona tshwela re batla fela o utlwa gona ebe mohlomong re kare bohloko ba boitekolo ke bofe ha o le motho 0863003084 ere ke bona gona ke mang e ke motshoreng ka mona le Sadie FM. Hello
1: ke ne le gae
0: re tele ka ntate wa ka hle
1: hey ke khoso
0: a mona to phetsa ntle
1: sai u bua ka ditaba tse pedi u bua ka uitekola nka qala ka hore wa bona ha o le motho o phila le batho o solwana le batho o qabana le batho motho mo le mong a sa tlo apela ha jamile o qale jwale uitekole hore ho etsa halang ka wena hona le ntho o e buileng ha ke re o bua ka dintho tse pedi ke hloo sa gago o itekola empa ena ya bobedi ke enana e buang ka ya government gore batho ba senyegetsweng dikgwebong tsa bona ba tlamehile ba report-e jale ke makatswa ke ntho enana gore government ya rona e ntse e phelela gore feila cause ya tseba gore batho ba senyegetsweng ke melata ke batho ba ka ntle and ebusy e ntse e compassionatena le bona e tlamehile diletse melata e tsamaya tšheleke nana ya rona government e ipapalela ka yone ke kopa ntho e ke shedule ke a leboga ke kwena ka monana ka Witbank
0: ke lebohile haholo ntate kwena ke lebohile haholo wa tseba maikutlo a mamedi ga hlompha re le tshebeletso le sedi sello sa ga se utlwa ntate le baetapele ba rona hodimo ke a dumela ba mametse ke lebohile haholo mongaka ha re tshepa go dintho di ka ntle
1: ke a leboha
0: thank you ntate kwena
1: tsatsi
0: le mona ke a leboha mamedi hlametso tsuke meraro re fokaletse gore ena ya boraro 0863003084 bohlokwa ba boitekolo ke bofe le sedi e re ke bona hore na ditaba tsa ka di eme jwang ka mona hle 0863003084 mamedi a kontetse se ku tlo rena ebe wena o nahana go gaole motho go bane ho le bohlokwa gore o itekole ke dintho di fetse leng gore ka nete di ka utswela molemo ha o ka iphumana when sent to reading ke introspection le se di fem hello
2: gili
0: ntate le kae
2: fa monna dile kae mandembi dombi
0: amnate fetse hantle ke dumela
2: oro kae bua ni tella boy ha urata mandembi dombi so wetu protea sa ufuka podane
0: eh but tella boy
2: au wa biza mna ke ka ke tsatsa ke
0: ena le ena but tella boy la pengkwana
2: oh gibi
0: eh gibi ya hao
2: Ah,
0: ke le. Eh, tshela boy, ha re kena tabentsa ka abutuwa ka. Wena o e bona jang taba ye? O re bohloko ba hore re be le boitekolo re le batho ke bofe.
2: Wa tsama re ke bua taba tshe. Ha o le motho rata ke batho. Ha o le motho o tsholotsi o be botho ya hlomphehang. Ha o le motho o tshwanetse o itshebe ga o tsabaya ntho ye nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e ka ba ka gare go mosebetsi ga o fitlha ka gare go mosebetsi bonagala ga o le siko o bonagale gore ga ongwa ke tsela ye nngwe ya go itekola se ka ba ke gore ke ba batho ba ntse ba o supa supa melwana ka mo o le botho e be batho ba ya o seva e be ba dula ba o nyefonyefola o tshwanetse o itsegole gore na gantle-gantle go etsagalang ke eng ka nna ga ke bona e kakare ke ya gesela o tsebe ke tsela yo o tshwanetse gore o itekola ka yona gore na go ile go etsala phoso e feng mo go nna ke tsela e nngwe ya go itekola o ikgalemela ga o ka bona fela o nyatswa ke batho ga o ka bona fela o tsamaya o kgolotswa ke batho tseba gore phoso e teng ko wena itekole ko etsaetseng mo go nna ga o ka bona ka re go lelapa leno e tlile o sa tshwaratshwaro o sa tshwarotshwaro gantle o dula o supusupuwa nako e kao fela e tekole gore na ebe go e tsalang ke eng ka nna
0: o tla fumana Abdithela boy ke lebuile haholo ke se tlose botlhokwa sena mo eleng hore se ama motho yo mongwe le mongwe ha ona motho a ka reng yena ha a tlhoke o itekola ha ke nagano te motho a ka reng nna ha ke tlhoke
2: e mongwe le mongwe ke le setlhose sena se botlhokwa haholo ebile se a haha ebile se le ka gore se re bope re bontshe be ntho e le nngwe re letšhaba sa rantsho e re ke kobe kile ke gel sporo ka iwane ka poe ga tlhala boy a go tlhala go wena studio 4 no go tlhala ma haru for street
0: after tlhala boy ke le buila ho lo hle ke thabetse buisana le wena
2: bye bye kile ke gel
0: bye after tlhala boy e ya mamedi wa hlalosa after tlhala boy ya re ya tsa ke ni bophelong ha le motho go tshwanetse o ikhalemela kana go tsedi ntse di ntwa di etsa hala go wena skatatela go sheba motho e mong ka po shebe bo emo bo re o bobe mato kana go tsene lwana go eme hanyane felo go shebo e le gore o ipota poto

0: ke la bona wi tlhae ka mona o boela hape wi tlhae ka mona wi chebe o re le ho hantlentle bothata ke bo 086 3003084 ere ke bona gona le mamedi ke motshoreng ka mona nana ere ke bone 086 3003084 le se le femelo
1: ke dege
0: hantlele ka ya botwa ka hle
1: ke ding ya le zimini ka mita ze ke mona ka hele bo rona ka
0: bona abuti velile
1: ya batho ba ha lo motho o tlamela ho shebe o ka le o tshekela mogotsi wa a tsa ho shayele o ka di la o kopa motho wena a sa o kopi
0: ya utlwa
1: ke ntho e ka mele bo ikekole ka yona yona e go dula o kopa molebe o dula o tshekela molebe motho o kopa o fitse mo ga
0: o ikhalemele
1: ikhalemele nna go mo la o tsama ga o tloka tswa go thole o thola o kutu
0: tsa la o tlalellane ka mone ka go ka ntsha wa tsaba ka nako tse ding ka go ka bohla o re
1: o re o late go
0: o ithulele fela
1: o thola o tsona pele thole mara a tsempe ke thole go le go pa mo lebe a tshe ba tle ba ntle a tsha ka mo
0: abtivelile ke le buile ha holo ke le buile ho la abtivelile ke thabetse buisana le wena hlaba tsa ke ne kana go tsedi ha le motho ikhalemele ke yona ntshona go fela ikhalemele ona le motho mona a ngotse mola etsa ona ke tlo ba lala ke sa kopa tumelano ya hae empa he o ngotse phatlala tsa mona marangrang le bitsola hae ke mphentle mbiza o ngotse mola etsa ona kgwedi e ka pele fitileng kgwedi ya motsiano o ngotse ka sekgwa fela hae ke tlo leka gore ke fetolele ka Sesotho ya ka mokgwa ngotseng ka teng a re ke entse self introspection ke itekotse ibile wa hlalosa go ntse le mothantseng a ya money counseling a re engwe ya ntse ke di hlokometseng ke ya gore ke na le pelo ntle o sa gathalae gore na bophelo bo ntahlella eng bo botla ka di 45 empa nna ke mothalukile nna o sa gathalae gore na ke kopane le eng empa ntho tla mengi etse gore ke tshwarele bakeng sa o dumela dintho tse leng hore dine di satlame gore dietsa hale di letsa nkutlwisa bohloko go tsa ntabola pelo ena empa ke fitle bo emong ba ne ba hore ke amoele nthongwe lengwe ke thutile phosong saka ke bona mane mo gereng how we cheba we introspect we itekola o ithuta tswa go tsedintsa diphoso tsa hao are ile chapter e bohloko ha holo yeo ka nete e ke gonneng hore ke ibule ya gore ke itshwagele diphoso tsaka ebile ke be ke ithute tswa go tsona a ha ke re ke motho ya lenyoloi ha ke etse diphoso ke di etsa diphoso empa ntho ke ithabelang ka ho fitisisa ya hore motho a itekole ha ho le ho ha ho le motswadi ke ya hore le bana ba hao ba gona ho fumana mofuthu wa botswadi ba ne ho itekotse o gona ho bona gona enke eng mme le gato leo o tlo lentsha jwale o le fe bana ba hao a re ke kgotsong hana ba le jena ha ona letho fela he ho ile ba le thuto bophelong ba ka ibile ke ipea pele ha ke dumele eng kapa eng etle etlompea fatshe mphoentle mbiza o ingotse ka soka sekgwa fela ha ke hlalositse mamedi hore yena ho ya ka tsela bonang ka yona leto lena la boitekolo na ke bofe ke lefe fela ha re metsotsong yena e le shomele metsomedi hle ha o ntsole ka ho ntetsetsa fela re ke nka o qetela re ke nka o qetela ebe ke ya pineng ha ke gotla pineng ebe re tswela pele hape ka sona sehlo sena le sedi femelo
2: hello
0: hantle le kae
2: Hantle ha loka le kae?
0: Hamunate ke lebuwa. Ke bua le mang?
2: Ke rata topic ya lone ka jeno ke Tshepo. O tla ka ba komo.
0: Eh, ya Tshepo.
2: Ke rata holo mare S se tshaba sa rantso le teng e tla mare o pole self introspection. Ska ye tsa ka motho mo ngape ka mare ho pole ntho. Cause challenges se tsa rona di tshwane. Nka o tla ho lukisa phoso ya o ka phoso ya motho mong andu gena seretse
0: eh
2: ya tsona go mo etsa mare ho pole mphe go fela mathata a tswane mare we cheba o rong kae ke ntwe tsa ma motho a yetse that's the reason o bona tshaba se fokola je no etsa la mathata ba le betse ntwe ya e check wa re na phoso ya ka ke
0: ya utlwa botshepo
2: Yeah.
0: Ke rata ho mona mo reng mathata gona a fapane le diphoso tsa gona di fapane motho a ithute ka yena a se ka ithuta ka motho emong
2: Ke ratile o sana qeto bo bo ile ka yona tsela eo e tla mang ithute ka boyena selfo a ithute ka boyena ha sa thole solution then that's when o tlo compare bothata ba motho mong le bona ba ikeneng ho bona. Yeah, all about ba ba tshwe re smart re brilliant just that e ka mara ho pole. E ka mara ho pole blueprint yo modimo a re file.
0: Ke nnete.
2: Jwa lo ho siwa ka.
0: Mm, we be ile tabeng. E apti sepo ka fela ka mo ke le buile ha ho lo hlefela ke a dumela ntse le handla ke.
2: Ke a le bo ya ntse ke le handle. Even I'm the first time caller.
0: Thank you. Mamedi hle re metso so ha impile mona ile le shumele metso mine re fogeletse hore ena ya boraro re ntse re tswela pele ka sona se hlosena re ntse re tswela pele ka sona se hlosena hore na boitekolo botsama le eng ho bana ngwe le bohloko hore ha o le motho boitekole o thimo ngwa tsha ke ne boitekolo botsama le boikarabelo tsone tso ka nako se dingwe ithuto ho nka boikarabelo ba diketso tsa hao ba nthotsetsetse tsa halang ba nthotsetse di buang tse shabaneng le wena wa bua mona pti tsapore botshata ba motho mong ke botshata ba motho mong ska batla hore o bo ba pise le ba hao compare e bika pa o batla ho etsa ntho e lengwe a isebetse jwa lokini the girl sina temba abokanjeso ke morena.

Kalen sule monati letambuli. There's a music in the air. Ke shaba pina na kirek pina khale na mamedi hle. Eke engwe ya pina tsimonati tsa meletambulu. Sabele song ena ya le sedi hlo go bapaletse yona. Yona insitso ka selemo sane sa 1976. Ka selemo sane sa 1976 ha kgwedi ya Pherekgong le hlola letsatsi ke ha ho ntshwa pina ena ya meletambulu. There's music in the air. Ay. Ba rekota jwalo yena le molekane wa hae ntate Kefa Semenya. Ibile mamedi re santse re le tabenyeo ke bone be ke fitileng marangramona. Eh marangramona ke bone ka nete. Zia Khala mo San City. Hono tlile di kakapa tsena tsa mino ka nete meletambulu mo jwalo le ntate Kefa Semenya. Bane ba hlile ka nete ka mo re bone le ba etapele ba rona bo mmenata bo ntate Sphelele ntate Motaung ka nete re bone mema Motaung ba sebetse mmoho ka ofela ba re ka nete selemo sena sa Zia Khala mo San City 2026 ene le ha ba tlotla dikakapa tsena tsa mino me letambulu mojolo le ntate Kefa Semenya jole ke ne ke ka taba pala pina ya hae ena e ba ntshitseng ka selemo sa 1976 ha kgwedi ya Pherekgong ene hlola letsatsi. There's a music in the air. Yeah. It's a money record label ya bona ya A&M Records. Ai. A tsebele sonya le sedi. Mamedi hle. Ere metso tso ha impile mona ke o hopotsa le gore ke ne go bapaletse kutu are melody Margaret Singana. Hom hom hom hom. Ai. Hom. Hamba bekile ke shebile mesotso e ya manehle hore nya bone ha batswe batho 086 3003084 ke mangile ngore ka nete o mo setsa letsatsi ka jeno 086 3003084.

0: A ke nete 086-000-3084 le Sadie FM. Hello.
1: Hello, kene de gele ki.
0: Ha mona tele kai.
1: Ha mona de kene de gele ki.
0: Ha mona tu ta, te.
1: Tu bizi kwa lamba.
0: A ke pei, tu wana fese antle.
1: Kamu hau kle.
0: Kamu hau mungaka.
1: A ke jike mo le wen tu me. A tu ya pati ne. Beje mewa. O dilo stilo abo me wa thapelo putenya ma wa seleka Emmanuel ema wa seleka bona Emmanuel ke mahadi tsaidi la tsa padi me kitati labo me la thapelo me e kintano e si pati ke mura ga selepe o nye jo ha bo fike bona khalek vats o la go start kintano gatela ka na ni shiba hola botavile Watu salo kutala kiebe dinge kama na kapumulo, hafili yena man, dango.
0: Thank you, Tate. Kila bila holo seke tawe subisa na luena usengona.
1: Thank you, ma.
0: Thank you, Tate. Listen FM, hello.
2: Hello, Kini.
0: Kutele kai mewa kase.
2: Kute me.
0: Hamunate.
2: Hamunate, mami. Kito anu makubo kala kuchavile. Kito sa mwaka. Matelo makubo. Bwile tu makubo ka Oliver ni kwa na pitoru sa chakile mugele. Lete bo go makhubo kwa na tebega. Ke tla re makhubo ke la botsa Villiers. Ke le bo wa ke nile ka.
0: Ke le ya bolo hlalatsa tsile monate kwa.
2: Okay, mama. Thank you Melwena fela jalo. Thank you.
0: Ke le bo bye.
2: Bye.
0: Bye. Let's say family hello.
3: Gili. Ha mona te. E re tlhana boy ka po tsoro ka juani. A tabe ha hulu ha o meide moyeng sebele tsonyana ya le sedia FM le ntshula ka le papaela hohle go tlotsa nna tsa le fatshe mo tshantse eng ya sebele tso inside tikima e bile hantle e tabuka buka ma kubung ane a ntseng a ikhethile a 87.7 ho ya mane go 106.6 mme ka hetsi le sedia FM ke mulele
0: ke mulele
4: Thank you. ipeteleka sabata tedis ka mona ka monya ke ntse se bronke re ba tsuwe tse ke a le botle ke le se tsamo tshetsi ya ka.
0: Thank you bona ka ntse ba tsile mona te hle.
4: Thank you Kini.
0: Bye bye. Let's say famelo.
5: Kini.
0: Hantle le ka ntate?
5: Ha a re ipiletse mkhajedi ya ka wena.
0: A ke phetse hantle ke a leboa hle.
5: Kini a go re ke ba gele mo yemono ho wena khitsi ya ka.
0: Eh ya.
5: Ke re mema mo leboeng. Ntate Tinga. Krenta de Senyane ka kokwa tsa mo di medisa bo tle ba mametse le se DFM la se ga ke pare tse di fitse le le tsho ga itse dia ka
0: ke le buile go ntate ke thabetse buisana le wena hle ke a se batlo tswa monate
5: ke di fitse le se le mkanta re tsa ga itse dia
0: ya tsitse ke le buile a holo
5: ke ne ho taloka mara ga itse dia ka ke ba ba ntlo ba makhoba bisi
0: eh o taloka hla skisi ya skisi o taloka o tla lokalo le go le leo le fifi le le go le le tsholeo ka nete le tla puwa ganya e tla bateng le se le famelo
6: khotso khotso kini
0: ndate le kae
6: ke tlile ga ya uzi
0: ya phela monga ka hle
6: o kini ga tao o tsusa bo tshe ba familia ya mtima ba tsusa ke rangwana wa bona ya le mona di lori e le le senyana mtima ke tsotse mahatsa ka mane betle me mane e leng pontsho motima ke re bagadi ba ka ba ntse ba le sekolong ngwana jwa le mane di classeng tsa Maria ke itumele motima le mpise motima ke re tswang bananyana le itukise se ke le kgone go tseba go bophelo bo qala ka yana nako enana le qala bophelo a letsa tena ke a leboa ke nile ke
0: ke le buile go ntate ke nnete hletsa se le monate ke a leboa
6: thank you Jimmy
0: bye bye le se le famelo
7: Kini.
0: Hantle le kae?
7: Ke le kae wena so?
0: Ke a le bua butu wa ka hle.
7: Di se bua la fatse botsene. Hey Kini, ire ke re ntate Bishop ka mo le ka media sosolo ke le fatsala ka le fatsala mafatane ntate Bishop le a tswe. Ke ntate le tsene ka mo le ka mateleleng ka mo le ka kwa kwa ga mane ke ntse nda wana le leholo. Ke qetelle ka ba a botle ba mafatane ntileng le ntate Mtsitsi Samson ke bishop a mo o lo wa ba for this ke ntate Mtsitsi Samson so wa skeme ke mo tso sa mafatane ntileng bana botle ba tsoa ke skeme ke ntate wana le ding ya nyana ka mafatane ntileng le ntate matota a tso ke ke wena ke nne ke le tsa se mna ta u kwa
0: thank you ntate le wena fela jwalo
7: thank you
0: bye bye le se le fam hello
8: a se ke ne wele kae
0: ntle le kae ya butu wa ka hle
8: I'm not Joshua.
0: I'm not Joshua.
8: O bua le sello mogale ke ka tloko le.
0: Eh, ya ptisello.
8: Ke kopa o tsa bana ba latelang go itse dia ka mole bo hentumeng o ka parisi. Ke tsose streamer tuman ka mantati le qetelle ka basi maphakisentse ke na le yana na montlo ko le. Ke sello mogale ke ka hlohlolana ke le buile ga itse dia ka.
0: Ke ke le buile go la ptisello sa tsile monate hla ukwa.
8: Lo ena fela bua lausi.
0: A thank you botwa ka le se le famelo.
9: Ke le girl.
0: Hantle le ka ntate.
9: Anyane
0: ga fihla.
9: Nna ke ntse ya magaba.
0: Eh ntate ntse ya magaba.
9: Ai khale ke di bua le wena mani. Ya.
0: Ke khale.
9: Ke ya o tlo se le ntse ya motho wa maho.
0: A phe.
9: Ere ke ke ka mana ka busa sa le tshumane. Kere double K ngai kai ke tsaka mona ka lorato a re jeng me kere tshiro tso le go si ke ke tsela ka mona ka botsa vir kere bra pull le jeng se tswara ke le girls ke na lwa ena until the last hour girl
0: ke le bula ho lontsha magaba
9: yes
0: tsa tsile monate
9: thank you
0: bye bye

0: Mthandazo Gatya are ugogo elishumele metso o le mo metsotso ka morao gore ena ya bone mamedi hle ha batswe batho ha batswe batho hashtag ha batswe batho ku seng
1: o rata o etsa mang le tsa tsika jeno le tsa le sedi FM le nana ngwe dikalani o tlo o ruwetse bo
0: 0860003084 le sedi FM hello Pelo pitsa hantle.
2: A mona ke tsere ke kopa o tsa o dikile dithekiso. Ke ga ntatele tsela mo fukeng ka kwa kona dibili. Ke go isma o efi sa khala ka tele ka ba a i bo hle ba ka sia ka Brandfort na jo maso ke te boela.
0: Ke na bile ha ho hle ke thabe se buisana le wena o swaka.
2: Sa tsile mona ke ke ne.
0: Le wena fela jwa lo ke a lebuwa.
2: Ke a lebuwa.
0: Ke na le buileng le se le femelo.
3: A lo tinile kae?
0: E ke pitsa hantle me wa ka.
3: A mamtena wa thira ka mona ka Mayton.
0: A ke le bua ka nete.
3: A go ke ke kena mona so solo ke re gauta mabosa tsuwe. Be ke kena ka mona ka vale ka Everton ke re ntate S. But S song that the SK song wa ni a tsuwe. Be ke kena mona ana ba ka mo e kululeni ke re ntate le bisa a tsuwe le yena. Batho bana ba itse tsotsa tsiki mamtena ka mona ka Mayton. Thank you kini.
0: A ke le bua ho le ke thabe se buisana le wena mme wa ka hle.
3: Thank you, no one is.
0: Tsatsi le monate, bye. Listen FM, hello.
4: Eh, ke no shapo jwa.
0: Hantle le kae hle?
4: Nga ke monate ga itse ya mo.
0: Ke tshwere.
4: O tshwere thabo le ya batla ka ntse go biswana. Ke nya gore ke kere mosebetsi mo le nna mo la bakeng tsa ka Bethlehem. Mo sibuanye fulo a tsuwe ke re mogotsi ya ka Marantha Richard o ka mola ka Golden Gate ka mola ke mogotsi ya ka wa hloya gomo. Ke ya ka mola ka Fitzeke ka mola ke re Chabedi mo kwena. Di ana ke mogotsi wa ka ke e mongwa mapolisa ka mola ka Fitzeke ka mola go tswa mo ke ba sebetse mmogo le nna o se ba masipale mona di tlhabeng le rente artsueng re mo sebetse ngwana ha le ya batlhaga ntse go betswana o skine thank you gaitse le motho
0: ke le bile ho la botu wa ka hletsa sile monate o tla
4: thank you wena se re jo le gaitse ya
0: ke a le bua le se le femelo
4: hello ke ne de ke
0: hantle le ka ya botu wa ka
4: I'm not too man ke kopa go bagire happy birthday ho eke ke pule mabena o ka botshabelo F section ke tso se mandla keleme ka mona ka botshabelo section C2 ke ketele jwalo ka le rato mo ke jana o ka C2 bona batho sa ke futsi ma pakita ka Boston thank you ke mo
0: ke le bile ho la botwa ka tsatsile monate hle ke a tsaba ba tswile handle
4: same to you ya batla tso handle ga itse ya motho
0: ke le bua
4: thank you
0: thank you bye le se le femelo
4: ke
0: Hantle le kae ntate? Ha mo ntle le kae?
4: Anki. Eh, mo ruti mo talo, ruti na le bua.
0: Eh, ya ntate mo
4: ruti. Ke kopa ho tsosa bana ba latelang, ke tsosa ntate wa ka yeng, ba le fetela mo talo, o mo impression, wana mo na ruti na le bua. Ke tsosa le mo ifrantie, ena kwa kwa tsima le kopisi. I qetelle ka ho tsosa ntate ra mo mo go tlile go sa tsile, ke re ntate ra mo mo mo go di mo a tira mo mo nka tsa di fito yena mo le tsa tshilo yena ya le boha
0: thank you mo ruti ke le buile ho le tsatsile mona te hle
4: thank you
0: ke a le bo mongaka le se le femelo
5: hello ke le le kae
0: hantle le mongaka
5: ke teng mo ratu
0: ke a phela hle
5: eh ke kopa tsisa mantle la khujeng ka mo le tsika mo le ke a tshe ko se ke ga ga ta mare mo se le tsane tshe ko se ke re ke ke khabane ka fela ba ga mo ditse ba kopela ke ya shene ya thank you me ke
0: e ke le bula go le ke thabe se buisana le wena hle
5: thank you hat luck
0: thank you bye bye le se le fa hello
6: ke ni le camera tu
0: ha ntle le kae ho se wa ka hle
6: o te ni ya u ntse re nemang a ka kamela ka podcast e
0: ya memang a ka
6: ba tla ka o se ke ma thele mana wa pau se ke le mamo le ya tsue ke tsene ber komo ke re mama ka le ya tsue ke ne ke ntse mme ke re matebelo la a nyatso ga ke ba ka ke le bo go itse ke nna ke re
0: mme ga ke le buile go lo hlelwana satse le monate
6: thank you
0: mami mami di meso so ke le sheme le meso e tseleteng re fure le se hore ena ya bone 0863003084 ha re batso se hle ha re batso se ku seng ha re batso se ku seng re ntse re hopotsa gore re ntse re le kgwedi yona ena ke kgwedi ena ya phupu
1: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele le sedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.

0: Listen FM, hello.
1: Dumela Gibe.
0: Handle le kae ntate?
1: Ke teng wane so.
0: Ke a phela mongaka.
1: Ha ke batho se wane so. Ha ke nna mosimana o ka ke bitse la ke ding go dlamene mme ba motse ka ta hle o dlamene. Kuna hola maobane. Ke be ke tsa stima timane o mane matikereng. Ke kere ke di magalanya no mane go ba se khutlong ke ketelle ka mapai motsa ung o mola kwa go hala nkopa no ba tsa ke motsa maile la mene mona tla ya se ka ke mwana so
0: thank you ntate motsa mai
1: thank you ma
0: ke a lebuwa le se fe melo
2: hey ke ne da ga
0: ke petse ha ntlo petse
2: tsa ba rang ke ne da ga
0: ke bila ho lo hle
2: tsa ba rang ke ne eh ke nda teng kae kae Carlton B
0: eh nda teng kae kae
2: eh aba tswe ba thukini
0: atswe
2: ngwana me re jo tse Brastone ka Porsche ke next door ya ka tiratso ya phatsime ke ka mana ka botsabelo ke tswe phutsima phakisa tsala kukile sa ntse a performa ka mo ke ka mana ka tsa sprone ke my brother from another mother ke sa bata thedisi ke ga ba tswe ba thu ke nuke tsa dile monate ga dile ga
0: u a ke le bula ho ntate hletsa dile monate le wena
2: cha but ke ne the girl
0: thank you listen if hello.
3: Good morning, Kinewe.
0: Good morning, Mewaka. How are you doing?
3: I'm not doing it, baby.
0: I'm not doing it.
3: I'm not doing it. I'm not doing it.
0: Hey, Mewaka.
3: I'm not doing it. I'm 15. I'm not doing it. I'm not doing it. Haba tshe ba ke thank you sikile go itse.
0: Ke le buile ho le mabindas.
3: Thank you ka tola.
0: Tsa tsile monate. Bye. Listen if hello.
4: Hi Kimi.
0: Hi Shapo Jong.
4: O Shapo nana wala so.
0: Ha monate ke ha ntle o swa ka wena.
4: O bua le Elsa Squidge ka mona ka matetie le di teachereng.
0: O si squihle ke tetse galo buisana le wena.
4: Ke dumela tsa go rata mpane ha mona high school.
0: Ba le nantsa go rata ska tshwenyea.
4: Eh ya she, a ke tso se bo hle ba ntso se tse ke ba utlwile he ke tla ba bona ka sa tsileleng. Ha ke ke re zanele le kopa a tsoe, ke re a tsidi ka mana ka sebukeng. Ho na le ntata ang kopetse maobane ke nna ke utlwa na itse ke mang, mara tso le tso ke morata. Ke qetela ka zone duel mo tsama jamene ka clearance. Thank you so much for that. Ke skool ka rata.
0: Thank you Aussie Squee.
4: Bye bye.
0: Bye bye. Listen FM hello.
5: Dumela mme.
0: Hantle le kae ntate?
5: Eh.
0: A monate mongaka.
5: Eh, bua le basimo pa tsa tsona le bona.
0: Eh, ya mohlomphei.
5: Eh, ke ne ke dikopa ke re na se lo mogele. Ke re mantsa di mapagisa. Ke ketelo ka madaijo o pa ye ke bo huma dia. Basimo pa tsa tsona, thank you mme.
0: Thank you ntate ke le buile go lo hlotlatswa monate hle.
5: Thank you, Baba.
0: Thank you, Mungaka. Listen FM, hello. Lihoza?
6: I'm not a gun. You made it there.
0: Retained at the one of his hand.
6: Was something in the name of the gentleman of Marichita.
0: Yalebu.
6: Yaholan is in a casual game, mother of Marichita. It's a game of the Makan at the casual in a case of 53. You know the girl. Get a girl who wanted to be more. Ke khone ho fiela ke mo tsena se ka tsebo le botsalaba ka ke a le bona ke mo dimo ka ke mo tsena ha se ke tsotse e ntse ke pisho ka tsonga ke mo rata ho le yo ntse ke pisho ho tsoa ho ke le tsene ma fa le go shumisa ke ntse ke tsoa mo a isano wa ka ka ke se pa ka ra se de the big fish ke re tsoa ka ke se le shumisa le di tsaka ma Afrika bo ra ma tle ke la rata
0: a thank you ntate ke le buile ho lo hleke thabetse buisana le wena ba tla hola ba tla tsoa hantle ka jeno
6: ya le bua mme wa ka go shumisa
0: thank you ntate mamedi me tsotso ke shebile ke mashome a mabedi le motsole mong re foreletse hore ena ya bone re ntse re hashtag ha batsoe batho hashtag ha batsoe batho re ke bona gore na ke mang hape e ke motshoreng ka bona ka mohaleng le sele femelo
7: allo mme ke ni ka
0: te kae mme wa ka hle
7: Tseteng.
0: Ke le bua.
7: Ke tsotelang ke mabele. Le ntate molete ke le ponisa le re sireletsang le re sebeletsang. Ke kopela kgaitsedi tsa ka tsepedi di dula di 20. E mo dula Riverside le mamurena mabele. Lo ena ke ni ke le bua.
0: Thank you ngono. E ya ngono. Lo ena belisa tsile monate a kere.
7: Thank you, Mara.
0: Thank you, Khonos. Listen, if I'm hello.
8: Le mapinki majwanga fango ile sotho ke katela ka gaitsedi ya ka fela moghetle majwanga bumponte. Thank you Kini.
0: Thank you Mrs. Z.
8: Thank you mwana mwana.
0: Hamnati. Let's say FM hello.
9: Jole hantle kai.
0: Hantle kai ke le bua mme ka phetse hantle wena.
9: Hamnati gele.
0: Ke le bua.
9: Ke no doli mabena ka mona ka botshabelo. I like you to say the one and only my love, Atolaka, Pule Mabena, Ahole, Ahole, Akatatangatangatafela, Aho baby yellow wagavana, Ahole, Askaho, Hoba. As we know, Dolly Mabena, Udulanta, Moratile, Matasana, oh, she cannot feel like a muna.
0: Oh, Shahole.
9: Thank you,
0: thank you, the Dolly, that's Lamanati.
9: Lena sala ya lekini.
0: Ke le bua bye bye. Le se femelo.
10: Ai kini.
0: Han tle kae?
10: Ham na tle kae?
0: Ham na di me wa ka hle.
10: Ke me malibo go mokeki mona ba ko mo machabeng. E ke ke batso se kini ke tso sa ba mo ke ka. Ta le ka go tletseng na sa le fatse. Ke tso se la pala ntate magumo. Ke tsa le la palame mo mo dipa ka mane ka o dimo ka putsa sene ke ba tswe ba phatsi me ke a le bo a kini le tsatsi le mona tlwa
0: ke le buile ho le mme wa ka tsatsi le mona a tle wena hle
10: anki
0: e ke a le bua le se le femelo mama di khotso
11: khotso ke ni
0: hantle le ka ntate
11: re teng ne le ka
0: ke a le bua mo hlomphei
11: Eh bua le mofokeng ka plus mona mashaeng.
0: Eh ntate mofokeng.
11: Eh a go ka ke ho di se ngwana thaka ka mola. Ke magwana le thata. Yena o dula mola re lenta mashaeng. Eh ho di se mo sebetsi mo le nna. Eh ke phola mofokeng. Eh le ke isa mo tsokwana. Ke re ba be tsatsile monate.
0: Eh ntate mofokeng ke le buile go le ke thabetse buisana le wena mangaka.
11: Ke le buile ke mo.
0: Thank you ntate mofokeng. Le se le femelo.
12: Ke ni.
0: Eh.
12: Hantle le kae?
0: Ke a phela mangaka o phetse.
12: Eh ya gore ke kopela na le di dinet so u de mane monyakeng. Ke ke kopela le thato so u de hona monyakeng mono. Ke ke katela ka makhale ma le khosi mona Beltfontein ba tsoswa ke Lucas Thote ke ni.
0: Eh hey, ntate ba tsatso wa hle ya monate ke a dumela.
12: Thank you.
0: Thank you mongaka ke le buile ha holo ke nka wa qetela fela ebe ka nete re ya e kwala le sele femelo.
13: Thank you.
0: Hantle le ka ntate?
13: Ke teng ke ngwana.
0: Ke a phela.
13: Eh o ye le di bung kwena sa mo bula mo mana.
0: Eh ntate.
13: Eh ke kopa ke tikele mana ma se mana. Ke go tsusa mo tlo go ke ke nema ke le mo kwena ka mo. Ke na tsime ka mo ke ke le ka koko ka mana se se ka mangwana wa ke le mampedi makwa ke yana ke ha tsuwe ke le go ke
0: ntate ke le buile ho lo ke thabetse buisana le wena hle
13: thank you ke ni mwana se ka mara na go le meke tsela go le se di
0: ah e se tlo ba mo le ebe jwale wa bona
13: ka ke le di di so di na le
0: thank you dad
13: thank you ke ni
0: Bye. Mama di hle e mashema mabedi le metsetseletse metsotso re fogeletse hore ena ya bone re ka nete ha ba hole ha ba hole ha ba hole good morning go seng bohle ba hanga jeno happy birthday le tsatsi le monate le hlonolo fetseng le senang letho wena mamedi wa ka etla o sitisa ebe ka nete birthday ya hao e bohloko fela ha o tswa o sontso o tlile bohloko ra ulele ka moya o re happy birthday ba tswang ka nete ba ya mosebetsing ha ba tswe ka mafolofolo ba itukisetsa le ka nako ba kenetseleng ba ganne hantle dijo tsa o seng ke tsona tsa bohlokwa motho mongwa tsha breakfast ke ni the girl ai ke yona bohlokwa le tsagalena ka ofela ke le buile ha ho lo hle ya gone o kenela sa gona ho kena mamedi James Ingram Anita Baker when you love someone

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi Lesedi FM ke molelo ke le ka ho fumana nga ga mona. A ke tsebe ka paketla ke network ya hana. A ke tsebe ka paketla ke network ya mamedi mohlomong mehalena ke yona. Empa ne se khale ntse ke bile yena mona ngaka. Ene se khale ntse ke bua le nana vele tjena. Ke mo hlalosetsa re ngaka re tlo tshwara. Re tlo buisana le wena re utlwe gore na ebe immunity ke difense o tshwaretseng tsona tshebeletsong ene ya lesedi ebile ke a bona gore mesoso empe ya mane go ye mashome a mabedi le metso mehlano hantle nako e leng gore re ne re badile ka nnete gore re tseboge tlo buisana jwalo le ngaka ngaka moima ke a amogela tshebeletsong ya lesedi o phetse hantle mongaka
2: diphetse hantle mme wa rona ke neileng tse o tsoile wena
1: ke tsoile ngaka ke a dumela le wena ka nnete o tsoile mogatseleng ona dirameng tsena mongaka
2: ke tsoile hantle mama ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba Lesedi FM ke re batswadi ba ka se dumelang le bontate fela jalo le bana ba rona ba dikolo ke ntse ke ba dumedisa ke rata go bua taba e monate ke ena o bamamedi botlhe ba Lesedi FM o tsebe gore discam ao fela ga tsona discam ka le ka mo o na le discam o teng ngwana o kene fela o re o batla immuna jew o tshware 249 rand o tla bo fumana botlo ke pedi tsa immuna jew ya ba o ile o thaba mmeleng wa gago mme ke neilwe ga ntse go bata ga kana-kana bomme le batho ba le satswang le batho ba le a enang le eme le batho ba le namelang di-steps le ntse le theoa le berekela bana ba rona le thusana le rona ka malapeng mara bothata bo bogolo mme ke neilwe ke bolwetse ba masapo bo le tlhaselang go tloa bogatong ba maoto mangolong matheka mahetleng menwaneng ya matsogo ga o nyolowantse o utlwa ke o ka re bitswa ke ntho nngwe go wena jale ke ntho re bitsang gore ke arthritis kapa osteoarthritis rheumatoid arthritis bolwetse bona bo bosoko gagologolo na batho ba bomme ka gore le sebetsa ga bosoko jale he ke mmuna jew ke mo mme ke neile e kenang teng ya ba e phatlhalatsa bosoko bona bo leng teng masapong ebile e thusa gape le megala tshika ya lona gore e kgone go sebetsa gantle gobane gantse o tshwara ke di-crap circles kana utlwa mesifa e gogega gore a re o tlhokang ka ra immuna jew o tlhoka blood tonic kapa o tlhoka insulin kapa o tlhoka dimela tse ka bang 28 amino acid and enzymes e leng tsona diagammele tsa bophelo ke rata gore mme utlwa gantle le wena ntate utlwa gantle a ba o tlhaselwa ke bolwetse ba masapo ya mefuta e meraro re na le arthritis osteoarthritis rheumatoid arthritis ke nthona gagangata e tshwenyang batswadi ba rona ba seng ba ikholetse le ba se ba leng dilemo tse masome a mane ke mo bophelo bo kalang teng o tla utlwa re ke ke utlwa fa go le ke utlwa fa go le ke jale batswadi ba ka discam tsena ka ofela from yerdel pharmacist ka ofela Thomas Choice ka ofela ditheosi tse di price tsa bona e no ba discam fela naeng yotlhe mo o leng teng immuna jew e theohile ga monate 249 rand o fitlhelela botlolo e le nngwe ya mahala ke tsele gore sa etsala o discam tsena ka ofela nna doctor moima ka moso ke tlabe ke iteleketse ka go maraba pharmacy next to bela ombre station mo ke tlabe ke tswelela pele ka buy one and get one free re na le tlhodisano e na le 10,000 rand o tlameleng o etsa yona o reka botlo tse tharo ya godimo a be se o ngwala o re healthy ga o ketsa o tsenya coke yane e leng kare ya botlolo o seka lebala go kenya les a bo o romela go sms number ya rona ya

0: 3366. Nomoro ya mohala wa Ngaka Moima ke 072-73-88244. Papa letsetsa Tim Boy ho 072-59-50198. Kapa ofising ya rona hora ya borobedi ho fihla hora ya bone, o tla bo 012-546-98222. Mme ke neilwe ha o qeta ho tswa mane studio o kene ho discam o batle emina du o tlatla o mpolelela hore e o tshwere ha monate jwang.
1: Ke tloetsa jwalo ngaka.
0: Ba tlo bona o glowa o le ke neilwe o glowileng ho glowa. Ke a leboga mme Modimo o etsetse ha monate o ka.
1: Tanki ngaka, ke tloetsa jwalo ke batla ho glowa le nna.
0: O glowa bo motle ba o tlala ho shaba nyonyo ke neilwe na o tlhapa ka eng. O ba bolela hore ke tlhapa ka emina
1: du.
0: Ke le buile motswadi ya ka Modimo ke wa tsetse hantle.
1: Thank you ngaka, ke le buile go letsatsi le monate hle.
0: Thank you Maruna.
1: Thank you ngaka. Mamiri hle ke ngaka Moima wa Immuna Ju are ke nita girl a go kene ka mona ka di scam. Ha o fitla ka mo felo tla itholla botlolo tsa hao hlape o iketse ntho tsa gore ke o bolella ke nita girl. Ba tla o botsa ba ha ile hantle ntle ke nita girl ho etsalang ka wena. A re tla bo dilo wa kele. Ke la bila ho le hlengaka ke thabetse buisana le wena tshabeletseng ena le sedi mamedi hle ke tsona tse a neng a o tshwaretse tsona tsa Immuna Jew ke shebile metso tsoke le shemele metso e robong pele re fitla ho reng ya bohlano ha re tswela pele hle e bile jwalo lenano le nna le ya mane pheletsong ho so setse metso tso e seme kae fela hai se setse metso e seme kae fela ke a chaisa ka nnete lena ke a tsamaya ke le phomola jwalo ka bana ba bang Bruno Mars Versace on the floor.

hora ya borobong mosleng. Hore e tse dinako tsa hoseng e be tse sa lebaleheng. Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boineelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

0: maemong a hao. Jesu, a keke ba o sila maemong ao. O na le wena, ke letso mofuto. Ke rata le taba ya hore o ho wena. Amara se bela tsela ya fana, dumela, hem ele la bone beke, nakale bitswa ke monono ke ya usola khazana. Re ke na jwalo ka bashanyana mono ti a tsama le mashele. O na le wena ke keletso mofukeng. Ele buile hle mo ifoma kumane, ba tsama le lwana o tla re nya botlano ba lisile kwano re nya na botshelela. Tsa go breakfast show ke le na nao le qalang he ha jwalo mitsingena le shumela mitsisi ke leng ka mora ho raina ya botshelela. Re le boa tsietsi mohamadi ba letse ditaba a tsa hora ena o tla boela gutla hape ho re nya super. I'm not sure if you're family. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ka UR Tambo International Airport kamara dipapalitsane etsa mohope wa lefatshe ke a tshepa ba teng batho ba tla ba lo ba amoela ka mono bafana bafana le hafela ba bambare ai bana re thabela eng re khutlile ka pele hakana ba bambare a ntwene bana bana ba yentse ba shimane bana ba yentse ka nete ke ntwe ya pele ke khatlola pele re bona ntho e jwalo ha holo slopensana ha sa bafana bafana mohopeng wa lefatshe Afrika borare be moftelo re ga proponga jolito go tswasa che pate le mgaka re ba ne ofelo re ga borobong ho tla ba monate ka nete ke dilo ga tsetha ro lo ngata se ro tswaga tsentsona mantse wa mofokeng le moifo mo sebetse mo tlo re nyane ba hlano ofelo re ga matshelela ba sebeditse ba betseile ba tla khutla se ba khutla ape ho re nyane ya bo ya bo hlano ho sane ka la bo hlano ibile le letsatsi la ho qetela lenane leno la makumane ya mona le mani lenano la ditaba tswa ba re foka na kwe a hore o di betse ka pa o di ga mogotsi wa ka o itukise o hlobetse o le be jolo mo sebetseng ifi ile go la re move tlo re nyane ya brobom kaka ke la academy tso tumela nhle
0: che patile no tem mamere ka tsana tsa dipapadi wa tseba re mahlwantsa shebile dipapadi tsana tsa mohopa le fatshe che pat tumela bana khaitsedi ya ka ke tsepa o tswile hantle
2: moro DJ moro ka mo comrade lo wena caramel ka mo haule ka ka jene
0: a khaitsedi ya ka ntse di tsama ya hantle o ntso di thaselletse jalo ka ntse di gepoa je
2: ai jalo go nao ba mona tolo feta bana le ha fela mao ba ne ile ka utlwa bohloko bana bana ba eso ba hlaba ka le ka lena ka fatshe bana ba sa ba tshwere England
1: tse ke jwetsa le Jonito ka Senegal wena chepate ha ke robala ine tsa mapele ka ntlatse pedi ho noto ke a gola no setse metsotso e robong e robedi ha ke lo robala ke ga e se la ofela ah ba qeti
0: ba re ba qeti
1: ah ba nna ke tswa ho thwehlatswitse
0: ha e so fele ha e so fele
2: jwale hona le ntho engwe mona e ke utlwang eng hwaya
1: ei
2: ha go se tlhopha sa gona se atla ka jeno
1: ei
2: se lo amoe mane airport
1: ei
2: empa ineka re ka ba amoela go bana re lile ntweng re le go mme ka nnete ga leboa kgetlo le tla letla sebetsa hantle iska ra tla bua sego iska ga ba celebrate bana ha re etsa jo le tla be re tloela ho celebrate a mediocrity
0: a ye no khale re tloetse chepat ena na ke santsaneng ke lo e ketikela go entsha anyane re tla gutla
3: with big club ese e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le Weetbix ya selemo kaofela. Romela voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphephetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
5: Nahana fela o bitswa o ba se tlhopeng sa di-Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
0: Five thousand rands, a kotlo qalelle ho sebetsana le pali eno ya hao e ikgethileng. E ka ba e qabolang, e ka ba e gothatsang, e ka ba e rutang, fela e be e ikgethileng ya hore ke eng kapa ke maano afe a wa kenyang tshebetsong o sengwe tsa bonnete ba hore o imatlafaleditse letsatsi le tsohle tse tlatla le lona. Mamedi o se ka ba fetwa. Ae, ka nnete ha ke tsebe ka down tsa bua ka batho ba reng bafana ba ketekwe chepata re ketika ba fihle mo a nna ke ba ketika
1: ke ene chepati ya buang ka yona batho ba bangata e hle ma ikutlo wa bona ke yana gore ke nge kana re fihlelletseng fela
0: he ka la ho fihla mona ha e sale naha e bapala bolo
1: ya ah ka se ke tshebeletse bo Senegal le
0: ba ba shape
1: ha ile bona
0: mo ho ha ba fana ba fana ba sebetse
1: ona le motho a re kono pangela Afrika
0: I like
1: to
0: know. I give it back to you.

0: check BBM BBM ke le bitso la na pina mo wa tla jwa lo ke liquid deep metso tsinga na mashoma mabedi ana le metso etseletseng a kamara hora ya botshelela go di ka bo supa mamedi hlola matsatsi a mabedi ke 2026 dikolo di kwetse ba nice ba ituletsela pe ba ba masentse batsoa ba re e house twa sale abdikada sentse ri tukisetsa jwa lo ho ja borotho ka tie babang batla ja di cereal jalo ka ofapana o bane ko seng ba itukisetsa letsatsi la bona me mamela tsebeletso ya le CDM FM ka jeno re bua ka Panda Thursday me Panda Thursday ena ke letsholo la NYDA me ke letsholo le leng hore le reretswe na ha ka ofela re tlo buisana jalo le NYDA provincial manager le bitso la hike to me di thebe re hlile re shebane jalo le letsholo lena re tla utla hore le o ama jwang le motho e motho tse ba hore godimo dumo re lwantsanang le yona re le Afrika Borwa ke tlokeo ya mesebetsi ha holo batsheng e amase tshaba ka kakaretso empa a ikona ntwetsa la batsheng yona ya tshabea medjwang ka pajwang taba ya ho thewa ha di kgwebo ke ntwe leng hore e bohlokwa ha holo ba ne re bone hore ke yona e leng hore e thusa dinaha hore murua wa tsona o tswelle pele
1: mashoba mabedi ba tsere robedi fela ba tsere tsere fela tsora ya botshelela the biggest about the drive ta kwa breakfast show hopola tla tla go tla le bilipe bo ya mejwang ru tlo re papa di tsona di tsama jwang tsa se pelepeti hantle ntle metso tsinga le shobela botse bahlalo ka morao ra pele hora ya busupa di metro tsa tharo ru tlo re di mejwang fela he jalo ka khaitsela ka sao jotsitse Panda Thursday o sanzale ten to meditebe ka kwano arfe tsona ru tlo hore di tsama jwang monga di tebe tlo go dubele sebile ru wa mo le seri ya FM ka jeno le kae
2: I'm going to go to the Panda Thursday. Nka hlalosa ka gore mohlomong ke go etsa gore ba nagane ka tsela tse fapaneng o na le mohlomong ba nagane ka bo Phuja Thursday jalo ba tle ka metšha e leng goreng e tla ntshetsa maphelo a bone pele ne gobane le gona jalo ka ga ke le lekala la mmuso le ikarabelang go batšha re tlameya gore ga batšha ba tla ka di-idea tseo tse fapa-fapaneng tse di tla ntsha maphelo a bone pele ke ba ho fitlana le bona go ba thusa le go ba bontsha menyetla e leng teng hore ba kgone go tsetsa maphelo a bona pele.
0: Ho tla ba ho etsa la mohlomo ka hlalosa hore leano lena ho na le mesebetsi e tla tshwara ho na le dikopano ho na le eng ke dife dintho tse leng hore di tlabe di etsahala ho phatlalla le naha e le hona ho ganna hore Panda Thursday e be leano le amohelwang ke batjha e le motjha wa tharollo mohlomong wa ho lwantshana le mathata ba tobaneng le ona.
2: Panda Thursday ne wa kene ke leano le leng hore a se tutla ya salang ha nngwe fela e be go fetile ka lona. Ke ntho e tlo etsang la bone le leng le le go ya ka naha ka bophara. Mme a re etsa Panda Thursday makala a leng teng ka ga naha NYDA. Ba ya ho batjha ba e leng gore haholoholo ha ba kgone go thola menyetla kapa lesedi le hlakileng hantle hore ba ka etsa jwang gore ba kgone go fumana mesebetsi ba kgone gore ba kene dikgwebong jwalo. Jwale re tlabe re ya batjheng re kgetha dibaka tse e leng goreng re ya ho tsona mme ke timo re kopanang le batjha ke ba hlalosetsa ka menyetla e leng teng le gore na ba e fumana jwang menyetla eo. And ha ke ile ba ntshela ke sheba hape le stakeholders re nang le tsone tse leng go tsena le menyetla for batjha mme re ya bo bone re fika re ba presentela menyetla eo e leng teng mme ka tsela e jwalo e thusa gore batjha ba fumane menyetla e leng gore manatse ba sa kgone go fumana.
1: Re utlwa go tla diprogramu tse ngata tse fapaneng tse e leng gore di le ka jalo go thusa batho ba batjha le gona o lwantsha taba ena ya tlhokego ya mesebetsi motlhomong a lesheba lona le se le fitlheleletse ka tlo efeng a e sale le qadile
2: kaba o sosebileng tato wa ka re na le about 100,000 opportunities tse di leng teng ka gara naga go batjha mme se re qadile ka yone Panda Thursday o etsa bonnete ba re 100,000 opportunities tsa di-jobs tse di leng teng batjha ba khone hore ba register for tsone mme ba di fumane so re tsere qadile ona jwale ntate ba tsaka empa fela e le gore tsone ne re qala ka yone so re tsere ke sebetsa jwalo re tla seta hantle ke ya gore na e se le ba tsaba ba kae mohloma re khutse hape re tla khone ho reporta hore since re qala mohloma mo khwedi re tsere qadile ke se re fitlheletse batjha ba bakana mme menyetla se fumane ke menyetla mekana so ke yona ntse re ikentse tsamaisong mme re tla kgutlela gape re report-a gore na ke batjha ba bakae ba se ba fumane ntho ena go bontsha katlego ya teng empa se nka tlhalosang ka sone kegore le mona Free State se re qadile beke ya go feta re ne re le mane Welkom mo e leng goreng go na le about 500 opportunities for batjha ba ne ba le moo mme re ntse bonnete kao batšha botlhe bana ba le moo ba registerile for menyetla eo gore ba kgone e thola
0: ga ke le motšha ke o mametse je ntate go ipega botleng ba gore motlhang thuso e shebileng ka go nna e be ke na le tsotlhe tse tlhokegang ke dife dintho tse nka ka qalelang o di bokeletsa e sale ga jwale kapa go ithuta tsona e sale ga jwale go ipega botleng ba matsholo a kareng ana a bo Panda Thursday
2: me wa ka hautlwa hontontsa ntlafatsa ditsebo le mesebetsi ke ke mo le hore ha ho lo ntho tla hlokahang ke bukana wa ka ka ya ditsebiso ho hlokahala CV ya hao ho hlokahala di qualification tsona le tsona ha bene ona le tsona mme ha ona le tsona o kgona hore ha ke tla ho lona o re fe tsone go registerele tsone mme go nna thola menyetla le nteng ha o tlo ntho tsa kgwebo ke teng mo le gore e le yone bukana ditsibiso tse hlokahala di document tsa ditokomane tsa kgwebo ya hlokahala ke tsone ntho tse ka sesolong tse re di tlhokang ga re tlhoke ntho tse ngata o le gakalo NYD e go kgona go thusa batjha gobane ba utlwisisa gore ga re batloetsa gore batšha gore ba kgone go fumanya menyetla leng teng e be ntho e bang boima gore ba e fitlhelele ke ka ware ba re tlhoke ntho tse ngata mme ga o se ba le those document ke ke mo leng gore kgona re qale le wena ka tshebetso ya gore o thuse gore o kgone go fumana menyetla leng teng
1: ka metsotswana fela se re kwala mongwe wa dithebe mmameditse re buisana jalo le Tumi Dithebe re shebile jalo Panda Thursday ya NYDA mohlomong diteng tse re di sile morago tse o ka lakatsang fela o di fetisa ka metsotswana fela
2: se nka tlhalosang fela bathukaba ke gore re tla bona re kgutlha gape re reporta setšhabeng gore na lenaneo lena la Panda Thursday le ntse le sebetsa jwang mme ke eng se re se fitlheletseng ga jwale ma se nka tlhalosang sone ke gore bašwa ba lokela gore ba pe karolo ya lenaneo lena gobane lenaneo lena ke for bone mme ke gore ke kgone go fetsa maphelo a bone pele ae dula monate go bona bašwa ba sa sebetse batšha ba kena di-drugsing batšha o sena ntho tse ntle tse ba di etsang ke batla o etsa go bonnete ba gore batšha ba South Africa ba kgona gore ba ntshetse naena rona pele
0: kgaitsadi aka re leboiletsa tse a ebele monate re tla nne re sale morago matsholo a kang ana motšha a dule a tseba gore go na le sentseng se etsagala mme re bona rona re di sebedisetsa molemong wa rona jwang re lebotse nako ga o tsatsi le monate
2: ke a lebo
0: kgotso

0: ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Bloemfontein motse wa dirosa. Bereng etso o se ngangata. Mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
2: Sabela tsoke le Lesedi FM ta khoa breakfast show. I saw la le ya madlanga commission. Mamedi ho thata. Bana ho bona batho be tshwantseng e tlo ba dipaki. Bale ba se ba le dipetlele ba okwa. Dithunya di ile tsa gabola. Ai khona ke mathata. Me ka nnete rapella kgotso le khutso a o le motho shebile le hore le tsona dikgetho ke tsena di atamela kgweding ya November. Me ibile hangata tsena he ha di atamela ai khona nna ke tsibuetsa lang ka tabena ya batho ba bolawang ka sefuhu ba batlang ho yema fela hore ebe bo mo le khoka dibakeng tse fapaneng o fumana hore jwale ba bang ba bona ba bolawa ba thunya bothata bona ba dithunya tse tletsetletseng dibakeng tse re phelang ho tsona ka nnete ha re boneng hore na ha o tseba hore motho na a tshwanela ho ba le sithunya maponisa ha ka bitswe ka nnete ka lo hlola mono
3: fela tswarele e ya madlanga Hey ke bo le ntate madlanga le ba sebetsang le bona ehle ba kentse jwalo ba bua le ba monghadikhane khone maobane a ke re wa opola ho hlaile taba tsa re thuntswe bile ho sepetse
2: ho opola hantle
3: Hey ke bone ba kentse khoneng hore dipampiri tsa hae tsa ho araba ditaba tso tshwanetse di araba ka madlanga di kene ka ba metsotso ka ba mashumo a mabedi ka mora
2: ka pala e tshwanetse ka pa muti ho so setse na kwenya
3: pele ya thu gore ka ra diqeta o kena ka mora metsotso le shumela botsi go bedi mashumo a mabedi ho so kena molaetsa wa ruthuntso ndale ba kopanya ntho tseno ka ofela ha ba re a se nnete ha ba re ke nnete o thuntswe
2: fela a ke le arabeng tsena tse
3: di tema janga yona a o kotse twa sa mo utlwa hantle ha sa o tshwere e le yena o botsang dipotso
2: wa botse ke rata ha sa re as a reasonable
3: ya o kotse ga tsedi ya ka ha re ntho e buang a se yona ka pati yona wena o tla iketsetsa qeto wena a shebelletse go motho o batla o Yeah.
2: Fela o tsho ya ba tang.
3: Ai mo be.
2: Ai. Amara tsamara tsara se di butle rutle ka exine ya re ma malo di mo re ka ra lebelang ka jeno ke a joang re tsebe o kena jwa lotsona tsana tsa sepetpeti rutle ka mangaung ka Joburg le ka mana ka ikrulene se phala joang. Tolia hantla ke re o sontso itukisetsa ho ya mosebetsing ba bang ba re a be kengena ke sebeletsa hae. E motho kwena ba bang ba re a ihle ke batle ya ka ntorong e bebe ka jeno lena a khona ke tshwanela hore ke lo clock e mongwa tswa o lo batla mosebetsa re tseng jwalo. Exine ya la wana ngwane ra o amoela o thagwa breakfast show tsepa o tswile hantle hle ho tlotla ba jwang ka jeno
4: ere ke le dine di se tsasa le ba tsikana mo ho le ba mamedi ba le seri fm ha re tsaba tsaka jeno tsa bo le ke re tsala ka mona ka professing ya Gauteng teng ho ba tsaka jeno ne maro a tla kwaela ke ka re don't thing ho le professing ka le ba mafatsana a itseng a ge di madi ba ke ntse ka borwa mantsibu ya ka jeno Pretoria di ka dila mane ho le shume le metiro beti ha le Johannesburg di ka dila mane ho le shume le metiro mihlano ka mona ka Mpumalanga le teng ka jimtena na ho tla bata ne maro le teng a kwa etse di le ka lebella mafatsana a itseng a ge di mambombera le emalahleni di ka dila mane ho le shume le metiro beti ka mona ka province ya Lepoya Bophirima le teng hwa bata ka jeno mme maro a kwaetse ebile re ka lebelela mafatsana a itsedileng a di a duma Klerksdorp le Potchefstroom di ka dula mane ho leshome le metso e mene ka mona ka Vrystaat le teng ho bata haholo ka jeno mme maro a kwaetse ebile re ka lebelela mafatsana a itsedileng a di a duma Bloemfontein di ka dula mane ho le shume ha ile welcom di ka dula mane ho le shume le metsimedi profensi ya kwa Natal le teng maru a tla kwela di ka rulo ntse teng ho le profensi ni ho podile ile le re ka lebella mafatsana a itseng a dia di ma ho le profensi seven lazy to stay di ka dula mane ho mashume a mabedi le metso e meraro ka mona ka province ya Kapa le ya teng ho bata haholo re bona ka mona ka south and the temperature di tsimane ho hlanga ha le up into the kimberley di tsela mane ho le shume le ho le shume le teng re ka lebella le swa ka mona ka dibakeng tse ka borwa jo ka bo Springbok le bo Kalzini ya moho le Southland ha le di bakeng tse ding teng re ka lebella mafatsana a itseng a dia di makele ke se tsile ka mona ka province ya Western Cape le Eastern Cape ya dipula tse matsatsi ka le bitsang a di gohola moho le leswa di thabeng tsa Eastern Cape a hida ele hloko ke tsa bile pina media ha ke le bo tsasa le batukala
5: are le bo ya holo hle e wena gaitsiri ya ka exini o tla khutla sa khutla hape ho sane le shomela ba sebera ro fela betsotso a ga le bile tsholo re ga busupa tla khutla ho sane ya sa khutla ka tsona tseo tsa bolipi re utlwa ga di me tshwantsa bolipi jalo ka ha antse a fana ka tsona ba dikolo ba santsane ba lela pemba iketlile ha monnati dikolo dikwetse ha ba tla dulanyana bo di beke tse tharo pele dikolo di tla bulwa ao le phomoleng a bonnati ba khotsi ba ka mine ne re ba be le ihlo ba khotsi bana ba rona eikha ga sa tshepa ka ntle ka mona ntodi ngata tse tsalang a ke tsebe na utlwile ka mane ka Nigeria yena ya bana ba nyamelang Nigeria mane hona le ba mashume a mararo be leng hore hona le batho ba ileng ba kena sekolong sa bona kae kae ke bona ke bo di hostele jwalo jwalo banka bana ba mashume a mararo a hopola mathata a Boko Haram le yona lefatshe ka bophara re la ra etse ba ka yona nthwela ya ho kwetela batho haholo bana ba dikolo basadi ka mono ka Nigeria jwalo batho ba bangata ba re Nigeria rena lo bona ma Nigeria rena lo bona ka nnete le shebane le ditaba tsa hore dina tse ding di le tshwere jwang di etsa jwang di etsa jwang tsa lona ditaba ka ga di a le hlola ke mathata ntwe na batho ba kotelwang ka mono ka Nigeria hona le bana hape ba semba kotetswe a se le kgetlo la pele ila etsa di ba ya ba ka ditaba le fatshe ka bophara wa hopola le fatshe ka bophara ka taba ena Boko Haram le fatshe le la bua hore ho etsa lang ka mono ka Nigeria jwale batho ba bang ba re hey Nigeria ka re ka nnete ka nnete ka nnete le ka shebana le mathata a shebane le naha ya lona ka mono hona le hore le bentse le la ka dinaha tse ding hore di le tshwere jwang di etsa jwang ha ba le batle dinaha tsa bona se bona le mafatshe leng hore a tswa Nigeria ho ba le bothatanyana ba hore o kene fela he ke mathata ka mono ka Nigeria le nna ke tshojwalo ke re hey ka re ka ba di thotsetsetsetse leng hore di emelwa ka maoto ka mono ka Nigeria taba ena selemo le selemo go dula rutlwa bana ba kwetelwang ka mono ka Nigeria batho ba bolawang ke mathata fela ke le shobana botsobe di fela betsotso ke le bile tsholo re ka busupa o tletse ka mane ka ipoto lo amoelwa jalo bafana bafana jalo ka ha ke utlwile hore ka re ba fitlile bo hore ntsa letsa bo botshelela sentse ba le ka kwano kana ya rona ya Afrika Borwa re rutlwa ka se pedi seme jwang di metro ke tse tharo se re mathango tsona madikhang so kauteng re fetse tsona tsama nga o metro a se madikhang tlo go re se gaitse ya ka ke tsa pele tsa se pedi pedi manga o metro di eme jwang ka jeno
6: ya le tlo di tsama mme ba tsa go be ka show tsa se pedi pedi manga o fa stadion bo pe na di vest of so pan se phala handle ha re tena perenye tso singangata kona St George and President Brand kona Walter Sisulu and Stanberg Edeling Robert di roboto le teng ha di sebetse tsa Stone and Second Avenue re kopa fela bagani ba bona ho ba di sebetsana mo ba di sebetse jalo ka fa stopo lo fa di tsa tsa se baka tsela ho tloha mo se phala handle ngwane so ha
5: ga di jo ka la kopa na mogatelong wa bobedi ke a lebo. Are le bo ga tsire ya ka fetela City of Joburg ke le bogile ba Fauteng are fetsa ona ke le bogile tla go dubela se ga tsire ya ka ka la bone ke tsa pele tsa Spedipete City of Joburg ke di eme jwang.
7: Ke le bo ha ba tsukara le tswasa ke re medise ho lona ho ba ma medi ba le City FM mar tsale mane Park Town na le go tsere koloi ho M1 North le Empire Road of Ramp. Ho jalo le mane Midrand di tshulane ho N1 Southbound le Ellendale Road exit. Ba hanne ba kampe ba se bidisa Pretoria Main Road. A tse se pete pete se matla mane M1 North hara Poisons Road le Smith Street off ramp ka Bramfontein le ho M2 West le Heidelberg Road off ramp. Ho Soweto ho pete tsane ho N1 le N12 le Lady Cruz Interchange ho Glassway Valley Road le N17 Circle ka Orlando. Se pete pete se matla hape le ho Soweto Highway le Poisons Road Reserve. Kara report se pete tsane ho Collett Avenue le Ondekers Road ho jalo le ho N1 North hara Besnokia Drive ka Randburg ho ya ho Winnie Mandela Drive ka 4 ways. Man Woodmint, the Petipiti Samatlaho, N1 North, Harapakru Interchange, the N3 Southbound. At Mawana Alau Lang, the Petipiti Tileta Ulong, who clip Rosier Drive, the Impala Road, Kakibla Park, Manerem Patrick, Arobe Hilamatianong, at Christian Tivet Avenue, the Bears Nadia Drive, Kafaway, the Tileta Ulong, Haravit Copen Road, Lisida Road, Jaralman Jobic CBD, Arobe Hile Ho, Ilof Street, the M2 West on ramp. Kopa bakgani ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa banke molao wa di-pointsman. Ke ya ka lotsa sephetephete yo reng ena batho kara letshwasa re leboge GRA ka kalehoi.
5: A re leboge gaetsedi ya ka roba fela betshwatshwa re lebile tshwalo re ka bosupa. Khomere Bogeseng o teng e kuruleni re utlwa gore di eme jwang ka mono ka e kuruleni. Thata Bogeseng tla go rubedise le go ala ka ke tsa pele tsa sephetephete e kuruleni di eme jwang ka jeno.
8: Re leboga le go ala ka le ho bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi. Kalego ena ya sephetephete le tlisetswa ka gotlolo tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni. Mothating wa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Kempton Park, mona ke mateanong a Rietfontein le Monument tlhokomela moganneng moo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwao la o emaebile a re faneng sebaka.
5: Are we selling camera rabu soup? Are we selling camera rabu soup? Robedi fela betso tso ga le bile tsholo re ka busupa e ba ile batho ka mane ka epoto ke bone le mampudi ke Saddam Make ke mo qetetse gale
2: ne ke tlo ya le nna ha ne ke se mosebetsi
5: why ne pantate Saddam ha le teng di ntontsena o tlo mmona jwang ka pa jwang no lo fitla lo wena
2: ha ne ke tlo ya gaitse ya ka bashimane ba nao ya ka nna
5: ba sebenzi la bafana
2: Aisa naisa le ke phela lefatseng ha ke tsebe sehlopha sa naha sa Afrika Borwa se ke leng sa fihlella bo emo bona hore ba fihlile jwang ai gaitse ya ka ke phihlelo ga le re ke tika nthotse siyo ma
5: bafana bafana
2: ai ga le re ke tika nthotse siyo re o tla rutlwa re ke tika ga o tla loka re santsane re lukisa jwal ba yentse ntho e bona halang re batla o chetsa ai ga ke tika
5: wa kete
2: ga ke a kete ka gaitse ya ba sebeditse bana bana
5: ba ba kete ka mopongwa le fatshotlang re ya la 16 o tlang fela he motho ha o so e sheba ka history we sheba ho ya ka mohlalo sanka teng gaitse ya ka ha ho le hona tsena tse tharo di papa lo sna motho a re fa monyetla hore ka feta ha ho le re ka feta re sa balotsane tse robedi tso thweng tsena re a sheba hore ba kopantse dintlha tse kae hore botho ka feta o le number 2 number 1 ba ho no sna motho a re fa monyetla ono le nna ha ke shebile ka lihlo leno ka nnete le dipapadi tsena tse tharo ha o le ka moga o lahlelwa ke papadi ya Mexico papadi ya bobedi ga papala ka o lekana ho no sna motho a re fa monyetla wa hore re ka feta ho yena ya boraro mohlobo motho a bo e sheba ka lihlo leo ya o ka e bona phitlhelelo ya go fitlha o la 32 le kgetlho la pele ka nnete gore re fitlhe mo e leng gore re se re fitlha o tsena tsa mantshano motho ka re ba sebeditse ka nnete motho ka re ba sebeditse
2: ai kgaitsedi yaka ba sebeditse mme ke a utlwisisa gobaneng ba gana jale tsena re bua ka dibapadi tse e leng gore di shejuwe ke dinaga ba bona gantle gore e talente e teng mona talente e teng mme go nka gore le dule nakwana gore le bonwe dibakeng tse jwa ke dumela gore o tloa mona re ka nnete re ka gola
5: ya no re ka gola kgaitsedi ya ka tsheletse fela betshwatshwa go fitlhile go reng ya bosupa re lebile jalo reng ya bosupa ke the biggest money drive ao bafana bafana tlong banna tlontlontlo se ba bile ba fitlhile ke a tshepa le ba melapa ba malapa metswalle ba teng ka moo o amoela bashimane ao banna re botlotlo agolo ka lona tlong he PSL e tlo tala banna tlong PSL e tlo tala re boneng gore selen sena re sebetsang jwang
2: batle

0: Breakfast show.
1: Ke na kwa re re kopane le Dr. Ntabise Matla. Hai ho tshisa mogotsi. A ke tsebe rena o bapalla meeting ha kae. Fela ke a tseba gore nna jwang ka pa jwang ke tshwanela gore ha be di ka letsatsi tshwantse ke poto bane. Ai kona na le ntho tse tshwantseng ke di tlo.
2: Ba tsa Dr. Matla ga le mele ena ya ha be di ka letsatsi.
1: Ka di wena o ya ha kae ka di.
2: Wa kana wa.
1: Meeting. Wa kana o tswa ha kae.
2: Hangwe. Dr. Matla le kae?
3: Ke tlo mo kae ba tshikara.
2: A re khalimele thwa sa o senya metsi.
3: A ka ka nete o etsa kotse e tshwana ya netlalo nna ha e ka o hlapa ha ngata ka letsatsi. E bile ha ho ne pa hetsu no o no tshwanela hore bonyana ka ka ha be di ntsa ha ga go. Beke.
1: Beke.
4: Hey, thasa le kana. Ke le batho ba tsaba metsi ke mathata. Ba nkile monyetla ha o tlo hlapua. Oh, ah.

0: Mamedi etsebele watsebele tso ya lesedi FM taba tsa rona dimo.
1: Ehe monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo ka ofela. Romela voice note ho Weetbix Breakfast Club o re qoqele ka moo o qhobang bophelo ba hao lehlanahlaneng la hoseng. Le ho qetella tsatsi la hao o ntse o le morolo, o ka iphumana o le matsebetsebeng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: A tla o jwetsa batho ba re ha se taba ya hore letsatsi le tla le le jwang taba ke hore wena o la itukisetsa lona ka tsela efe ke ka ho mamedi jwalo ka re kena tlhodisano ngena re re wena letsatsi la hao le qala jwang ka monyebe ka ho ya gyming pele ho ya mosebetsing ka pa o kena o lona so ntse o na le ditletlebo ka pa o ipha nako ya ho khutsa ho sa kgathale hore na o sebedisa leano lefe ke leano la hao le o thusang hore o tobane le lelapa la hao Obane letsatsi la hao le tshwanela le qale hantle hore o be malala la otse o tobana le eng kapa eng o ka kopanang le yona letsatsing leo etsa bonnete ba hore o mamela Weetbix Breakfast Club hoseng hore o ipe monyetleng wa o hapa 5000 rands ha mmoho le di Weetbix tsa selemo pota romela voice note ya hao e tla re thabisa e re qabole kapa re kgothatse kapa e re rute o re fa pale ya hao ya hore hantle ntle wena o etsa jwang hore hoseng ho seke ha o dia ka tsebe ka mantswe a mamoferefere wa hoseng mamedi o tlo gone hore o fete ho ona ka matla o le mohlodi qala letsatsi la hao ka dijotsa ho seng tsena le phepo tse hlabosang qala letsatsi la hao the Weetbix way o na le melawana le dipehelo
2: the Weetbix a breakfast at club ke ona he re ke nang ho yona matsebetse be 5000 rand e bile ba o shape jolo ka di Weetbix tsa selemo ka ofela he motho kwena ka go ka behlale mehlaga re dula o buletse dula o mametse jolo the biggest morning drive and tsotsa na o di fubana ka kwano le na le na la thago ka jalo ke mang ya le hlolo la tlatsa majalo ka 5000 rands ke mang e bana ba Weetbix ba tla mo fa jwalo di Weetbix tsa selimo ho pota hore di tholetsa ma handle e rutle ba malwanyana ba ile ba romela jwalo di voice note tsa bona hore rutle bona ba qala letsatsi la bona jwang
3: dimela ntshasa la batho ka ha le bua le motho ka mona ka Fixback nna hore letsatsi la ka lentsa mela handle ka bo le bebete ya ha ke le ka tswa ho seng atso wa senga hlobola dipijama ka nete ka fiela le bala go bana jwale dikolo dikwetse bana bana ba chakelana ba tla be ba bapala ka jarateng ka mona le tshege ka ofela e tla be le bohlaso ha le ba hapele ba makala a difato bana jwale ke gagasana dipirekisi jwale a wele a ke go noma kile le bala ka nete a letsatsi la ka ntlo sa mahantle go kena ka tlong ka nete ke etsa mosebetsi wa letsatsi a ke bosasane ba gwele ka nete ntongwe le mo itsa mela pla chafelo bana ka nete la ho feta ka gate strate mo le ka nete wa bona ga a jagete ne sekono ka nete ka tlong ka nete ke bosasane ba gwele fela ke tlo peta le tshegela ka ha monna tetle re ba fitla hape bana ba thole ho le sekono ka nete ke ba hleketse
4: Hello Batukara, hello Chasa. I naka nnete ha ke na a specific way ya hore na ke qala letsatsi jwang. Empa neneng he ka lebaka la mosebetsi se ko sebetsa ona jwale tjena na. Hoseng ha ke tsoa ho batlala ke shebe diary. Ke shebe diary, ke shebe hore na ke tlameha hore ke etseng ka letsatsi lenana. Di-deadlines ke tlameha ke submit-e eng jwalo jwalo. Ha ke qeta mo tla be ke inwella metsi a tjhesang hee bothata ba kampeni bo batla metsi a tjhesang ke inwelle metsi a tjhesang a qeta ho nwa metsi a tjhesang ka nnete ke a qala ka letsatsi la ka ke a itukisa ke itukisetsa ho ya mosebetsing ke re file makoti ka repena re ka mona
5: mela aptuwe tukare mstwasa ha ke tsoa hoseng ke a rapela ha ke ka tsoa pele ke lo beha metsi ke fihle ke no mitse tshisang ke poka mitse tshisang ke rata no mitse tshisang se be ke lo shuba maloma ka ke no se tse jero tsa ka ke fihle ke ke je di jo tsa se nga ke qetile ke je di jo tsa se ke fihle ke tse mosebetsi ya ka ya ka tlung ka le bua ke mahlono lo khuzwa e go jinda
0: Ae ra le boa wena ngwaneso a o re a le boa bana ba heso ka ofela ka di mna ka paletseno tsa lona ka mme tsebeletso ya le Sedia FM ha ya kapelo ya Hoseng ke nnete ba batho ba bangata ka nnete ga gapela Hoseng mme ke nthwentle mametsa na na re re e ska ba tsa thapelo ha re re e ska ba o ska tsho wa gapela ka pa lo hona metsi ke nthwentle Hoseng gore ha o tswa fela gore ko re katsa gala setse pedi tse thago tsa metsi o thuse mala lo ona gore a etse mosebetsi wa ona le tshe re ka ofela ke nthotsentle fela o be le nthonyane o ikenya mmane e mona
2: di kutlile tse pedi tse tharo ka jeno. O tlile tse pedi tse tharo ga tsira ka re mabedi ge hlageng ke motlhudi wa rona re reng ke motlhudi wa rona.
0: O na le yena ka jeno.
2: Ah ka jeno ke motho.
0: O na le
2: ke motho ke motle ke motle ka jeno ga tsira.
0: Ah no le nna ke na le.
2: Ah ke motle ke motle ke motle ke motle ke motle. Ka jeno lena.
0: Santsa
2: le. Kutlile hle di le mona tibile di lengata di lengata. Dumelang.
0: Hello Refilwe.
6: Hello.
2: Bonjour.
6: Hello le guys.
0: Ho shapa
6: kuzwa.
0: Hulukile.
2: Ah, o kae wena Refilwe?
6: Eh, ke tsile ke ya mosebetsi Lady Bragnte.
2: O itse o go etsa jwang wena ke utlogo no sa gethetse.
6: A ke re jwale ka lebaka la mosebetsi go sebetsa mba tukara.
2: Ke tla me a
0: ke tshebe da ya ke motho a da ya ke motho a da ya
2: ke ba tla utlwa gore re fumane motho ya ga itse di aka ha re ba tlo sengetsa la go lokela mosebetsi ka jeno le Sedia FM le bana ba Witbix ba robetse ka 5000 rand ka go fela lo sebetsa ha mo

0: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate.
1: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng.
0: Le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: Smooth ke lebitso la sehlopha Smooth bare it's summertime ai ka kwano ke Maria ona sama ho hanga na jwala tjena amara tsere tswana seria family to tshila hantle ho ya le shumela metsumena pelo hora ya borobong ke na kwa router na tuli baby o tla bare tsware tsi di fe na ka nqano hora ya borobong o santsa le
1: antsa balla ka o ba double fountain ya
0: kajen
1: ya no
0: ka le ma o ba no ba tla podile
1: kai
0: jo na gaute
2: Ao batlaletsane tsa
1: jo le heo kae ya paga he tlwa ne re rekela tsona gore le di apare maemong a
2: o ne si tsa mikiti ya khaso
1: a e le yona ha o bata tlwa
2: a jo lo tla isutla ntola
1: yetsa ntola yetsa qoqo ga ke la ka tsaba o bua fela gore he mona wa chesa mo ka tloke motlwelo tla ga motho mona
0: selamba ha se le buima ha kana o se hlatswa ha kae
1: Ah, so nice, man. Ala ke tate ba re reketseng bana ntate ntho Jonito.
2: Ntate mafaiza.
1: A dintle. Ke tla o jwetsa le ba di morang hore ke bo ma. Tla o jwetsa ke tsho ke a se phomole ntate mafaiza. Donde? Donde ha o bata tsena he tholwana ho batla hala sona.
2: Eh o batla sona jwae.
1: Ha ke se.
0: Ha se sitla ke se rata ka kaping ka
1: mo. Le ka ga ka mona tlo
0: na tlo. Mo tlo hohlela ka ga sona ntate a ikona. Ha ba sa tsiba hore ke thwasa ka
2: pa ke mo ke ngwana ke mo batla sona e hlile.
1: Ha se sitla ntate mafaiza. Se batla di jini tse tsa maesana le tsona.
2: Tsain.
1: Se bo tla go bela le di boka
0: tse ja. Le boka tse tsa maesana.
2: O fua paka o batla le tsoka o fela.
1: O tsane. Ka ba tla di boka tse tsa tsa maesana.
2: Se se le di boka tse tsa
1: tse. Se le di boka tse tsa tse tsa maesana. Hey mtolo ala tsola dikhe o swotile ka jeno
2: a ke se phumuditse se ke tsetela ka mafelo a beke
0: ha
2: e ka pa se tsho tsho go tla report a se
1: ka pa se a pego ke ntate mola o tsala
2: a o le khoko shem
0: we ba tsa mo ilente
2: e we ba tsa mo ilente lamba yeo Ucho se a pego ke ntate.
1: O ka se tsebe tlwana wa bana.
0: A ke re dala se ma hetla se phaga.
2: Mang le mang wa kena.
0: Mang le mang wa kena.
2: E le teng a ona phoso ke ga ntse se botulwa ka ga lelapa ka
1: mo. Eh, ha se lapeng, se lapeng. Tu le re re go ba re khutla ga itse ya ka ofe mamedi re o re botshwaretse. Mamedi metsotso ke mehlalo ka bararo bo robong tholana moletsane, santse le teng wa mutlwa a o fetsona rutlo re di eme jwang ka jena re tse tsena re atla.
3: Na go ntsa ta hlelo bo pelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a mafolo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa o lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Ai tuli na na na ke nako a teng wena ngwane so go tshwagatse difela
2: ke le bohle bana beso ka jeno re tla ke re qoqe le momamedi hore di kopanong tsena tsa kereke di conference tsa kereke o tla fumana kereke ile matsatsi a mabedi a mararo mono ho isa ho amane ho tshohlwang e kana kana di kopanong tsa mofuta ono ntle le mono he re tla ba le merapelo mo re tla beng re rapella bana bana ba phelang di drating ha holo utlwa ho bata joang re ke re ba be di thapelong le bona ka jeno ntle le mono he bana beso re tla ba le moeti e o re tla bua le yena ile sibini sammino wa sedumedi ke le buile ha holo
0: Hala bila wana ngwane so sebetse ha monate hona le tjena he mo America mona ka zia khala ai yesi o ntso ja ifa papa ntla ntla lena ka netona pere hantle ka tsela makatsa ene le batle mafiki zona

0: with Big Slap. E se e kadile jwalo ka mahlasedi a letsatsi. E ba le monyetla wa ho hapa 5000 ranta kontane le with Big Slap selemo ka ofela. Romela voice note. O re phethele pali ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weetbix. Ho sebetsa melao le dipehelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
3: Mamidi ke meso so e mashuma mabedi le moso le mong ka mora hora ina ya borobong tsebeletso ke ha o ya lesedi o ntse mamese le nanao la e tlabule ho ne ho tshwere seboka sa bo raditaba bafana bafana ka bana ka OR Tambo International ba se ba fitlhile wa tsaba Afrika borwa ka nnete a ke le chapeleng matso mo le linteng a ke le chapeleng matso man li kgahlanyeditse bafana bafana ka nnete uno sina mang ya kana hanang gore batho bakatswa ho seng hakalo empa le yentse a le yentse ntlona ka nnete ba ikutlwile le bona hore ba amohelehile mona lapeng ka moratshebetso entle eo ba e bontshitseng dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA 2026 ke botle ka nnete jwale hona le ntwe nqabolang ha ke ntse ke shebile seboka sena sa boraditaba ho bewe di nomapodi tafule mona ya baetapele ke bone ho bewe di nomapodi tse ka ba ntharo tse pedi le metsi jwale hona re le ha seboka sena se fela ha hona le ya le monga nweleng dintho tseo jwale ke re a ine le rona makation kwa ntate ke be re di bitsitse ka ofela ha tsona jale wa bona dintho tse tsalang boemo bo tjena ntate ke hona le ipotsang hore na ke iseletse pele ke lo nka metsi kapa ke iseletse pele ke nge se no mapodi di qetella ba yemi ka ofela ha hona ha di anuwa ke di shef ke ba shef ile ka ofela ke wa bona motho a tsho re me ke tena maemo a di mulone le yona mane a di khutlile di no mapodi di le jwalo di be wota flemon tse tharo ka ofela ha hona le ya le monga ile nga isa letso a go a momorotsa nix ere ke ga ine le rona kwa ma ke shininga rona kwa ha ke re nwele di no mapodi tse di le tharo ka ofela di botlolo ba phutha baphuthe mme ke a tshwenya ga me ke tema ema o di mtsho o fumane le ha o le mokete mona ntate o le ka VIP ka pa VIP batho ba ipupile ka mono ntate ba ipupile ba tla o makalla o nwetse mehlolo ka mono ba tla o makalla le ha o be wa snake tafule mona o tshaba le ho isa letso tshaba le ho isa letso wa tshaba o ntse o tsiba hore o motho le snake wa tshaba ka mokgwa batho ba dulang ba ipupile ka teng ha ba dutse ka mane ka di VIP le di VIP le ke le ba bone jale ke ka ho batho ba thabela go ga ba ile beketeng hai khone motho a ga nna ke dula mahohong kwana ho monate kwana ho monate kwana jale ka mono ntate a o jwe di sutu hai khone a o etse mehlolo ka mono mabitso motle ho bona tika net wa tsama ho monate ho bona di hlophatsa na ha di thabisa re ba motlotlo ka tsona ka harana ina ya Afrika Borwa re bona ka nete le basadi ba di proteas ba sebedisa hantle hore ba qetelle ba finyelletse di papading tsa di semi-final tsa World Cup ina ya T20 ba sebeditse ka nnete ba tla o kopana jwale le sehlopha sa England ba re malala laotse re ntse re itukisa ka nnete hore re tla o kopana le sehlopha sena sa England me ba na le hona ba na le tshepo ya hore ba tla feta ba fetele dipapadeng tsa bagalogang ke botle ka nnete ha o bona Afrika Borwa di sehlopha tsa teng di tshwere ka thata le mafelong ana be ke re bone papadi ya rugby e golo e lebelletsweng mo re tla bona Afrika Borwa di Springbok di bapala le sehlopha sona sa England tlaba hobi ntate o tlaba hobi ke botle ka nnete wa bona sena sa rugby sena ntate a ikone seno ke becha ka sona se ha o tsitsipane ha o shebelletse ha o tsitsipane ha o shebelletse ba sebetsa ka thata ba tsiba hore na ho apara mebala ya naha ka nnete ho bolelang ho hamfela ke re motlotlo ka nnete ka dihlopha tsena tsa naha tsa Afrika Borwa dihlophentse fapaneng re motlotlo haholo metsoso e mashima mabedi le metso e tsiletseng ka kamera ho ra ina ya borobong re tlo kena senelong sa tumelo ha re ho sona ka Holy Life Family le Omega Khuno inkele morena
4: Tumela basuto fe. Akere re Jesu ki mure.

0: Mesoso e mashume a mararo ka mora hona ena ya borobong re suthela ntate Moruti Murate Sekete ke yena ya re tlisetsang senwelo sa tumelo ka jeno me wena mo mabide motle u bala ka tumelo bua ka tumelo mona he o bala bukeng ya ba Heberu gaolo ke a le shume le motsumong o bala temana ya pele ntate Moruti Sekete sebaka ke sa ha ntate.
1: Anke kidumedise Muhammad wa lesedi sengwa letsa sila ka jeno sinwelo nsena sa tumelo ke Moruti Murate Sekete o tsomane motseng wa Zamdela sa Solberg ke rata hore sinwelo nsena sa tumelo ke nke ke rute ka tumelo ona letimana ya ba Heberu gaula le shumele motsumong timana fela ya pele joale tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse lebeletsweng ke pontsho e godisang ya tse sa bonweng. Mamedi wa tshebeletso mongodi wa ba Heberuri jwale tumelo ke tshepiso e tileng ya dintho tse lebeletsweng ha se tshepiso ya dintho tse fihlileng empa ke tshepiso ya dintho tse lebeletsweng ke pontsho e godisang ya tse sa bonweng. Jwale ke batla ka jeno hore Modimo a re thuse senwelong sena sa tumelo re utlwisise hore tumelo ke tshepiso e tileng. Ha Modimo a o fa tshepiso, ha o dumela, tshepiso eo e ba tshepiso e tileng. Ene e re bebele ha e qala e re jwale tumelo, jwale ke tumelo, hona jwale sengo sane tumelo e re ho wena le ha o soka o e bona ka mahlo, hona jwale Modimo o e phethile le ha e soka e etsahala. Tumelo e re hona jwale ke dumela Modimo, ha ke soka ke sebetsa empa hona jwale ke dumela Modimo, ha ke soka ke bona phunyeletso empa hona jwale ke dumela Modimo. Hobane tumelo ke tshepiso e tileng. Momamedi wa tshebeletso, hona le ditshepiso tse sa tiang. Batho ba lefatshe ba ka etsa ditshepiso empa ditshepiso tsa bona ha se tshepiso tse tileng, hobane ba na le matla a hore ba ka di fetohela. Empa tumelo ke tshepiso e tileng, e tshepisang motho dintho tse sa bonweng. Momamedi wa tshebeletso, tshwara mantswe ana. Modimo ha batla tumelo ho wena, o batla hore o mo tshepele dintho tse o sokang o di bona, o di tshepe hore ya re tshepisitseng o ya tshepahala. Ke kopa hona jwale ha ntse ke rera lentswe lena, momamedi wa tshebeletso, a Modimo a ka tsose tumelo ya hao, o tsebe hore le ha ke soka ke bona, hona jwale ke a idumela. Le ha ke soka ke kganna, hona jwale ke a idumela. Le ha ke soka ke sebetsa, hona jwale ke a dumela. Jwale tumelo ke tshepiso e tile. Tshwara mantswe ana, tumelo ha se tshepiso e sisinyehang, ke tshepiso e tileng, empa ke tshepiso ya dintho tse sa bonweng. Momamedi wa tshebeletso, motho ya tsamayang ka tumelo ha na taba hore o bona eng, ha na taba hore ho etsala eng, o tshwerwe ke mantswe a reng jwale tumelo ke tshepiso e tileng. Motho ya na le tumelo o na le tshepiso e tile. Le ha dintho di ka tsa fetoha, empa tumelo ya hae ha e fetohe. Mina Thoko o re ho ka tlala maru wa fihla difefo, ruri setswalle sa Jesu ha sena ho sutha. Momamedi wa tshebeletso, senwelo sena ke senwelo sa tumelo, se re tlamele re tsebe hore tumelo ke tshepiso e tile. tileng ya dintho tse sa bonweng ha o hloke hore o di bone ha modimo a di bua o tlamele o di dumele motho wa tumelo o tsamaya ka ho utlwa modimo ka Kriste Morena amen
0: re le bahle ntate muruti murate sekete ke yena mo mamende motlhe ya neng a re basunelo satumelo ho seng hona o badile bukeng ya baheberu gaolo ke a le shume le mosumong me temono abala timana ile ngwe fela ya pele
2: tebeletso e ratwa le sedi fm
3: kgweding ena ya mohale ntate go le hlahla mandela Tong refane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: wa ratwa wa le lesedi FM.

0: lena ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mme Mathebo.
0: He. Lena ke letsatsi le leng le monate mona lena neng la bana. Ke thabile haholo goela ke ba le lona. Ha e ba ho ena le motho ya kileng a o yetsetsa se seng se itseng. O ka ikutlwa o le jwang? Hm?
2: Nga ikutlwa hantle mme Mathebo.
1: Lena ke re ke a leboha mme Mathebo.
0: Ee ya ngwanaka. Nako le nako ha motho a wetseditse ntho entle ke botle hore o lebowe o bontshe teboho ka hore o re ke a leboha
2: ke nahana palo ya rona ka jono ke a o leboha mme Mazepe
0: hloni a re mameleng pale ena ngwanaka hore re tle re utlwe hore na yona e reng mekomo e mmedi ya matlakala e fumana sefa sa molala se ileng sa lahlelwa ka phoso ka hara o mong wa mekomo ena ya matlakala Na mikomo e etla khutlisetsa sefa se ho monga so. Mikomo e medi ya matlakala ene e beilwe ka thoko ho mmila. Ba ai ba mmila ona. Ba ne ba lahlela matlakala a bona ka hara mikomo ena. Le bona ba hlwekisa mmila ba ne ba sebedisa mikomo ena ho bokelletsa ditshila tseo ba di fumane mmileng e fapaneng. Mantsiwe nga manle amang koloi e kgolo ya matlakala ene e tla o phutha matlakala ana matlakala ana ane a etswa malapeng a fapane le mebileng e fapaneng ane a bua a sa qete ka tse etsa hal malapeng a mangata a motse ona di gaketla tsa mahe di ne di bontsha malapa a jeleng di jotse sina miro
2: motse ngwa gona lo go yena matlakala e phutha matlakala ka manta o mollo mo mme matshepe
0: o lukile hloni Thank you out eba hore o putswa matlakala metseng ka o fapana ka matsatsi a fapaneng. Ha re tswele mpile ka pale ya rona. Basebetsi bana ba etsa mosebetsi o motle. Mekomo ene ya matlakala ene e tlwaetse ho sekaseka ka matlakala a ka hara yona.
3: Maobane ntlong ya boraro ho ne ho phehilwe Lady Finger.
0: Ke mokomo wa matlakala wa pele o.
2: Ke a kgolwa hore ntlwana o morabo robong e phehile dikeba.
0: Lifielo le neng le beilwe haufi le mekomo ena, le ile la utlwa puisano ena ya mekomo. Le ile la re,
4: Bobedi ba lona, le tshepetswe ho phela le ditshile. Ebe ke eng se le thabisitseng hakaalo?
0: Mekomo ena ya matlakala e ile ya arabela ya re,
2: Ha re tletlebe ka letho ka mosebetsi wa rona. Rona ho kera ke ho tshwara matlakala a mefutafuta ka hara rona. Ke ka hoo motseng ona ohle o hlwekileng hakana. Sena se re fa thabo e kgolo le ho kgotsofala.
0: Ya ba jwale lefielo le fellwa ke mantswe. Tsatsi le leng jwalo ka tlwaelo, motho ya phuthang matlakala o ile a lahlela matlakala ka hara o mong wa mekomo ena. O ile a lahlella sefa sa molala sa taimane ka phoso, ka mona ka hara mokomo wa matlakala. Mokomo ona wa matlakala o ne o tshohile ho bona sena.
3: Sene ke se fa se setle e le ka nnete. Ke kgolwa ho se a bitsa.
2: Ke nnete. Re sebeletsa batho tsatsine le le le. Ke kgolwa hore ho na le motho a rometseng sefa sena sa tamano jwalo ka moputso. Jwale ke mona o se o le monga sefa sena se setle. Ke a o lebohe.
3: Ke a leboha. Ho monate haholo ho ba le ntho e ntle hakana.
0: Ka yona nako eo, ke ha mokomo ona wa pele o utlwa lentswe ka hare le bua
3: motho e o le nyana la masa sena ke a ho lo se thatse me go na na ka yena
0: jole ke ha mokomo ona o ikutlwa molato ka sena
2: ha ba ha ba tlodula ka sefa sena mpheso ke ba ka so wa
3: ha se ha ntse ho dula ka ntho e senya hao
1: ke nnete me mathepe
0: ke nnete ha re tswele mpile ka pale ya rona
3: hey Hopola kana go ya ane ha o no lahletswe ke handle le engwe ya hao. O ne o hlona ame ibile o sithabetse maikutlo. Hona jwale ke a kgolwa hore wa tsa ke mang a se fa seo le ena o mahlabeng a tshwanang le ona ane a o ne ngolo hona. Ha ke tla se khotlisetsa ho mang a sona.
2: Tlhole ke tsa se thoto tsena we. Pata se fa seo ka mane ka huku. Koli ya matlaka le tla tloa e fihla hona jwale.
3: Ha ke tla se pata wetsa.
2: E tla nkela se fa seo. Le matlaka ka o jwetse.
0: Mokomo wa bobedi o ile a leka ho fetola monahano ona wa mokomo wa pele ho o pate sefa empa moqomo wa pele wa seke wa natsa ditaba tsena o ile wa qamaka hohle jolo ka haika o ne o batla ho bua le ntja e bitswang kgodu empa ho ne o se mo o ka e bona nteng le ha o le jwalo mosadi wa yona eo ineng e le tjonjo o ne a ntse a tsamaya ka lehlakoreng le leng la mmila moqomo ona o ile wa hweletsa tjonjo o ile wa rwesa ntja ena e bitswang tjonjo sefa sena molaleng tjonjo e ne makaletse sefa sena se setle tjonjo ile ya re
5: sefa se ke se setle ha kaka nna ke saka
0: moqomo o ile wa re
3: bona mona tjonjo ha se saka wena ha se sa hao ke sa motho e mong go lokela se gotlisetsa go monga sona nna o ka nthusa eh ke tla o thusa
0: moqomo ona o ile wa pata tjonjo ka morao e le hore ho sebele motho ya e bonang e rwetse sefa sena molaleng
2: lena ke lana le letle me masipi
0: ka ona na go ke ha o bona morwetsa o ne a bona hala e ka bona le seo a se batlang o ne a hlile a firika o ne a ntse a le moqomo ona wa u tlisisa hore morwetsa na enwa e ka nna ya ba ke ena monga sefa sena o ne a lla go bane o ne a se lahlile moqomo o ile wa re
3: tjonjo le ba morwetsa na ya mo fasifaseng
0: tjonjo ile a fela ya etsa jwalo ya le ba morwetsana ya ema ka pele ho yena hang ha morwetsana a bona sefa o ile a emisa ho le o ne a thabile o ile a nka sefa a mola lengwa tjonjo ya ba ore
5: ke a leboha
0: o ile a kopa tjonjo mme a e phaphata o ile a boela a e fa dibiskiti hore eje o ile a boela a re o tla fepa tjonjo letsatsi le leng le le leng ya ba tjonjo e kgutlela ho moqomo mme ya re
3: e ke a leboha o lokelwa ke tefo mosebetsi oo o entse ha bona ko tswileng matsoho o motlao
0: moqomo o ile wa bososela mme wa re
3: mosebetsi o motle ka mehla wa lefa sena se tlisa thabo e kgolo haholo le kgotsofalo ho nna
6: re a leboha mme Mathebe
2: ka pale ene e monnate
0: ke a leboha ha le ile la ipha nako ho mamela pale ena ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa bohle di ile ya natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang moo lekananelo lehlolo ke neng moo re reng re a leboha
2: nna ke leboha ha ona le seo ke se fuwang mme Matshepe
6: nna ke re ke a leboha ha batsadi ba ka bamfa dijo mme Matshepe
0: hlalosa ka bokgutshwane se ileng sa etsahala mona paleng
6: Ona ena le meqomo e mmedi ya matlakala. O mo ile a thola ka sefa sa taimane. Mme ke ha o bona hala e ka moqomo o mong ha wa thabela seo. Moqomo ona o ile wa nka qeto ya hore o rwese ntja e bitswang tjonjo sefa sena hore e tla itseba ho se batlisa monga sona. Qetellong monga sona o ile a se fumana. Ya ba uputsa tjonjo ka hore a ife dibiskit. Le hore a itshepise hore o tla ife patatsi le leng me Mathepe.
0: Ke se wena o ithutile sona mo paleng ya kajeno.
2: Ke go tshepala wa puza me Mathepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipane. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipane. O bana di tla le thusa hore le be bana ba holang. Ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntseng. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
6: Tsamaya hantle mme Matshepe.
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Hey, tloko e etsa pina e be monate. Wa tseba tloko e etsa pina e be monate jwang? Hey, tloko le biti. Hai, di etsa pina e be monate man. Wa tseba pina ena ke mabetse. Tloko ya teng ntate e etsa gore la o ne o dutse fatshe o yeme. E le shume le betse behlano metsotso ka mora hora ena ya leshome 0860003084. Re bua ka gore na ke eng eo mohlomong le etsang ha le kopane di conference tsa dikereke tsa lona ho tshohlwang jwalo ka ke hlalositse ba bang ba tla ya matsatsi a mabedi, ba bang ba ya matsatsi a mararo, ba bang ba nke le ho isa matsatsing a mane. Jwale le tshohlang le lokisang ha le kgutla mono ke dintho di fentse ba mohlomong le dikenya tshebetsong. Le Sedi FM mo mamedi dumela.
1: Ante le kae mamedi tloa?
0: Ke a phela mme o phela jwang?
1: A monate. Ke ntse le tshwenya nako a re dikenya tebe. Ke re conference mona mo ntse ka bua e bua mo mamantu. Ke maano a tlameleng a be teng le nature e tlameleng e kenye tshebetso o etsetsa gore kereke ya Modimo e dule e ntse eme jwala ka e ga ke tshebelele ke utlwagala.
0: Ee, wa utlwagala ngwaneso. Jwale ho na le batho ba kgethwang ho ya conferenceng kapa ho ka ya mang le mang a kgonang ho itefella.
1: A ke ba rumuwa le ba khona ha o ikutlwa go wena o tla khona ba rumuwa ba tla ba ntshiwa ke kereke ke kereke e ba patala ba ya conference but lo wena o le mantshwe o ikutlwa go no o ka o ka ipatala wa khona o ipatala wa ya lo ba phatse
0: o e hlakisitse hantle mme wa ka ke thabetse bua le wena ke lebile utlwa.
1: Thank you mama.
0: Thank you mme. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Le Sedi FM mo mamedi dumela. Ke teng o kae mme?
2: Ee. O tla go na kreke ya rona go bua ga. Re bua ka baka la gore kreke tlamele e tsamaise jwang.
0: Ee, mamela mogotsi kwala wireless mo kereng ke ra kwala wireless ya setisa ke a utlwa ka morago ka moo o buletse wireless phephi o tla leka gape. Le Sedi FM dumela.
3: A ke le ratule.
0: Ke a phela ntate o phela jwang?
3: A bona ntate ke mo rena rantsi ba ka mona ka bonyeke ke bro.
0: Ntate.
3: Tshudi a ke le ka ro kereke ga na le go gatla ya batjha. Kana le bukhaja bo ya bomme kana le di committee tsa ba ruti gelo jwana ke la le conference mane me gahlele ka mamba me gahlele ka mebo mo batla ke meet no bona ba bona rena ka ba tsamisa bo mele attendance sa bo mena a kereke na ke le bona ba ka nyula mokotla jwana le ba tshinka bona ba tsha ba a kopana bona ke le ba tsha na ke ka itsa jang go nyula mokotla ke re ile bona e ka ba discipline le gona e jwang ka ro kerekele ka ro batjha le ka nako ngape e le tse tsa go apara ke ene go na le go tlhatlho wa tlhomamiswa ka conference mohlomong ga o le moefagedi o tla moruting ga o le dodana motlhomo o tlatloa o boe boefagedi jalo ke le ditlhomamiso ke tse re di etsa ka fela tse ka le conferenceng go be re tlatele ka selalo ka tsatsi la dila go tlatela thulo mosetsa conference o mongata batla o ba mongata go lo thule
0: jale la itefelela kapa le lefelelwa ke kereke.
3: Eh ga ite fela e ba ne mohlomo ona le lapa le ba ne mohlomo re interior re ba le sna hona ona le tsadile sota se ba ne mohlomo ke ba ke etla tsa nthonyana e tswale le o shapa botafole yo le re bona nya le bokae ba mohlomo a ira 1000 rand ba sa khone 1000 rand eno ga ba tlatsile tsa bo ba gorotsa mathule ga ba na le ona ba ite fela ba tsena ngona tsana lo go kere ke itse mo sebitse ena o itse ona le chete ka re ba chete yo ra inka ga patela batlana ba tse go notsa mathule.
0: Ah, e hlakile ntate wa ka ke lebile ngwanese.
3: Thank you Thulubeke.
0: Ha se ma hem. Ma me di dumela.
4: Ke kopa o kwala ke se yo Thulubeke.
0: Wa. Kwala mogotsi wa ka. Tu ye mets. Ke phetse o phetse hantle my darling.
4: Re tshela hantle se mo ratuba.
0: Eh.
4: Ah, go me ke re ke nya go ne ya Christian Apostola e re apara blue and white. La bohlano. Ke letsatsi la go apesa batho ba batjha ba aparang seaparo e ba jale mokobelo ke mane mo o ne o dula fatshe jalo go tshwatlhwa dintho tsa kereke o shenya gore na kereke e itseng e sebeditsewang e itseng e laba le phutho ye kae ka nako itseng mang o la kolobetsa ba bakae ka nako itseng mang o la kolobetsa ba bakae ka nako itseng jale di rabeya gore na mang e ntse tšhelete kae nakong e itseng jalo jalo ka ditulo jalo-jalo jale ga e le ba salane gape jale ya mokobelo gape jale re tlatelela ka sekopu jwale ebe jale re dina bophelo ko wena fela le bomme dipolelo ei ebe jale re letsa tloko ja le thomobedi
0: ee jale sonta le ya orowa le e molemong o lebalapeng
4: ee sonta e molemong wa goa jale o ya lapeng re ntse re o kgweletsana fela ka monako ono e mo o sankile dinomogo tsa mang mangkga e mo o sankile kore ke yona ntho e jalo fela thomobedi
0: ke utlwisisa gantla ngwane se ke lebile a gagolo
4: ke na matanga mo ka Telkomo ke a leboa hle ke dumedisa le bomme ba ka ba kereke ke re hei ipateng maqheku go a bata go a bata go a bata nne dipolelo mme ya simolola ipateng ka moo go a bata
0: thank you moratiwa ka mantse a mang di tlisa kopano di conference tseno
4: gagolo mme wa ka gagolo ee gagolo letsoseletso wa fona ga letswa bono le bana ba wile o fumana le mafolofolo wa tseba kana go motho le bebe ha re tse conference khemene batho ba bang ba ha o finyane sa bile batlo sokolwa ba sokolwa ba bona go ntshene e monana e ntle ntle tsana le ha le le lefung le phamisa le bua lentse ka motho eno le beya le le na le batho ba sokolwa bona mo lo tsamara ke ga jalo e se bile e tlotla tlala go na le batho ba se batlo inela ba re hele go tlile batho ba ha ba bua ka modimo le ha ba pata motho le ha ba phamisa na batho ba bua jwa
0: a e e hlakile mogati wa ke le buile mme
4: thank you,
0: no,
4: thank you,
0: thank you, yeah, bye bye. Mami, do you mean 086-000-3084? Ki numero yaka yamuhala, mumami de motle, come on a kadi, what's up, Oscar Makala, say, Chile, network yaruna, haimunati, ho hang. Yes, hara ya tloela yes hara ya tloela jale, get a naked tswele pele hunka mo mami di mohaleng kwano. Listen, DFM, do me. Hello, me.
5: Hey, can you go bomb there? Can I stop going?
0: Okay, me. Let's say the FM. Mommy, do you do mail? Mommy, do you do mail?
6: Hi, Jules.
0: How's on that?
6: I'm not in that
0: work.
6: Well, in that little Western area, Tuli baby.
0: Hey, and that little sea.
6: Tuli baby, I hang up a kirakin yawana, yawama, hona lady, tota, double di retreat. And hang up a little bit like a woman, a cow, a pana, a crack. Boholovana go get a rabble with cabal law. If it was about the chapel or to leave or rappel on to the Fapanin, Gamma, like a Fapanin Ganapo. I do what worry. Did I get in a living up with the Fapanin or Cabo Paseca or Yawana?
0: In Barbuca conference, I came Mosca di Copa Copanya Mohoots.
6: Oh, conference.
0: Rubuca or Nali is anti conference and the Buaca.
6: Di conference hang up at Tuli Hantantle, Bumehako, Itabi Coco Pan, Shivichana, Hona, Old Wangai, in the Unzo Sevita Rang, Huizang, Hosabo Lava, to Hichabo Laho, Sevilla Sakirake, Katila Tefapani, Ivata Bontana, Hem, whom irregularly notes, Ivaba Bontana, Tusana, Hona, where Pil Recatsivitan Rang, Recatusanan Rang, for Hahakirake, Lo Hahas Chabaka. Mosebetsi o moholo wa tsona ke thapelo le go thusa batho ka thapelo ena tulibedi.
0: Thank you that ke lebile.
6: Ho le bona thu.
0: Le Sadi FM mo mabedi Gmail. Khotso. Hello.
7: Hello le kana.
0: Ke teng o ka ntet.
7: Ke nna tshe ke khopela tsara le ngwana mme ke kopa thuso wa ka hore ke ntate thuso ka California.
0: Eh mamela he ntate wa ka mamela ntate wa ka ke mo ratang haholo e ke thabetseng hante tse ditse. Dinomoro tsona tse o di letseditseng ntate wa ka ke tsona tsa ntate thuso empa o tla mo letsetsa ka bo 12:30 man o utlwa ntate
7: okay mele
0: ke a leboga ntate
7: ke a leboga o shwa
0: thank you thank you ntate mame di dumela
8: re teng le kae thuli
0: re teng le kae ma
8: re teng ke mkhono ka utlwa ka sekolo mona
0: eh yem
8: mame thuli wa bona he rona thuli le mo se seng se seng conference ya bona re tswarela kwa na Moses Mabinga Moses Mabinga
0: okay
8: Kelly Sisters Fellowship. AFM tsena ka ofela 9 provinces re kopana mo nono. Go ba le team se soho. Se tswang go ba le batho ba tlo bua hodima source nono. Go re ntwe ba mmane ne go lo hlabolla me ya go tsoseletsa batho. Go tla bona le mong o tla ba mengwe ha health e mong a mengwe le bo mapoliseng go re gore a tlo bua re be o tseba ka bophelo ka bophara. Ha go le le ntse heli ya rutwa monono ha ile sa qeta teng e monle mong o tina botshaba ba hae ire ha re tine botshaba bona ba gona ba sotho ba ka be ba thewa ba didietsa go le monate fela ba dinya pina ya bona matsonga le bona jwa lo fela te le rade yena ka ofela e ba ntwentle ga go lo tota ha re tinne le ntho di a pago tsena tsa rona tsa tsa botshapa eh sonta he le teng seng he le a lecture ho na le di lecture le rutwe wa e bona le rutwe re rutwe re tsama le mo fao o so hlometseng wa hore ha re fihla kwa na morao re lo be sa mollo di putheng tsa ro
0: Hey, ke utlwa mama hore ke engwe ya karolo tsa diketsahalo tsa kereke tse utlwa la ha o bua fela wa e rata ketsahalo yena ya kereke.
8: Ebile weekend e tlang ke tla bege le hona te Moses Mabidi.
0: Okay.
8: Conference ke conference beke nye tlang.
0: Ha
8: e mposi mama di bonji.
0: Hey.
8: Ee, motho ke le kgobala le ratang.
0: Ah, motho ke le kgobala ntho e ratang mogatung. Ke le buile mmeta tsatsi le bona tota.
8: Lwena fela jwalo bongi.
0: Bye. Le sedi FM mo mamedi dumela. Hello. 086 000 3084. Ho hlakile ka nete hore dikereke ka nete engwe le engwe ha itukisetsa ho ya conferencing bana le sepio bana le seo balakatsang hore ba se fihlelle ka kopano eno me o so utlwa he hore dintho dingata ka nete tse etswang nakong eo ya conference ke nka wa qetela fela re tlokena merapelong ya rona o mametse le Sedi FM mo mamedi dumela
9: khotso metuli le ba mamedi ka ofela
0: khotso me o phila hantle
9: ke ha mona tene wa ka lona le kae
0: ke le boha mama
9: ke me masekane e motsongwa matwaeng tsene ka
0: e
9: go tswa kgekenya N10 me wa ka rona di conferences tsa rona re le ma Anglican Mothers Union e re tsa mosebetsi o mongata ha holo jalo ka ha di buitseng se di buile re ela ho lo hlabollana le go bona hore na makaleng kapa ditoropong ka fapana re ntse re tshwere e tsene pa hetse bakeng sa morero wa rona wa Mothers Union hangata re di le re meme di bui tetso hlabollang bo mme go ba bolella ka taba tsa bo gender based violence jalo jalo ene se baka se go tshwarelang conference tsone e ba se le hlwane ha re ya le di food parcels le di ntho e be re lo etsa outreach teng go lo fa malapa a hlokang kapa ha e ba hona le mahae a di tshwala kapa di khutsana e be re isa diphahlo moo e ba mosebetsi o motle haholo ka netlovi o marathoneng o etsang o fe marathoneng e fetola malapa hantle ntle gotlhe mo e leng teng e sebeletsa go fetola malapa setšhabeng
0: e letsa mosebetsi o motle kakang ke mogopolo o motle ono le sekela ya fela ya ba letswa ka gara motsi ono le sa fetola bophelo ba batho bano
9: e le fa ke ba engwe ke fela re shebile ba community ka kakaretso ka nne ba mosebetsi o motle haholo haholo jang le ho lo sheba hore na melao le melao ya rona go batla ye go na le batlang hore re revise go ba ndlela ke re ga sebetsa ka ntho e tswana motlwa le montsa ga lo fetela ona jwa le dina go di a fetwa ga tsantsi ne re fetole maemo le o bona hore na re lo fetola eng e tle ga bua sinotong e be melawana yeo e re fetolang e tla fitisa sinotong ka ba tsere se tsang ka tsona ge le maratsinyene
0: Ah, hey wa dibe ha monate mme wa ka ke a leboa ka nnete ke thabetse e se ka re leano lena la lona dikereketse ding wa tseba ho monate ha kakang utswe ntwe ka e ka ontsetsa mpile bophilong ba ke ba utswe mohopolo ona wa lona ona ku utlwa le ntwe ntle e le yetsang
9: ntle
0: ha holo
9: ka nnete mara sinyene e fetola maphilo e bile hona jwale le monsena e kitika 150 years ile teng gore e ba mekete selemo sena ka ofela wa o qetela le o tshwarela Durban ka di 30 tsa September ho tlela ka di 3 tsa October e tla be le World Wild Conference e ile o tshwarwa mo
0: Ai ke taba tse monate ka nnete ke taba tse monate re lebuila ho lehle mme wa re lebuila haholo tshwarang jwalo fela le tie
9: ka lebone
0: wa re leboha a se mohem Mamedi re le bohle ho bona la ka nnete hona le di kereketse nang le maano mehopolo e metle re utlwile ka ofela che ka mo le di beileng ka teng le wena ya sa gona hore a kene a bue ka rona wena o sebetsa jwang le sebetsa jwang kerekeng ya lona ngwaneso re le boha tswelang pele ho atleisa di kereketsa lona le ho ntshetsa pele di kereketsa lona e ka sitana le setšhaba pele Misusu idula hantle hwe mashume mararo kamura hora ina yale shume unzuma metzi lesedi FM lenana wakila haula itabule. Jale rituki seza hokena mirapelo nyeruna meupole kitzeka jeno rirapela banabana kapabatu bohle ba pelang ditrati. E batho botlhe ba phelang ditrateng bana re a tseba hore ha se bana fela le batho ba baholo ba teng ba phelang ditrateng tjwale nako ena ya selemo ya Maria ke bone e le nako e bohloko haholo bakeng sa batho bana ba phelang ditrateng di rame diteng jwalo ka ha ho bata tjena matsatsing a mang jwalo ka tshwanang le ka jeno ho a bata mo mamedi motle jwale o so bana hanela fela hore na ba etsa eng di ramentsena me ke bona ba hore re ba rapellang tsa tsindlena mo mamedi motle re ke tle kenke pina etla jwalo ka nqobile are kusenguye u Jesu.

0: Amedi rekenke motsotsona ke amohele Bishop Mamurena Mia Mena o tswa kerekeng ya Mara Apostolic Church kamana ka sibukeng me Mia sibaka ke sa ha mmewa
1: Netulana ke o dumedisa go seng ha letsatsi la ka sheko ke dumedisa le mamane di botle ba le sedi FM ke dumedisa ke Lady Archbishop Mia go tswa le fatseng la Orange Farmer ka tlase ho Mara Apostolic Church bana beso ba gateileng ke le boela monyetla wa go kena ke kgothatse bana ba rona ba tletsetletseng le ditrata Netulana lengolo la rona re lutlile hantle go tswa ho ngaka Luka yena e leng the highest eneng e le pela Jesu ka dinako tsotlhe Luka o reetsetsa tshwantshiso ka batho ka bana ba babedi ba motho yeo e mong a ileng a nka lefa go ntatae e le ntho e sa etsagaleng a ba a lo iphanaga ga a sa gutla a gutlela go ntate ntate wa mothabela ga mo balele dithuto go bana beso ba tletseng strateng go batlha ba rona ba robalang ka di-catbox ba bangwe ba robala dikotopong ke re ke nako ya gore le nyologe le ye ka gare go malapa e le phelang go ona gobane ga ona bophelo diterateng ka ntle go malapa a bo lona bana ba rona le tswile ka gare go malapa ba bangwe ba lona le tswile ka mabaka a fokolang empa lengwelo la letsatsi la ka sheko le re ngwana le staswa ga elelelwa gore o ja le dikolobe o gopola morago ma a tswang teng gore ka ana ka gare go lelapa la ntate dijo diteng le lona letsatsing la ka sheko gopola mme le tswang teng gore ba bangwe ka gare go malapa a bona ba tswile fela gobane ba sa batlo galenyelwa gopola mme le weleng teng le lo kokota ka gare go malapa

batswadi ba ya lla bana ba borona batswadi ba ya lla busibu le motsheare ba rapela modimo gore e ka re ba ka le bona le hlaya ka khona jwale letsatsi nla ka sheko ke re ho lona bana ba rona ha hona le lapa ka ntle go le lapa la ha bolona ha hona motho ya tlo le rata go feta batswadi ba lona ena ke nako ya go le iketsetse molemo le gotlhele ha yemele tswanteng gobane ha hona bophelo ba o dula strateng ha hona bophelo ba gore ebe dipula di a lenela ka gare go malapa a ne le tswanteng maroko a mangata le dikobo dingata bana ba rona gotlhelang gae o re a le kopa re le rapela ke nako ya go le gotlhele gae ngwana le hlaswa ha elelelwa gore ke fositse ore ke tla tsoa ke ye go ntate ke re ke sitetswe legodimo ga mmo le wena fa ke se ratang ka ntatae ga mmona a tla a mo mathela a ba a mo aka mamela a mo sabela le kgolo popo ya gore go mmontsha gore ga ko o balele dithito ngwana ka gotlhela gae yena ke nako bana ba rona gotlelang gae ka gare go malapa bomme ba lona ba ya lehloka ka gare go malapa bontate ba lona ba ya lehloka ke nako nketsetseng molemo wa go gotlela gae bana beso ba rateileng tietse ko gore ba bangwe ba tswile fela ka lebaka la gobane ba sa batle go galenyelwa ga ngwana a sa batle go galenyelwa o tla iphumana a le diterateng empa nakong ya gana jwale sa rona tsela ko gore go lona gotlelang gae gotlelang gae batswadi ba ya le batla bana beso ba rateile netholwana bana ba rona ba tletsetletse naga ba tsaba le go gotlela ka gare go malapa gobane mohlomong ba ipotsa gore ga re kala re kaisa batswadi re tlogeng empa tse bangwe gore batswadi ba le emetse e tswang dikotopo mme le dulang teng le tsamaye le ye gae le lo kopa tshwarelo batswadi ba le emetse ke nako ya gore di itlhotlhoge di-duste tsa strata ke nako ya gore le tlose phoka ya strata le gotlele gae gobane gae ba le emetse mamela bakeke ba leballa ditshito bana ba rona emang ka maoto le gotlele gae ka baka gopola lengolo le reng kokota o tla bulelwa ga o ka ema wa le o kokota ka gare go lelapa la heno mamela o tlo bulelwa o be o fuwe mofuthu tloa strateng ngwaneso tloa go ja di-drugs gotlela gae gae batswadi ba o tlhoka bana beso ba rateileng tsietse ko gore re na le brite ya go ga se re tswike go thata gore re gotlele gobaneng re a ipotsa gore ba boneng re ne re dula strateng ga se re gotletse ka gare go malapa ba tlo re sheba jwang tlogela tlogela go sheba batho gotlela gae batswadi ba o tlhoka ngwane se ya rateileng batswadi ba o tlhoka tsietse ko gore ga o ka gotlela gae ke ke ra o balla ditshito fa ga o ko re fela re tlo o amogela mme ntate ga ke ena o seke wa mo balla ditshito o mo amogele bana beso ba rateileng netholwana ke a leboga ka go mpha motsotso wa go kgothatsa bana ba borona bana beso gotlelang gae ka keresete morena amen.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi e robedi metsotso pele hora ya leshome le motsomong e rekeng ke sebaka sena he ke sefe me moefangedi malerato moeketsi yena o tswa kerekeng ya Uniting Presbyterian ka mona ka Kopis me mamoeketsi sebaka ke sa ha mme wa ka
1: ha ke di medicine metholwana ha moli mo ifo wa hao ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalela en metholana ya bua mona ke malerato moeketsi go tswa lefatsheng la kwa kwa Tikopisi tlase ho kereke ya Uniting Presbyterian Ebenezer tlase ho referent lethelee metholwana ke o hlomphile ga mmoho le bamamedi ba lesedi FM letsatsing la kajeno metholwana setlhoo sa gago ke se utlwile ka baka se utlwisisa letsatsing la kajeno mme wa ka o re re rapedise ga ga e le bana ba rona ba dulang diterateng ba dulang dikwaong lentswe ke le reng gobane morayenwa wa ka o ne a swele mme jwale o boetse o phologile o ne a latlhegile mme jwale o boetse o fumane letsatsing la kajeno re kopana le le ngwana ya lehlatswa ngwana ya kileng ka letsatsi le leng a kopa maruo a gae go ntatae a tsamaya ka ona itse maruo ga sa fedile tsotlhe di fedile a sa sena letho tshola mosebetsi mo mosebetsi wa go fepa dikolobe ka letsatsi le leng ngwangwana yena a iphumana a ijale dikolobe a ikgopola a re kana bogabe bo mongwata ka tlong ya ntate ke sela ke tla tsoa ke tseye go ntate ke re ntate ke sitetse le legodimo le wena le letsatsing la kajeno e ka re re ka modimo a ka re fa maatla ga kena dikounta diterata ga fedisa ga ga e le bana ba rona go batsoe ga ga e le diterateng re re seke ra ba data re re ba bontshe lerato gobane ga re tsene mme tholwana gore na ba tlile jwang ga ga e le diterateng le letsatsing la kajeno ntate modimo ikaga ka lo re apesa ka maatla a ba re tlholela sebe ka mešwa ra ga ba le maatla a re fa maatla ra ga gapelela bana ba rona ba bana ba rona ba dutse diterateng mme tholwana ga ga re tsebe lebaka empa re tlhoka bomme le bontate ba kileng ba itlama ba re re tla mosebeletsa ga ga nako itumela le a sa dumele gore bana ba rona ba batlwe diterateng le ba rapele ka nnete le le ka tumelo le letsatsi la kajeno re ga re a tlameha go ja tsa bana ba rona ga ga ba le diterateng re tlameha fela lewe ka mangwele re kope ntate rona ya magodimong gore a ba tlose ba ba iphumane jalo ka ngwana yena ya lehlatswa ya kileng a iphumana a kgutlhela gore a re ke tla tsoa ke ye go ntate mme ke re ntate ke tsitetse legodimo le wena le gona letsatsing la kajeno mme tholana e ka re ntate modimo wa ka le go etsa gantle ga lo thutha bana ba rona mo motlhomong ga ba rapelela ba batsiwa diterateng re re seke ga ba jatha gobane ga ona motswadi ya ratang go tswala ga e le tsona street kidsi batswadi ba lela bosio le motsheare ke bana ba bona empa batswadi ba ka ke rata gore ke le nkele gore ngwanena ya letlhafa ka letsatsi le leng ntatae a mo bona a tla le gole ke a tseba mme tholwana gore batswadi ba lela bosio le motsheare ba bala ka tla bona bana ba bona ba ba le gantle ga go lo dulang tshepong re mo rapele gore bana ba rona ba loke bana ba rona ba tlhoka tlhape

0: Mamedi e mehlane meso so ka mara hora ya le shumele motsomong ntumele he ke amohele mo kamedi OJ Tshotetsi yena o tswa kerekeng e bitswang Ethiopian Church Basutoland ka mana ka na mahadi Frankfurt ntate sebaka ke sahau
1: a ke lebowe metsholwana ke o dumedi se ha mohole ba mamedi bohle ba le fedi FM le dumedisang ke mookamedi OJ Tshotetsi go tswa lefatsheng la namagadi Frankfurt. Mme wa ka ke utlwile gantle taba ya gao mo meileng teng. Rapelelang ba robalang distrate. Ee, mme wa ka ka baka utlwa le lengolo le buang gantle ga ya robalang setrateng. A se a khutletse go ntatae e re palo ya lentswe ntatae a bua le ba sanka a mo apesa a mo resa dieta a mo apesa a bua le ba sanka a mo etsa hantle a bua le ba sanka a ba bonela taba kira o ne a shwile mme o buyetse o tshwile o ne a lahlegile mme o boetse o fumaneile tlo re tadime morago ganyane mo motlankana yona maitseng a kala teng go robala setrateng e re palo ya lentswe o ile a tswa a ya go ntatae a nkatsa lefatshe a tsamaya ka tsona a gopola gobane ee ke tsona e tla mo phedisa a gopola gobane ee ke tsona tse tla mo gorisa a gopola gobane ee ke tsona tse tla mo yapesa empa qetelong ya dintho a fumana tsotlhe difediwe pela gae ka be ka gopola lentswe lentswe le reng tsotlhe di tla fela go tla sala go sale Jesu fela hai phumana gobane di fedi fetse e raparo ya lentswe a ikgopola a gotlela go ntatae ga ntatae a mo bona a seke a mo balola melato ga ntatae a mo bona a seke a mo balola boikgantsho ga ntatae a mo bona a ikiela a ikiela molaleng wa hae a mo atla a seke a kalima ditshila tsewa leng go tsona a seke a tsarima monko o wa leng gona monko wa dikolobe tsena tsewa disepang empa ka tsabo ya pelo ya pelo ya botswadi e raparo ya lentswe a mo thabela ee ke nako le wena ke a robalang setrateng ke nako ikgopolese o khutlele haye ikhupule set di sho di teng haye ikhupule set ya paro di teng haye ikhupule set bana bene ba teng haye ikhupule set matsoho a teng haye matsoho a ka o aka matsoho a ka o behang sefubeng jwalo ka monna yo

0: ba batla ba le sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ke nna go joane. Khutlela haye. Mahawa morena a ke o dule. Go batho bana ba robalang setrate le rekola morena a ke le batadine. Musa wa morena a go ba khutlise ba fike ba khutliswa ke le serame ba fike ba khutliswa ke tlala ba fike ba khutliswa ke mofokori mo finka pa bo fin mo wa ka bo fumanang mo ba le ntini empe ba khutliswa ke mahau wa morena ka tsela yo ke a leboa hle ke a leboa le sedi FM ga mmogo le metholwana mogau wa morena o le etse gantle ga le tswile ka thari le thari ya thapelo la peta bana bona ba batho la ba gotlisetsa ka gare go matlo a ga bona mogau wa morena jeso kreste kopano le matshidiso mo galang tibe le rona botlhe le ka go sa feleng amen.

le lesotho motho motle le ka nna la kgethea le ka lesotho o ka etsala gore le kgethee ga ona ka jeno metsotso ke mašomo a mabedi le metso e mehlano pele gora ya pele athe he mo na kgauteng go tla bata fresh saturdayng go tla bata kamane ka bo Kimberley le ona teng mono go tla bata ke a o kopa tle sheba bana sheba batho ba bagolo ha ba apare ba futhumale o ba fele dijo tse tlang go ba futhumatsa le dijo tse tlang go ba futhumatsa lona ba tlang go nka maeto mantsibuya tlhokomelang ha le ka la kgethea fela le a tseba ona le dibaka tse di mo lekekeng la kgona go ganna teng tsamaya e sa le nako palama e sa le nako tloela o tsamaya bosigo sentse ke o file maema le godimo ka KwaZulu-Natal mmogo le ka Kapa Botšhabela ka bela gape ka o fa gorena le ka lesotho ka jeno ka e tsalaeng le ka nna la kgethea tla metsotso e mašomo a mabedi le metso e metlhano gantle fela pele go gora ya pele lenanao ke jwale ke nako ka fumana molaetsa molaetsa ona ke tla o balela ona gantle ka sesothowa mme re tla bua ka ona ntate moteung ke emetlhogo sebata ke motho a sebetsang ka kago ke aga matlo ke etsang jale ga ke tsebe ntate banna bao ke sebetsang le bona gona jwale bao ke ba fumaneng bao ke sa tswa ba hira gore ba tlo qetela mosebetsi ba tlo qetela mosebetsi go tsho mosebetsi no so qadile gore ba tlo qetela mosebetsi ba mpotsa gore na ntlo ke ahang ke ya bokae mme bona ba e sheba ba bona ke aga ntlo ya milione tse pedi ya milione tse tharo jwale ba batla go tseba gore na ke tlo ba patala bokae pele ba qala go sebetsa jwale ntlo ena e sentse e phagame go tshweng go na le batho ba neng ba sebetsa moo go tshweng go na le batho ba neng ba sebetsa moo ga ba sa leyo gona jwale jwale o fumane batho ba bang go ya ka mo ngotseng ka teng ga ore go bona basebetse ba re a pele ba sebetsa ba phahamisa dikefole ba phahamisa eng ba batla go tseba gore nna ntlo ena ke ya bokae mme wena o tlo ba patala bokae motswalle waka ngwana mme ngwaneso ga ke tshei ke a lla lefologolo ke ditsheo re ntate a ke tsebe jwale ke etsa jwang ntate wa ka gona go bolela la o sa bue o sa tlhalotse gona go bolela gore go na le batho ba o neng o sebetsa le bona batho bao ba tsamaile gona jwale go na le batho ba neng o sebetsa ka bona ga ba sa leo jwale ore o fumane batho ba batšha mme bana ba batšha bana bao ba fumaneng ga ba tlameya go qala ka mosebetsi ba o botsa tšhelete pele gore na o ba fa bokae ntlha engwe gape ba botsa gore ga o aga ntlo ya dimilione tse pedi ya milioneng tse tharo tjena o fue mosebetsi gore o tlo aga mona jale gona o bolela gore o tlo etsa tšhelete batsho jalo go ya ka mongwe o lletseng ka teng batho bana bao ba bitsitseng gore ba tlo o sebeletsa bana bao ba bitsitseng gore ba tlo o thusa gore le qetele mosebetsi yona jale ba batla go tseba gore ntlo e ke ya bokae mme ebile o tlo ba fa bokae mo mamedi he ke enwa ngwaneso o ngwe o

0: patala bokana ke tsa jwa mtau ke a mabenkeleng pele mo mamedi e motle mme ke tlo o bua le wena gore jwale how le je a etse jwang wena ngwanetsoe jwalo kga o ngoleletse kwano ga le bona ba se ba o botsitse gore na jwale ntlo ena ke bokae ba e kala bona ba ba ba o jetsa gore ba nagana gore ke bokana jwale o tlo ba fa bokae moo o ba bitsitse gore ba tshware dikefole ba tle ba tlo sebetsa wa ba bitsa gore ba tle ba tlo dubataka o phame stene go phame le bota o kene difestere e nyolo e ye marulelong ba o botsa mabenkele
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dumelang, ke nna Real Deloaded Chicken and Spicy Pie ho tswa ho Debonairs Pizza. O ka mpisa me spicy. Tatsa eo e ratang haholo. Jwale e tla ka nama e ekeditsweng habedi ka 35.90 fela. Ha o batla ho hapa 4,000 randa. WhatsApp a hashtag doing too much ho 087-240-5777. Mme o re jwetse hore o etsa haholo jwang. O ka hapa 4,000 randa ka lebaka la Debonairs Pizza ho Lesedi FM. Ho na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
0: Ke o taba o tsebore hosane nanong lona lena leo le ratang golo o ditšhelete di a tswa mono mothemotlhe le a o sheba mane Facebookong ya maloba mafatlha wa di fumana ditaba tse buang ka yona tlhodisano yona ena empa ke ya lesedi FM tshebeletso e kgolo lenanong lona lena hosane fela mona ga o ya tswa jwale ga o re fela matlho mane sheba mono video mono o fumana ke itse banna seana marena sa ka mono a nane lena le legolo a golo mo mamedi ke tlo bapala pina mme kgweding ena ntate Mandela e re ganyane fela ke re
3: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelwa
0: ke nnete lesedi FM ke molelwa Nelson Mandela ba ne ba bina jwalo e re ke nke mo mamedi a le mo nke nke ba babedi rena jwale a etse jwa mothena nomoro ke 086 000 3084 ke tlo a pineng ya baptism langene mo mamedi dumela o moyeng kgotso o kgauile wa bobedi ke
4: no
0: halewa
4: halewa sbata
0: ntate
4: o bua le selong gatlhane mo na melodi
0: e ya selo
4: As a professional bricklayer.
0: Hey.
4: Ntate o yana a hane batho ba hane ba pele. Bana ba bobedi. Ba lokela ho botsa hona. Ona sa patetse batho ba o buka. Ha ko a hantlo ka bokae. Monana ba tla fumana bokae. O tshwanetse setsi. Ba ye ho di architects. Architects hi.
0: Hey.
4: Ba bolelle hona. Mo a hono so a wo fika mo plus minus tenten ta ke tso le a ifumana ke bokana aba ba bolelle bo ntate ba ba batla go tsheletsa le ntate ona bona ba tla lokela go fumana bokae tshelete eo e setseng eo thank you sbat
0: o ba botse pele gore na o patetse ba tsamaileng hona jwa le bokae
4: le hore na tshelete ene tlo patala the whole structure so ka ofela ke bokae jwale yena ba ne go se itse jwang ka fracture ya tsa tsitsi le ka tsheletse tsitsi ya patetse batho ba go tloa mo wo di architectural inspectors then ke bona ba tla fana ka di decision go na fracture ya tsa tsitsi go ba qetella ntlo ntata bolela na bo sai o sendela bokae le batho bao
0: ke o taba mo mamedi motle ntate o re jolo ka a professional bricklayer ha ba botsa jalo ba botsa rona ba le ba pili o ba patetse bokae jalo ho tshombana ba pili ba tsamaile hona jwale ka mathata nang hona jwale ba tswile ba mosiam le mosebetsi hadi ona.

0: palo o fumana ba ba batsa jwale bana ba batsa ba pele ba qala ba batla hore na ke bokae e bile ba mojwetsa hore ntlo ena ke bokae ba ba o re ba ile ba e kala fela ka mahlo mo mamedi wa bobedi khotso hi hello
1: yelo ga ntate mtong
0: ke tendat
1: re di ena ntate yo ena ona sa buisana le bona gore ho mosebetsi wa mo o sebetsa ka square meter and you tell me about which I make a square meter. Ah, not square meter, sir. The girl patala gabukan. Same motor now to a patala bukai. But not a man of Senegonaga, Casque meter, Savona, Navabuka, Abapata, Casque meter, Wamau. How charge you a man? How charge you a square meter?
0: Jolly Pulelem Swallowak. Hune Pai Ture Bam Mulelore. Harry Seven Twina. E ka ba milioni tse pedi kapa tse tharo wena ya re hirang o tlo etsa bokae mme o tlo re fa bokae o tlo kore profit ya o mo e tlo ba bokae pele re se
1: profiting ya ka wa tlameha ba kene bona ke ba file mosebetsi bona o tlameha ba jwetse gona square meter sa bona ba tlo ntšhaja bokae ona profit ke tlo thola bokae yene ga e batle bona bona ke go fela ba jwetse square meter sa bona na ba tlo batla bokae ka ntlong go sebetsa sengwe wena wa tlo tseba gore nna ke tlo thola bokae mosebetsi ke waka
0: kore bonae bua motswalle
1: ee bona ba tlamee ba mbotsa nna ke tlo thola bokae bona ba ntšhaje na ba batla bokae ka square meter sa bona
0: hi be o sa kgotsofala o ba bolelela gore ga ke ya kgotsofala tsamayang
1: ee square meter sa bona se batla se le odimo ke tla batho ba ba ba square meternyana se fase bantlonesa au go nna tšheke setso
2: Hakuna,
0: I'm going to go to the house.
3: Matata a tla ntate wa ka ke gona mathatata bona batho go tlo bule ya mahlo
0: le ga to re nna wena
3: ya o bulela ntate mtau ja o bulela sebata
0: ye
3: ja o bulela ngwana mmatau
0: a e bo ngwana na yo ke o tla le ra tla re khona mathatata a re khona mathatata ndira metso tsonga le shome hona jwale hem pele ho hora ya pele mo metse le sedi FM le nana o kele matla holo nana o le mofuthu le nana o le sebetsanga nana o le na ke jwale ke nako o ska le bala hore ke itse wena ka tseno ke tla bua le ntate Mokoena o na le ka mane ka Bethlehem me o tlile jwale ke gola o le ba ka mane ka maluti a phofunga ho tlwa mona o tla kena le ka Castle a ile o sheba di project tseno tsa metsi mmoho le dikgwere kwere le yena ke tla monka ke tla motshwara o setse nako nyanenyane fela pele ke ya mabenkeleng hi mo mame di dumela
4: kgotso
0: hey hello mo mame di kena le wena kgotso
5: dumela tate thuso
0: eya mme o tlile taba yaka
5: e ke utlwile ntate
0: eke
5: ha ba leleke ntate
0: e bo msadi
5: a batle ba bang ho bana ke re ke tshelete ntse sebetsa ha batle batho ba bang
0: a ba leleke
5: eh ntate ntate ke tshwenye go pompe ka thuko
0: ke a leboa ngwane so ke a leboa mo mamedi e ke ya mabenkeleng jwale hi hello le sedi FM dumela khotso
4: ntate tso
0: ngwana mme
4: Ngena
0: le dizo. Ah, mnati.
4: ke ndate machesa ka mona ka go le go mo ka
0: machesa kwa la ditaba tsa ka ke a mabenkele
4: tanginda ga le tsho ntwe ha se mo tlholo ndat but one to kin tsena ba botsa o no ho pula hore kona le batho ba re bala ba tso beni di chip le iba ke
0: ehe
4: ba le bana ba hana ke na di chip le iba ba le ba ba ka tso bana ndwe ha e di million e se RDP e di na o tlo go patala ba ka re bane bo RDP ba ba mbetsa bo 150 galetsa
0: o jwale ho o re jwale motheno ona o ya bona o ile a sebetsa ka cheap labor jwale bana ba atura ngwana tsori ya mabenkele ntata mtswalle ka Velcom
6: ha o kopana le mathata bophelong ha o hlokeletsa tsi le leng o tshwanetse o phethatsa tse o tobileng letsatsi la ka jeno mona cash converters same day loan ya rona e bolela tshelete ka letsohong ntle le ho letsa e seng husane e seng di horeng tse 24 empa ka jeno mme ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetleng wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand cash e ya lebenkele le haufi le wena ka jeno Cash Converters, re a reka, re a rekisa, re kadimana ka tjhelete. Ho na le dipehelo.

nna ke a phela ebile ke a ikgantsha ke le tsena bapsimolangeno na sa batho re batho ba ne ba re ao shame ba mo utlwela botlhoko bane e le sefofu mona o ne a ruta batho re a le se ke la re utlwela botlhoko re a phela ebile re a ikgantsha utlwa ka moo a binneng pinena ga monnate kate e ne e le thuto ke molaetsa o rutang ona ke molaetsa o rutang gore a ba mmona a tsamaya mono ba seke ba re ae ao shame go na le mo mo a binang ga o bona motho a tshwere molamo o mosweu mothuse a tsheletsela kore o ne a ruta batho ba borona gore bona le mmona a tshwere molamo o mosweu le mmona a sokola tseleng mono ka molamo ono o mosweu le tsebe gore motho eo ke sefofu le seke la mosheba la mo makalela lona ba bonang mothuseng gore a mona o seke wa tshela lori ke ena mona o ka nna wa tshela mona mona o seke wa tshela thuthuthu ke ena e tla ipotlakile mona jwalo jwalo e jwale pina tsa gae di ne di ruta pina tsa bapsimolangene e ne e le pina tse rutang wa utlwa gore o seke wa re ao shame o seke wa re ao shame ga o mpona ke a phela ke motho ke tshwana le wena mme ke a gopola ge radio sesotho re ne re bile re na le mosebetsi o motle wa melodi ya melodi mo teng dibini tsena di neng di kopana teng tse e binang mmino wa sesotho go tloa mono ge re utlwa gore na ke mang ke mang ke mang ke mang ke mang eo mo mamedi wa lesedi a tlang go mo kgetha gore enwa ke ena melodi ya melodi radio sesotho radio sesotho radio sesotho ka jeno re radio lesedi e le melodi ya melodi fumane banna bana ba basweu ba reneng re sebetsa le bona ba buang sesotho ba le teng mono he ga dibine tse e binang mmino ona wa sesotho di le teng ka melodi ya melodi ke opola lentswe le e neng le ba teng mono e ne e le lentswe la kakapaena ya neng a tsamaisa melodi ya melodi.

0: a semohe mo mamidi motle ke na le MEC kwa no mona me dibulelo manche me dibulelo dumela ke ka mshane swa mpolella kwa no mona hore ke di graduation hona jwa le ka mona ka mo King Kronstadt a go re fedita ba tse kholotsetsalang Kronstadt
1: ke le bula ho dutem tao me ke dumedisa wena le ba mamedi ba ha ba le tsedi FM dutem tao ke tle ka go le rene le fapala public works and infrastructure ke a tshepa dilemo tse pedi tse fetileng re le ga tla ka le tsedi FM ga tlo hlalo sa hore re entse recruitment ya bana ba leng hore ba tlo participate programming and ya artisan development ke ene e leng hore ma ithuta ho ba di plumber di electricians and so on and so on ho ba artisan dutem tao ho nka dilemo tse tharo emparele le fapa re thabile haholo hore in about 1.5 years majority of palo ya ba 45 ile ya gona ho etsa di trade test ebile ka sekule ba graduate le bana ba tlo thola di certificate tsa bona ho bontsha hore ke di fully fledged artisans tse leng hore di na le di gona ka maikarabelo a mosebetsi o leng hore ba trade ba trade tile ho rona. For instance, rena le bana ba ile ho ba se ba tsetile on plumbing, electricians, carpentry and so on. Ke bana ba ne re bankile ba 250 ka ga lefapha la public works and infrastructure. Jo le ka se kole ba bitse ka kwano, ke go ba fa di certificate tsa bona. Mme ha ka bana bona fela ntate mtaung ke me mile le batswadi, ho bana ho bohloka ha ngwana kapa moradi kapa mora wa hao a graduate kapa le lokolal la family hao le graduate. Ho bohloka hore ebe hona le motho a tsamang le nna a tlo mofa mahlonolo a hlokagalang hobane tsamang yena ya bona kapa leeto lena la bona ba ne ba tla tsamaye ba le bang hobane ho ba en artisan ntate mtaung ke mosebetsi o moholo haholo ho hloka hore o bo ba le tataiso le support system ka ga lelapa ke ka ho ka sekole re tlo etsang taba tsa mofuta o jwalo
0: mosebetsi o lo tshwaretse kae ma o keng Kronstadt
1: ho tsaretse mana masipale ntate mtaung o civic as theater ya masipale hobane re batla ho tsamaisa dintho tsa rona re be re tshwarisane le bo masipala ke ka ho rena le majoro ka mona na rena ni di MNC tsa ha e ka ho fela di felletse di le 9 ntate mtaung ba teng ka kwano ho tlo ketika le rona mosebetsi o mokaka go wentseng jwalo ka lefapha
0: ba neng bana ba magolo a mararo lena le banana ba bakae lena le bashimane ba bakae le batho ba tseng ba le baholo mohlomong ba le montse bo 46 45 jwalo jwalo
1: ntate mtaung jalo ka ke le tuna la public works and infrastructure ke le me di le montse na re bitsa youth endala ba bamba batho ba participate le mona haholo 40% ile ba bana ba ile ho ba fitile 35 ba ka fatse ha di le motse 35 e bile the rest of the percentage empa graduation ya rona ka sekolo ke batla ho tsebisa hore 22 ke batho ba bontate 23 ke ya bomme e le hore yang khothatsa jalo ka letona la mme hore e tletse bomme ba participate programming ene ya di artisan le bona ba bona hore mosebetsi ona ha se mosebetsi wa bontate fela le bomme ba participate ha whole programming ena
0: me bana bana emulemo ako mpolelle bana bana gore ba babedi ba bararo ba ha hore ke di artisan ka jeno tse felletseng ba tse ba wetsa in le eng
1: ntate mtau ba na le mangolo a felletseng a hore o gona ho penta ba na le mangolo a felletseng a hore o gona ho ba electrician ho tsho hore o gona ho connect metlakase ho bana se mang le ma gona ho connect metlakase o tlamela o be le thuto itse ba na le mangolo o etsa carpentry e leng yona e etsang hore kenya di tile re kenya di carpet le bana le o kenya di ceiling bana le mangolo a bontsha hore ba na le bokgoni ba o etsa plumbing ha se mang le mang a kenya baby ka metsi ntate mtaung o tlamela o be le qualification e itse ho tsho gore meaho ya rona ya public works hona jwale tje ha re sa tlhela re tlalla re lo batla ga contractor a tlatla re etsetsa mosebetsi o itse ba tsabana ke bona ba tlo etsa mesebetsi eno haholo ntate mtaung ke hlalose taba ena hore ba bangata ba tswa Bethlehem ba bang ba tswa Kwaqwa mo e leng hore bongata ba di-ofici tsa rona di kamo ande ke batla ka tsatsi le ntate mtaung ga o ne go kgonala ne ke a o nka go bontshe e meng ya meago ya rona kaga Bethlehem mo e leng hore re rentiseditse lefapha la SAPS ke moago wa rona wa mmuso mo e leng gore ba re patela 3 million ka kgwedi moagong oo ko o bontshe go batsha bana ke bona ba renovate mo a go ono ba sebetsa ha mmoho le di architects tsa go natsa lefapa di engineers tsa go natsa lefapa le batho ba gona ba ile go re di chiefs artisans ba sentse mbaleteng but sa bo tswa kwa ntate mtong e se ke batla go se hlalosa bongata ba batho ba gona ba ile go re ba sebeletse ba mmuso ba gale ba le teng ga ga sa di kwa semetsa ba se ba tsamaya di le mo di sedile ntate mtong jwale go bo hloka gore re phuse ka matla gore ba tsa bana ba kene gore ka karaba le segeng in between mari nteng go tsama mhloko ntate mtong ba bang ba bona ba se bang kwa ke private sector ntate mtong ka investment e kana kana re yentseng mari ga leboga ga thaba ge le lefapa gore go gama yena ha re ne re sa yetsetse gona fela ge le mmuso ene re yetsetsa go ba the employable ba khona go kena dibakentseding o mongwa bona sa le masipala ngo mongka ka Eastern Cape o sa re sile ntate mtong mme o thotse motsebetsi o bitirenya na ho fete ka mokgwa re ne re ka khona ka teng however as the department we are very happy with the investment that we've made
0: re lebo ha go lotlebe ka mosebetsi ka tsa mahantle batswa dike gola le bona ba thabile bile ba khotsofetse ka bana bana ba magolo a mararo ba o ka jeno le ba fund certificate ka morale motse tharo ba ithutile wetsa mosebetsi wa matso na go nya rona ya khale ne re re ke ambagh jwa le ba sabana le ambagh ba
1: and ke ntse ke le bula ho le bula ka tla ba le moketeng yana le bona le batswadi ba bona le bana ba graduate ka moga graduation ceremony ho le ho have boteng ba batswadi le tataisa ya batswadi le tonnena la bona ho ba di artisan ke le bula ho le ntate mtau
0: ke le bo ho mena hane hle ke le bo ho mena hane le tonala ka medi bulelo ke le bo ke na tswere public works province ya Free State atla metsotso ma shwa mararo ka morao ho ra ya pele o ma metsele se di FM kitse wena taba tso ro fa ntsona mona ke taba tsa bohlokwa ho lo a go bone hedwa le muso we ntseng 300 batho ba tsaba o iketsetsa mesebetsi nna ne tla bula kgwebo yaka ha ne ke le bona ke ne tla bula kgwebo yaka qale ke bule kgwebo jwale ke hire batho ba bang mme ba re ke le motse tharo ba ntse ba rutwa mosebetsi ona le tle le sebetse ka thata re ya kopa.

0: E ke o taba ntate Motau ntwe nngwe hape ke kopa o ko re buelle le bona ba bo sasa. Hai ai ai ai ho tshintsha karete tsena tsa gold tsena tso tshindiye tse ke ile mono makhetlo a mabedi ntate waka ke tshwere le statement sa banka yaka hore thodi tshintshe le ho fihlela letsatsing lena. Sa banka a tsebe ke nya eng banna ke nna Rebecca Bloemfontein. Jwale ho etsahala jwang Rebecca? Ye? Ha ba kgone ho le thusa hantle? Ha? Ho lokile he. Tla ke ke e fetise le yona ena ke e fetisetse hore ba ke ba shebe hore na ke bothata bo kae bana ba sasa ba ke ba shebe ba buisane le banka ena mo ho thweng le tjhentjhele dikarete teng. Ke a leboha, ke a feta. Paballo Matshaba Botshabelo. Nna ke ile ka reka koloi Gauteng, jwale ho etsa jwang? Ka 2001. Koloi ya tsamaya le bana le motjhana wa ka. O no tsamaya le motjhana. Okay. Ya ba tsamaya le motjhana, e mongwe o na le license. Ba tla ba rekile koloi. Jwale koloi ena ntate bothata ke dipampiri. Ai, ha ke re ke a botsa ba re pampiri tsena tse ba mphileng tsona ke fake le disk eo ke a botsotsi. Re ile le maponiseng ho bima gore maponisa a re thuse bane re tlile re rekile fake ena Gauteng. Ba re pampiri mono fake license le yona ke a botsotsi. Jwale le tla etsa jwang? Jwale tshwantse yona garage eno mo le rekileng teng ne kgutlela ona teng gape rona le rekile ka ekolo yona le rekile garageng e feng. Ebe le ya lefapheng lena la Distia. Wena o roka o Botshabelo. O ye Distia mane. Go na le ba leng kantorong ya Consumer Protection. E ya dikantorong tsa Distia o ba bolelela gore o rometswe ke ntate Thuso Motaung. Mme o kopa lefapha la Consumer Protection le e sireletsang bareki. Ho na le batho mono ba ka o thusang. Ka opola ho na le ntate ne re sebetsa le ena haholo mona ka madimabeka ha a sa sebetsa moo. Ho na le batho ba ka o thusang. O ye mono Distia mono. O ya Distia pereng e tshwauseng a ngata Bloemfontein. O metswe ke nna. O ba bolelela gore o rometswe ke nna. O ba bolelela o seke wa tshaba. O ba bolelela gore ae mona ke romeletswe ke ntate Motaung. Ke rekile koloi e kgutla ka dipampiri tsa botsotsi le disk ya teng ke ya botsotsi ke e rekile Gauteng ba tla go jwetsa gore na o etse jwang. Fihla mono o batle le ntate o na le ntate mo ba re ke Sehularo a o thuse gore ntate Sehularo ntate thuso itse ketle mona o re fe ba Consumer Protection. Ke a leboga ke a feta mo he ngwaneso ke a feta palama ka yona koloi eo ya di-license tsa fake palama kena tseleng mo Botshabelo kena N8 o ye perengetse o Bloemfontein o ye dikantorong tsa Distia o tla ba fumana ba le teng mono ba tseba o thusa. Gobane jale go na o bolela gore o tsamaya botlhoko nakong e tlang o tla tshwarwa ba tla o tshwara moso ba tla o kwalela moso nakong e tlang o tla tshwarwa mme nagana fela o tshwarwa o rekile koloi eno ai wa tswa le rona batho ba bo rona ke a o kopa o le reka koloi a ke le sebeng di kore le mo batho ba teng ba tshepagalang le mo batho ba teng ba tshepagalang a se belief to gitoge. Kopane le batho ba tshepagalang. Bona ke mo ba o hlabile ka di-fake. O tshetse Bloemfontein wa tshela sosolo wa re qiti Gauteng. Ka bo ile wa pota ya ba ga gore o e rekile garageng e itseng Bloemfontein. Ke ne ke tla re wena atamela batho bao ba tlabe ba e le wena garageng eo ka koloi. Ba o palamise koloi ya mmuso ba o ise moo ba ile o bona batho ba. ke sona ka batho ba rona go bona se bo di state chalet eng atajwa chalet ya ba ba inkile ba yetsa fake ai kona tso tsibona na ba ya ngwatisa go loka chalet tsa batho ntwe ngwa penna engwatisang ya bobedi ke batho bana ba di pamphlet tsena ere kopanele ntate mokwena ere kopanele ntate saki mokwena ai akabatlo sina nako o tseleng hona jwale ere ke memo ye mmuna a re feditse aba ntate mokwena khotso kwena o phetse ntle
1: ke phetse tao ke tsaparo phetse le ba mamedi ba le sedi ya FM
0: ke le bo mphatlala tsane na le di ya meso e ka hata ka marujwa mokwena e ho sha ka mpa fa se hlaba theletletse mokokotlo tona ke mokhoditswana moholo hampe wa metsi ona ha e qala fela e qala kwena e kena ka metsi mekudubete ya phasa-phasa ntate mokwena ha re kene tabeng o ile wa tsho wa re o tla etela dibaka tse o go kae gona jwale o fetile le o kae gape
1: tao ke tsweletse mane Bucken Park motseng wa Bethlehem ditlhabeng mo ne re kena-kenane le programo ya go fedisa di-two-roomed houses o tla gopola re na le makešene a nana le di-two-room tsena tse tletseng tse sale di dulang moo ke tsa gale mme re le mmuso re na le programo ya go di fedisa mme programo ena e tswelela ka gare go Botshabelo ka gare go Bloemfontein ka gare go ditlhabeng le poleke tse dingwe mme ande re shebane le makešene a batho ba re reng ke makalathe so ne re lontsha matlo mo ebile ne re hlwela a mang a ntseng a gauwa bakeng sa gore no re di tlose re ba fe bodulo bo phepetseng so ke leeto la rona la pele le goseng and-e ka re a dirame tao so ba kgona gore no ba kene ka ra matlo a phethaetseng a futhumetseng ba sa phele ka ra mashatara kapa ba sa phele ka ra matlo a na nang le di-asbestos
0: ba itseng ga ba leboa mmuso ka mo sebeditseng ka
1: temonomorena
0: Ba itseng ha ba leboa mo back and back.
1: Tao ke di gaphatsa Thabo ke mantswe a teboo ke mantswe a o iteboela le o leboa mmuso gore o fitlhile wa

0: gao lerato ya ba jole wena ga o sa ntsosa a ko bone bile ke batlile ke selwa
1: a tseba ka mokgwa ke bone gore betse ga monate ka teng ebile o ntse o bonala gore wa lora ke tsa file le go itsitsinya o ne o lora eng he lerato laka ke a tshepa o ne o lora nna
0: ke go lora jwa o ntse o le pela ka mo lerato
1: bothata bokae
0: hei man ke lora e kageng go na le fakane wa bone
1: gona ka tlong ka moo
0: ke sa bone gantle gore na mang o lwana le mang o a itseba e mo e go thweng ga ena mong a yang ga ke tsebe gantle
1: ba tseba ke metlholo a tseba metlholo
0: e butle ebane wa makala a kana molato
1: ke mpa ke ipotsa fela gore na e le gore ke nna ke tlanyang kapo jang kore monna gago ga a sa kgona le gore a ka o thetsa fela wa tseba a o thetsa
0: butle lerato ke nna a sitwang go o thetsa
1: ke wena eya
0: o batla gore
1: wa utlwa gore ke lakatsa ba mosadi wa gago max o nkgelela ka thoko fela jalo o nkutlwisa botlhoko
0: banna
1: re tla utlwisana botlhoko o fitlhaneng mare ka tlhong ka
0: mo banna lerato
1: ke a botsa
0: ke abe se ke o kgeletse ka thoko ga ke ntse ntle go watsa jale nna ke bona gore ka nnete ka tung ena ka ena ke tlampe ke ithulele fela tena bosio le motsheare gobane jale ga kereke ke phamisa molomo fela go thwe ke kgelela thoko bathoe
1: abuti max wa e gopole pina ane metlheng ya lona yane bitswang lie to me
0: ya ke a e gopola butle pena ga e ba ke gopola gantle ke sa re ebilane e ne binwa ke brook belt ena ke e ga dibinwa gapina tseo metlheng ke gore ne re kopana ditlhogo ko bolelele nna ebile ke ne ke rata le o eletsa ke o gopotse
1: jale ga e ba ga ditoro di fedile o setwa ke eng go nthetsa pina e re nthetse o re wa nthata ke yona fela ntho o ke e tlhokang
0: banna
1: ke mantsa pina
0: ao banna we batsa rona re ne re ya fela le monate le morethetho wa pina le segoa se monate re sa natse nnex gore na pina e reng
1: le jaeba fela le nate fetse ke a utlwa ebile ke a o tshwarela nna ke ne ke gopotse gore ka mora moferefere o mokana-kana wa ditaba kga galapa le la rona le o tla ko o thabele motsotso wa kgotso le gutso monaka
0: ona ka nnete ke ya o labalabela mofuthu o ko jetse
1: tseba he ke o tlaele seding ga gona ntho e thabisang mosadi go feta go bulelela gore o a ratwa ke monna wa gae
0: bathong legato empa
1: butle ke a tseba gorena o ya kae ga o se o tsho jalo a se ba banna lena le bothata ba gore re le basadi re ga tseba gore la re rata re tla tseba jang le sa re bolelele motho o dula o ile le kgongwana godimo go fitlhela monna a onkela setepo jalo ka ga bofane tseno o bona sa kena le moqekwa ka tlong ka mone
0: ge le ore nna ga bofane o sa nkile setepo
1: o nagana gore ba tsakang dithabiso se se kana-kana
0: ba le gae ba ga bofane a nkile setepo nna o lokela go lwantshwa ke thabiso kapa o tla lwantshwa ke seipati
1: ga o tsebe wena seipati o emeletse thoko magane o shebeletse gantate le mora ba ruthana jalo ka bommaditsonyana ba tsaka gare nagana abebe re tlo reng go bana ba ba rona
0: nna ga ke dikene go gang ntshe ditabile.

0: Miss Russell, mama, how soon do Sasan Katrupunkana Kuyi? Bana baba thwa setsele mang kwa sekolo. Hey, ka go kolwetse go o batla go laisa tsholwane pelo.
1: Hey, tshe mama Queen, o tsiba hantle go ntle ka yetsa phoso e jwa.
0: Fela,
1: ha ho le jo ngwana mme, e jibi ne qeta ho khalime, jwali ke motho ke ngwana motho le nna ke ya di tsebe ke ya utlwa. Sesotho se re monna ha bone ha bidi.
0: Jalo o be wa ke mo toropong ka nako eng
1: lebaka ko bane bana ba qetile ho jale he be se gere matitjhere ka ofele a mpa le kuwe tsa ka nako a ho ho lo ba se ba qetile ho tshwaya
0: o so qetile ho tshwaya
1: hela mma mokwena e ka go itiba tsa nna ke a bona ho ja ho no kholo ka punctuality he enne nka be ke le mo go ya di ke tsama ka dikoloi ho tsama bye bye e bile ke na le di bodyguard empa he ke ntse qeto ya gore ke sebeletsa setšhaba
0: wa bua nnete jwale moo nnete fele e sa tlhoko ke motswako ngwanesoe setšhaba se a sebeletse le a re re re le o kgetha tjena a re ke re tloele o ne re kgetha a bofanwe enwa o ra etele setšhaba pele gobane ga e le ena o itšhebile bo ena o na le batho ba ba mantseng ba le teng be ka bang ba eta pele
1: wa tseba ko bolelele mamokwena ke ne ke sa batle o kena tabeng tsena tsa dipolotiki
0: fela
1: empa he ka o ba o se o buile e re kofe maikutlo a ka a kompolelele ga re sa kgethe ga bofane re kgethema
0: helang ke ntse ke re batho ba bangata
1: mmamele ko bolelele ke kopa o kene ka gare motse wa surprise ville o yo phuta banna ba motse ona ka o fela o ba kolokise ga o qeta o bo o sheba gore na ke manya ka lokelwang ke setulo sa bomeiaga le gona gore a theole fane ga golo jwang fane a na le experience
0: skapa bua ka experience ya fane e e ntse ke motlatsanang ya le mabota e e motlhakanyang tlhogo butle
1: wa tseba ko bolele ga ona jwale tse politiki ba tshe ba batla batho ba nang le experience gobaneng setulo se se ba se dutseng se a chesa ga se bapane
0: ela
1: mamela ke soqete fane fane o laolola dibudgete tsa dibilione tsa diranta manyeo jale re tlo kgetha motho yo a tloleyang le o laola budgete ya support-o fela e bana ba bararo le mosadi e be ba yena ka godimo a tle a ko inagane gantle dibilione tsone o tlo dipota kae
0: mabis wa futhumana ga kana-kana e fela wa morata fane e o morata ka pelo ya gago kao fela ee o ka tela bophelo ba gago bakeng sa
1: gaeebile ga dikgetho di atamela je e be tla ba mavisi fane mavisi fane le tsane tse fetileng o ne ntse o bua fela jalo fela he ga ona taba mamokweng ke ne ke mpa kere motho o lokela gore a ene a shebe gantle pele a yo etsa kgetho ya gae a bapise fane le mohale
0: wa tshwanela ke kgathetse ke ranting ke kgathetse ke bona ka ke tlampe ke tshetse mogale le ngwaneso o ebile allright
1: mamokwena skanqeta tlhamanyeo
0: gae
1: mogale mogale o tsebang e be le molao ya a itse wa itse bae
0: athe o nkemisa moo o tshwantse o le aga filti bolelwang o tshwantse o batlela mogale batho
1: ke ne ke tshwajang
0: helang wa wala ditopo ga kana-kana manyeo
1: o
0: shebile gore mogale ga a dula setulo o tlo ba letlhakoreng la mogale
1: o nagana gore mogale o tla tlosa fane setulong sa gae
0: ke ne ke tsho jalo kapa ke reng ke se ke tsholo
1: bua
0: o re mogale o tla tlholeyako ka lebaka la bana se tsame melao ya IEC o tsho jalo ga bo fane ke pere e lebelo gago empa bothata bona o na le bona gobane o ipelesitse ka ditšhelete tsa bora dithethefatshe mme he ke ne ke re a ke ke a ba kgona go jara le tse ding dintho a na le mathata a makana-kana o na le morwalo o boimamanyeo wa mathata
1: e re ko bolelele mona surprise vill re tseba ka go fela mathata a fane mme godima a ntse a na le mathata a imetse jalo ee ditshebeletso tsona o dintsha gantle
0: o leshano e re ko bolelele nna gantlentle ke bona fane enong gao eno a tlo itokola le pele re le bapang teng
1: o tsho jalo
0: ke ne ke tsho ke tsho tsena motho ya sena motshetsi ke re o tlwa ka lapeng la gae fela o nagana gore o yaka ga o mayang
1: teng
0: esoka ga ke kgole gore sepadi o tla seetsa monnanyane no wa gae enwa ya ntseng a tseka garebe le ngwana wa gae a tswetsweng ke ena wa tseba ke nagana gore sepadi tla ba ke mosadi a senang tlelelo go feta moo ditšhelete tseetsa bora dithethefatsi tseo a mmathang ka tsona a di amoela mosule mosare ka diafolopo tse boraono di mo imetse dipokothong mo o tla amatha jwang ga bo fane o mamphempetlhe mmanyeo a soka
1: ga ke gane ntho tseno tse ntse di bua mamo ko ene
0: utlwa
1: a kompetise mona wena o na le mangwelo a matitšhere a di eng eng o tswile a bela mang sekolo
0: fela dipolotiking yana tsena tsa lona tsena ga di tlwe ke mangwelongwelo a thuto a senang kutlwisiso ya tshebetso eo motho a tshwaneleng go etsa setšhabeng gantlentle o tlhoka commitment gore o etele setšhaba pele tse dingwe o tla ithuta tsona pele ke bua tenana ke sentse ke moruta gorena a sebetse
2: jwang
0: fa bananako shebile ba
2: onshebetse
0: sheoqeto
1: o go sentse moruta
0: ke ne ke sa batle go tswela pele go tsebetseng tsa tsone tlotse bo di bula baneng ke bone gore ga o batle go mmamela so itsheitsheise mone ke bua tena o baneng ke sentse ke moruta le jwale ee gorena a sebetse jwa mone dipolotiking gape ke obetse o tshepa pokoso tsa gae gobane ena ga ko le ntsi yanong ga ano o matha ka dienvelopo tsa bora dithetefatshe ba ntse ba tsamaya ba mo fuparisa mona ba mo fuparisa gobane a tlhoka mme o tloga motlhang o he fane se le legoba la monne enwa yo o thongwe mo fuparisa envelopo e boraono tsatsi le tšhabane le dikelang nna eno waka mme wa ikgona o tlo motlho a bua goreng o re a se mokatapeng
1: ya mamokwena kore o ne o nkemisa fela ke le mabakeng a ka a botlhokwa ka toropong ka mona gore o tlo bua ntho tse
0: no
1: ba tse bantse ke nagana gore re kopane sewelo
0: mabis ne se sewelo
1: e ne leng
0: o mpona ke le tsena ke ka thomo ee ke ka thomo ke sentse ke thaoto ga ke go dikgetho di a tsametse mme ke kgetho yona e tlaba e nepagetseng this time
1: mamokwena e re ke o bolele
0: ke nena pela gago e neng o mpitsang ya mokwena
3: sepati nna wa tseba gore ditaba tse tsa gokwa bofane le dithabiso ba ne ba nwanela moje ke leshano
0: eng
3: ke re ke leshano
0: ke leshano jang
3: mamela ko o joetse botlhoko ke gore di tletse gotlhe mone ga go ntho e senyang ditaba jalo ka nthona ya o thwe ke social media sepati kore batho ba kgona go etseletsa motho ba mo fetole seo
0: butle mme wapalese ga ore ke leshano o bua ka eng
3: thabiso o buile le dene ka tabeng
0: e batho
3: sepati ke kopa mmamele gantle
0: empa
3: ga empe jalo ka ga setšhaba sa surpriseville mona se entse gore se bone ebile se utlwisise e le mpepepepepe ga e jalo
0: jalo o bua eng jalo o reng he ke mametse o
3: go ya ka den ga bofano o fumane thabiso ga modie e kaka ga a feta fenstring o tlile go bua kwa mofuthu
0: mofuthumatsana
3: ee ke a bona tabanyana tse kang tseno mme ebile ga a sa botsa o se a kena a le mabifi a ke go amotse ba rona fane jwang
0: e batho
3: ee ka baka la mabifi o qeteletse a sa fumana karabo e nepagetseng ke mona mo entseng qeto ya gore thabiso o ratana le modiei empa go se jwang
0: empa jale thabiso ena a the ga a ratane le ena modiei eo
3: gogang sepati thabiso ga a ratane le modiei ga e sa le thabiso le modiei e le metswalle le ena fane
1: re tlokobetse wa tseba ga a ratane le modiei
3: fane ga a ratane le modiei
0: mme bapalesa se ka tlonketsa sethotho mona ga ke ngwana ga o tlompolelela go fane ga a ratane le modiei fane o entse ngwana jwang le modiei a sa ratane le ena gona ga tlhameha modiei mo a kena mo masiwa mpolelela go o tswa ga modiei o
3: balwetsaga re ibue ka ore o a itelekisa
0: mang o itelekisa
3: fane
0: ya tlo itelekisang modiei ka tlasa mabaka
3: ena e lampa ya ba phoso ya botaweng a ke re ngwane o tlhaile ka baka la botao batho ba ba sa ratane
0: ena ke metlhoo
3: jele he thabiso o re modiei o mo boleletse ka makgetlo-kgetlo gore ga go letho pakeng tsa ga e le fane

0: Now I've chosen my own way. Take your love and keep it. Ere kutlo hona le momamedi ya letsang kwano o alla momamedi na kutlo e taba ya hai. Momamedi o moyeng o le Sedi FM. Buthata ke ndwale. Ho etsa lwa.
1: Dumela ntate thuso. Ke ntse ke mametse ha sa le ke le ka o kena, ke le ka ho hlalosetsa hore rona re le lelapa re le ra hlaelwa ke mathata a feng. Re ba ha tsebo, re dula ka mona ka Sasolburg, mara buti wa ka o dula Sebokeng. So mora hai o la kena lebollong le ngwana bo wa mnyane wa 14 years ka December. Hai ha re bolle ba ile lebollong ba buisa le lenkgono wa bona Setswala mme wa bona. Re sa tsebe.
0: O ka ba lebollong kae? Troponye fi.
1: Kopisa
0: ke?
1: Ra thola kholo ntate thuso ka Christmas ya hore ngwana o sa hlokahetse.
0: Eke?
1: He ba 22 years.
0: He ba tung.
1: Re jwetsa ngwana sa hlokaitse, ngwana o hlokaitse o na le lebollong. O kene le ngwana 14 years, whereas le molao ha o dumele hore ngwana 14 years a ka kena ka ga lebollo lefe kapa lefe.
0: Jwale ngwana lona o le kgonne o mo fumana la bona setopo sa gage.
1: Setopo sa gage re kgonne o se fumana ntate thuso. Ha ba re jwetsa ke a sebile ba re sebile ba mo isitse mona di-forensiking ho rona sa solo mona. Ka hobane ne le nako tsa festive tsa di-holiday re ile ra kgona mmona I think ka bo di-28-29 se re lata mofu mona sa sona. Ha re lata mofu re misa moshwaring wa rona ntate thuso re ne re sa thaba ho hang. Re thotse karabelo lebitso la ke karabelo tsebo ntate morena tsotetse kwa tseba ka case ena ne ntse ke bua le bona
0: a re a mabenkeleng tshwara jwalo.

0: lebakala bane hona le mo ri anteng hona jwa le di papatso kena ba fumane ngwana mo le ibile ka mante a ho tlo bane tabe ke bua le khosi tabe ke bua le khosi ba re ngwana o he kwa hatsebo o atamela o mamele ka manta metso tsenga mashoma raro ka mora ho ra ya le shomele metso emedi
1: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Nelson Mandela, ai kakapa lo elwana, dula tronkong dilemo le dilengwana. Mo mamedi ke bone mo metapelo wa DA a buang teng a reng, hey, lona ba mokgatlo o busang, lona ba ANC, ha le sana matla. Alisana matla tshwantse le bue le rona pele DA ke yone wa DA monghadi Louis ya tshwereng masipala man ara ha le etsa dintho tshwantse le tsebe ara ha bona ntho re tla ipata mona ara ha bona ntho re tla ipata matla a sa le lona ari bo ke o ya bua monghadi Louis wena mme re tla bua le wena beketlang ka manta gona jwa le lokela o fetela kantorong ya tona kholo rlokela ofita kantoro nya tona kholo jwa le ke ditshebeletso mona re mathaka ka ditshebeletso me kamane ka Bodelsville hey ba re hutswa dikgomo ba re ka Bodelsville kamane botata bo boholo ke boshodu ba dikgomo ere ke kopane le tona kholo me McQueen re tribue le yena terbuwe le yena gona jwale o ntshwarele hle mme wa ka fela mantaha re tla e bua taba ena ha ya o tshwara hantle ha ya o tshwara hantle ho hang ho hang ho hang bile walla o re ngwana abdua ha ke ba hatsebo ke ba hatsebo o ka jwale mme mona primir mona ntaune motle thotsa o di etsa jwang hobane tshwantse ke tlo fumana le karabo ho doctor eke tsantsi ke fumana ho ke o demona o demme ere ke ta motshwara ka pele nyana fela re shebe ditshebeletso re shebe ditshebeletso ba tshwere taba ya ntate Nelson Mandela Integrated Government Services. Kinda de Mandela ailingatla le taba ena ya Integrated Government Services. Ula taka yona Nelson Rolihlahla Mandela. Ere kopane le tona kholo mme waka mme McQueen. Mme McQueen o moyeng o le CD FM dumela tona kholo.
2: Dumela tle tete thuso le kae?
0: Ke a phela mme na o phetse jwang?
2: Eh ha tsetse ntate thuso.
0: A motau ya phela ka mona.
2: Motau
0: me McQueen me McQueen are be ka thuka ar ka ne tabe integrated ena e le buang ka yona le etsa mo
2: that it you so jalo ka kile ka hlalosa hore re ile ra qala letsholo lena twa qala office yena ya mo premiere e leng hore e ikarabella ho office department e ka ofela re tle mona botshabelo tsatsing lena jalo ka beke fitileng re ne re le mane grassland re ntile ditshabeletso tsena ka ofela tsa mmuso re di tlisitse mona ha ebo ka hopola re ntse re tsama province ka ofela hona le mo ke bang teng in person hona le tselo go ba sebeletse ba mmuso ba fana ka ditshabeletso tsena mme se re tlisitse mona ke taba ya hore ha o finyana nantsa ke feta office ntsa sa samane e ra ke feta monta petuso ke bona batho ba fotse ka ntle pela khotho ka kena mo ka bua le bo tapeli ka ga ba tapeli ka etsang hore batho ba se ke ba ema tjena mme ya ka taka tshitshinya hore a ke renkeng ditshabeletso ge di se batho le taba yena go batho ba tle mo ba ne di doctor di tlo ba assess a di ba qetela re ka nka di doctor tseo tsa ya ra batla dikolo ra kena di classroom ba sedeletsa di classroom ba fokotsa genere bisa go ke backlog ona le batho ba ba eme tsena ka ntle di ramedi ne ri la ga dumelana le batho ba rona ba sasa ke na le bona letsatsing le na mona arene mona botshabelo re tlisitse o mafese re tlisitse sa re se tlisitse ditshabeletso ka ofela empa ga la ga hlelwa ke bothata ba hore fela ba be offline sasa ya ba batho ba bangata ba tshwanela ba ye ha e mme ke kopa maitshwarelo a baholo

0: e re ke etse tsena e ka pakile tseditse motho e mong banna e re ke mo letsetsape Ramorena Dr. Ramorena ke a o letsetsa e kien yalla ke a mo tshwara ona jwale mo mamedi Malai wala Ramren tswara jalo doctor ke ka taba ya tenizen ndate sa kwitse o tla re fa ditaba ro hetsa la tenizen tswara jalo doctor Ramrena o moyeng ho le CD FM dumela ntate
1: o tsonda re thuso mtaung le ba mamedi ba hao
0: ke le bo Tenizane mane me o lile are ha isale ho chekwa di plan tsa chekwa ke kenwe ya ditsepe maobane lori ne se matha mono e nka ditsepe tseo
1: se bata di tlale ho tseno di ne pahetse le boipiletso ba mme ka bo ne pahetse gena le mo kontraka mona e sale ga mo hira ta 2025 ka March hore a phallele malapa a mmala a fapafapane mane masilonyana tenizen isita le ka Brandfort hona le malapa a mmala a eleng gore nentso soka re ba thusa jale ne re ba appointile contractor ene o thwe ke the Great Rocks o hloleile ho etsa mosebetsi ka nako e telele a ntse a re fa mabaka a fapafapaneng a na a etsang gore a qabanye mmuso le setšhaba yaba the acting district director and the mfutsanyane ha fitla ba ne gile ga tlameya hore ha ntate a neng a ntse a tshwere mokobobo ka mo
0: eke alo ntate
1: ne ho ke sa e acting district director ke ntate e ontsagela tsebata e ka nna ba ke mona na Harris meeting tabazo e ka nna ba ebe dikoka hang kapa marandrang ha matle e ba he se re tshonko hore
0: ei
1: mo kontraka ona itse ha utlwa ha jwa le se re mo kenya tseleng go bane re mo jetse tebe ke fitileng ka la bohlano hore ha ga sa hloka thuso ya hai e bile re kenya mo kontraka o mongatla tla qala mono be ke tlang ke a hola ka ho hlokomela ona sa ke ntse di tshepenyana tsa hai mona na tsena tse tsa motheo wa ntlo kapa yona foundation a hlokomela hore ampa long ka ntho tsene tsa hae a ba le helme le tsona empa che ha hona mo mmuso o senyetsweng teng gobane ga se wa ka molefa a re se wa re patala le ha e le sente e ntsho mono bakeng sa mosebetsi ono
0: o jwale bothata ke ra kontraka mono lona jwalo ka mmuso le kgaotse kontraka ya hae gore le tsebe o kenya ra kontraka e mong a tswele pele ka mosebetsi tenizen
1: bothata ke rakontraka masututsa e moholo rakontraka ha a batla go etsa mosebetsi ebile ga se yena fela re mo gautseng go na le ba bangwe re ba gautseng le ba bangwe re tlo ba gaola ka taelo ya tlhoo ya lefapha le letona la matlo ntate Saki Mokoena gore o batla matlo ga re ya re shebile selemong sena sa ditšhelete ga selo fela mme ebile o kentse tshebetsong metšha e metšha ya go phalela batho ka matlo ka moralo wa hae a o bitsang ka gore ke dinonyana di na le matlo
0: yena
1: o lla ka gore ya mtaung e motlhe
0: so e beile ntate re a leboa
1: ka leboa
0: tanki ntate Ramorena re leboa golo ke o he lona ka tenizen karabo ya lona le fumane re leboa Dr. Ramorena o lefapheng mane re leboa gagolo e re ke tle ke fete mono he mo mamedi gona jwale go le CD FM ke tle ke hate fela ka potlako fela ke hatemo

0: eletsang motšha ya ntseng a le leetong le wena o leng wa feta go lona gale gore a se ke a dietse ke diphoso
1: difeawinter
0: sposo ka nnete o thabisa mmele o sebetsang ka
1: tsafela
0: o arabela momogaleng o monne o mongwe o tlwetse o tlonka ka mona le ka mona o ka nneng ka gonka letse o sa ee
1: la
0: we
1: ura.

0: isa-masa po hubeng.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke buitsa ka ke di ratang haholo fela le bua le mtibang ka mona ka qala botshafilias.

0: speaking to me at holo ya Junior Teresa sa ba ladies of ba re ma melody a kona na fedile yona thi ha a ha ya fela pine ni jwa na le mo thula mfela o na ne sa le mo se thutsi e jwa lo ke ma melody
1: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: How to fit an original bucket for 1 year KFC? Le qala nama ya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
3: Haiba o batla rotisa mathe le ka nnete, ke iphumanele dunk bucket for one. Le kala nama ya khole le sothwana le crispy hamon nut di dunk zinga wings tse pedi le di chips.
4: Original bucket for one ya KFC itulana le dunked. Ekhethele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.
0: Batung, ho buima matsatsing a nam. Bophelo bona le mathata a bona. Mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la hao ha e lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e tlaisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa o batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka ona. Ha hona debit order, o lefa ha o kgona. O eketsa ha ona le tjhelete e lekaneng. Mehang ha o se o kentse 1500 rand selemong sa hao sa pele. Tshireletso ya hao e a notlelwa. Mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp. Mme o ka lefa mo o seng o tlwaetse ho reka teng. Ho kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick n Pay. O ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle bao o ba kgothalleditseng ba etsa ditefo di-insurance-ng tsa bona. Na o batla insurance ya lepato e sa feleng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp ho 0860-724-724. Ke lentswe No Lapse, no ya hao ke No Dash Lapse ho 0860-724-724. Melawana le dipehelo di a sebetsa. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng ka molao.

0: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamela di elements tsa SABC bo we steam ho SABC Plus dumela mamadi wa tsebeletswa le seri hape ke tsapeletse o kone letsa ntsona tsa dipapadi ka jeno hore ya tella afternoon drive ha re qale ka tsa papadi ya cricket ya mo captain wa the Proteas women Laura Volvard o re khatallo e kgolo e tlabele ka lehlakoreng la sehlopha sa England e seng ka ho bona phirimaneng yena metsotsonyo mashoma mararo ka morao ra ya bosupa papadi ya di semi-final ya Women's T20 World Cup e tlo bapalwa mane Kia Oval London. Volvard o dumela gore kgatelelo e tla bele ka lehlakore la tlhopha sena sa England jalo ka ha se tlabe se bapalela ka pele go batshietsi ba sona ba lebeletseng gore se tle se gape papadi eo. Athe mamedi ha o shebana lane dipakeng tsa ditlhopha tseo ka bobedi o tla elelelwa gore e batla tlile e sekametse ka lehlakore la setlhopha sa Aforika Borwa jalo ka ha se ile sa hapa papadi ya di semifinale eo se ileng sa e bapala le sona sa England ka selemo sa 2023 gona tlhodisanong eo le ka 2025 go di semifinale ha tlhopha tseo ka bobedi di ne di teana mane ho ODI World Cup. Volvard ore ba tseba seo ba lokelang go se etsa go hlola tlhopha sena sa England le hoja ba bangata ba dumela gore se na le monyetla gore se tle se hape papadi ya mantsiboengana. Ga re sheba he o boetse a tlhalosa ka moo setlhopha se agelang ka bogabane ka teng o fitlhela kana tlhodisanong eo mme a tlholetsa dibapadi tse kang Marizan Cup le Shapnim Ismail ka tsela o ba sebeditseng ka teng o fitlhela kana mane ho power play empa mokapten Volvard o batla e tlhiana le ngongoreo e sesane mabapi le tsela eo setlhopha se batlang setlhe se otla ka yona jalo ka ha ho na le ditseding tsa dipapadi tseo se di hapileng le ha o shebisisa hantle o tlhokomela gore tlhile se batla se phumile ka sobana la nale dipapading tseno jale hoa bonala gore tlhile ha se yagela se batla se yagela ka bogabane empa mathatanyana a batla tlhia e bateng nakong eo se otlang mme re tla bona gore nabe phirimanenyana se tla sebetsa jwang le gore se tlabe se lokisitse diphoso tseo e le gore se tlhole sena sa England le go fetela papading ya magaolagang kapa che. Ha re tshelela go tsaya papadi ya tennis re ya mane tlhodisanong ye kgolo ya Wimbledon re fumana gore banneng Daniil Medvedev o ile a itseka ka nnete le go gutla ka morago latlhelwa ke sete ya pele ha ne a tlhola sebapadi e leng Daniel Merida ka 3-6, 6-3, 7-5 le 6-2 mme sebapadi se seng se sebeditseng hantle le go fetela mokgatlhelong o latelang ke lekejakejane Joao Fonseca. Athe a re sheba he papading ye nngwe Francis Tiafoe o tlotse jalo Terence Atman ka disete tse nne mme papading e latelang o tlo bapala jalo le Jan Chionski. Athe a re sheba he mosireletsi wa sokola Yannick Sinner papading e nngwe yenahe o hapile papadi ya hae ya borobong ho straight set Wimbledon ha ne a hlola Nuno Borges ka 7-6, 7-6 le 6-4 mme a o sheba he se le papadi ya hapang ka straight set ya borobong e sale a ba le kabelo tlhodisanong eno ya Wimbledon e leng gore o ile a e hapa sehleng se fetileng. Ha re tshelela lehlakoreng la basadi teng Coco Gauff o ile a hla a phunyiwa ka nnete le go fetela mokgatlhelong o latelang ka morago gore a se ke a sebetsa hantle seteng ya bobedi mme a hapa ya o qetela a sa tlhe a batla a bonala ehle mathata a ka nna hlaha empa a qetelela a hapile papadi mme yena he o sebeditse hantle a holo ka nnete le go hlola jalo Solona Sierra ka 3-6, 6-3 le 7-6. Ha re sheba he mokgatlhelong o latelang o tlo thulana jalo le Tle Liu. Ha re tshelela papading ya bolo ya maoto re fumana gore setlhopha sa Orlando Pirates se ntse se tswela pele go itlafatsa le go lokolola tse ding tsa dipapadi pele go setlha sa 2026-2027 go Betway Premiership mme sena se tla ka morago gore se lokolole sebapadi se dilemo tse 20 a na le metso mmedi e leng Seth Green mme he o tloa jalo tlhopheng sa Mabakhania e le halo bapalela setlhopha sa Durban City bakeng sa setlha se tlang go Betway Premiership mo a saenneng kontraka ya dilemo tse 4. Green he o ile a tlhaiketsetsa lebitso mane setlhopheng sa Orlando Pirates se bapalang ho DDC ya ba otloa mono o ba le kabelo ho Carling All Star mo ile a sebetsa ka bogabane pele a dingwa setlhopha sa Upington City mme le hoja hono o na le kgona le gore ka nnete ka iphumana bapalela tlhopha sa ba baholo sa Mabakhania haholo setlheng sena jwalo ka e le gore basietsi ba ne ba tlhile ba mmeile leitlho ke mona he o sa tlo bapalela setlhopha se kwetlisiwang ke mokwetlisi ya motšha e leng Khalil Ben Youssef ya kileng a kwetlisa tlhopha sa Kaizer Chiefs sa Durban City. Atiari amane mosoma wa atleti kinyama nyesimane se tlhopa sa Tottenham Hotspur se tlobela se le fatshelete e ngata hape beking yena go reka se seng sa dipapadi tse matla tse kileng sa tebuka tlhopeng sa Newcastle United ebile le mmapala gare a thewa mane nageng ya Italy e leng Sandro Tonali, mme ke tšhelete e kalo ka £100 million e o tlhopa sa Tottenham se tlo e lefa bakeng sa sebapadi seo se matla, mme go lebeleletse gore he a batle ba lefe tšhelete e kalo ka £92.5 million pele ba lefa tšhelete felele tseng e le gore batle ba lokilokise ditaba tsa bokamoso ba sebapadi seo ka gare o setlhopha sa Tottenham. O ka gopola gore mamedi e bang o sa tsebibie ga e le gantle, sena se tla ka morago gore setlhopha seo se beele se sebedise tšhelete nngwe ngata gape e ka bang £85 million ga se ne se reka Mateus Fernandez matsatsing a mmalwa a fetileng. Mme Tonali he o tlo a tlhopheng se waneng a se bapalela sa Newcastle United mo e leng gore o ile a sebetsa gantle a golo ka nnete bakeng sa ditlha tseo a di dutse moo ya ba selemong se fetileng 2025 o thusa tlhopha seno gapa thusano ya Carabao Cup. Re tla bona gore nabe ga a sa le tlhopheng sa Tottenham se sa ba le setlha se setle ga o sheba setleng se fetileng mane le kinyamanyesimane ebe o tla sebetsa jwang. Wa gopola ke ne re ntse re bua ka sona pele le ke itlo kwala gore ke se seng tsa ditlhopha tse neng di ka nna tsa rengwa ke selepe le o ya lekeng e ka tlase jalo ka e le gore dintho di ditlhe di sa tsamaye gantle goba ba ile ba fetola bakwetlisi ka gola makgetlho a mararo ka o fela go sheba setlhopha sena sa Tottenham Hotspur e leng tshebetso e neng tle e se monate ka o fetisisa go sheba ditlheng tseo ba di bapetseng lekeng e golo ya manyesimane. Ke tlatla ke gutlwa ka tse dingwe se ke tshwere tsa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe re sheba sephetho le tse dingwe tse botlhokwa tse lokelang go di tseba metsotsong ya 30 ka morago ra ya pone. Ha jwale lebza lebza o tswela pele ka re ya thelela ngwaneso.
1: Ha ku le bo holo bong simpa bong sa ka khotsofala.
0: Eh ngwaneso.
1: Ah ke a khotsofala me ke a tshepa le mo medi mo Afrika ha khotsofala.
0: Ah o bana.
1: Ah chika ne tega rona le ho hong ho etsa halang khaitsela ka kareng ha re o lukisi ka pa re tsebe ke eng a wetsa lang e ke eng a e leng bothata hantle ntle ka rona.
0: Ha ke lebe ka botsa nna ka pa re lo uwe bana.
1: Ah khaitsedi ya ka chi. Ah eh.
0: Ah chika ne. He? A bona la go fitileng ile ga bua bona re bua ka taba ya hore ebe ditaba tse tswang ke batho di tlhopheng ka o fapana di a sebetsa ho lo Afrika mo tla fumana ntse ba tshela eng ba etsang ba etsang ka ra be re bua hore e bang di ne di sebetsa ka nnete ne re tla fumana hlopha sa Afrika se hapa ntlisana mo hapa lefatshe empa ka nnete banna ho hobi ka tsela eo batho ho di hlopha tse ka o fela di hloleya di se di tshwere papadi ko re so bona hore jwale monyetla kuna batho bana ba lokela ba tsola mme o ka wa ba nana gore dikotlisiwa ke mekotlisi ya le mong ka o fela goba ka tsela o di bapalang ka yone ga golo metsotsong ya go qetele ya papadi ai ke mathata
1: naena ya Senegal ga ke utlwisise go hang fela Senegal e mphoqile emphoqile ke phoqeile
0: le yona DRC ga o sheba
1: bonneteng
0: le yona DRC ga o sheba e ne se e tsamaile ka papadi
1: enoseoilengotse
0: ore ai jwale DRC ya feta e tlotse tlhopha seo go neng go thwe se tla gapa tlhodisa empa kae kae
1: kannete fela he re tla shebelela go sosetse Ghana leng
0: Ghana Egypt Morocco a ke re yona yone ile afola Netherlands ke nagana ke Ghana le Egypt le Cabo Verde
1: tse tharo ai sa
0: tla bo re
1: tla
0: re
1: tla bo
0: empa ntwana ya go lahlelwa ke morethitho metsotsong ya go qetela e ka re e tlwaelele
1: batho ba bone ba se ba tsamaile o fedile otsa o fedile
0: ka moo ke se ratang tlhopha sa Senegal ka nnete ntle le se sa ka se ke se ratang sa Aforika Borwa ka nnete ke se ratang pe tlhopha sa Senegal empa ke moo ka nnete ba hloleile
1: hai bogane ke tlageng gore ga ke na le tholong ka letshong gona jale fela ke phoqeile
0: Belgium o monna
1: ke phoqeile gona e sale ke mebileng o tla bona ke ntse ba
0: ke ya bona mona ngwane o sepelo ya mebile le Algeria ka rentse le teng
1: le Algeria mang
0: rena le tse tse nne e
1: four
0: ala ke tla bo
1: Algeria Cape Verde
0: le
1: Ghana
0: le Egypt
1: ha go se re tla ba tsietsa
0: a re ba tsietsa
1: re tla ring
0: show lebza
1: thank you box
2: re tla ka se pitimpi
1: kule bo bang simoholo ena mo medi center ke na handle ka America N1 southbound ka New Road ho nona le kotse ka momolala hlahlekile se phala mona tsana se pitipiti re a fita ka mo momedi ga ka America N3 southbound ka mo de Fontaine Road le phele le tona la mila le kwetso ka mo hora le kotse ga nna ga kelo hloko e bang o sebedisa mila o

0: feletsang motjha ya ntseng a le leetong le wena o leng wa feta go lona gale gore a se ke a di etsa ke diphoso
1: diphoso
0: ka nnete o thabisa mmele o sebetsang ka
1: tsafela
0: o arabela mo mogaleng o monne o mongwe o tswetse o tlonka ka monaa le ka mona o ka nnang ka onka letse o sa ee
1: ke
0: ee
1: ee
0: lawe
1: ee
0: ee
1: orit.

Kinti mnata holo ya kuli chana, chana magic, asama atama little mash about a fella conka, conka, conka, conka, ey. Yago puta di taba. Kiri le beti. Fela harimo mwabedi limona. Mwabedi harilebo ya haholo ho fancy face. Kiri yengone mweti. Une wabala sena sa hora wende di taba. Mbiare kenye jalo mkatulongo mwabedi. Waretela afternoon drive. Mori lengrao amuhela jalo ka euphonic. Mnatama limpumi li bob easy. Baru fela jalo busa. Horengena ya bedi al nane ohe mwabedi. Retoke na jalo skutu nenga sarona seka metla. Iling si kwa kotelo. Me horengena hem. Kapa skutu nenga sena ka jeno. Rebuwa kadin toze umurutu anaka. Kapa moithuti a lokelang ho dietsa Lucy dietse ha ithopela ho bala nakong ena ya phomolo ya Maria jole bang o le moithuti o le morutwana atamela he o tlo o ikutlwela ha ho le jwang ka gotheletsa le batswadi le bone be karolo ya sgutlwana sena ba mamele batswadi ba hlokomedi le bona ka nnete ke sentse ke lo hoeletsa mo le leng teng hore le be karolo ya sikokotelo ka jeno e ngwana se mamele le mong o mamele le yena ho bontsha tshitso. Kasi nzareke na sikuwa na sawa na sathuto kisi kukote. Mama meli.

0: o tsentse le fela jalo mobedi re kena segotlaneng sa rona sa thuto e leng a se ikokotlelo mme jalo ka ke ile ka letsa re bua jalo ka dintho tseo morutwana kapa moithuti a lokelang go di etsa le o se di etse ha itlhophela go bala nakong ya phomolo hopola gore lenane o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Richer Lives kwano lesedi FM botlhaiseng ba tshediso Ramatsia. Moamedi ena ke nako ya gore o tle o mamele dikeletso gore o ka itlhopha jwang bakeng sa go bala ka nepo nakong ena a setlha sa Maria. Ke kopa o tle o nke buka mo o tla gwarigwaritsa teng ditaba tsa botlhokwa tse e leng gore re tlabege di arolelana le moeti wa rona e leng monghadi a go itse mang diseko yena ke motsamaisi a tshwereng mokobobo lebile e le motlhanka wa legokela go tswa ka mane ka Gauteng lefapheng la thuto profenseng ena ya Gauteng e re ke tle ke moamogele monghadi a go itse mang diseko kgotsa
1: go tsweng ke mo go tsweng ba nne di ba le sedi le go ho bona le le ka tsi
0: ke le bo ha holo ntate ha re tle re kene di tabentsa rona e be mogutwana ka pa moithuti o lokela ho etsa jwang ha iphopela ho ka bala na go nyena ya phumulo ya Maria
1: moithutana ke le bo ha pe ya ntse ke mamme ke mona le tla ka nne mo na ke le bo he moithutana ha a qala go bala o tshoka hore a ba le papetse ya go bala study table e e yena le tsoka ha go le hore a tle go ruta eng kana go mang o tsoka go ipha nako mo di subject ka pa dipaka tse a ka di tsitsa hantle so a ha ile le re mutsa na ha ke di dipalo a nge nako e ngata a itse di tsetse go bala dipalo ha ile ke ba se sutu ka pa tse ba tsa science jalo jalo a dite nako e leng gore e a shebagana gore e tla mokgona gore mo thuse so ga e lenyane ke ya for tse ditsebang ditirinyana tse e leng gore di a go tlhola di tsa nakong yona e ngata gape moithutana tlhoka gore ka nakong tsena tsa sejwalejwale a sebedise marangrang a tshwanang le bo Siyavula bo YouTube se tlhalosang dijo pitke leng gore di a mo thatafalela o tla fumana gore gara nako ya thuto tsa sekolo moithutana ga kapa moithuti ga na nako le titšhere obane maybe ba bangata ka tlelaseng jale ga ka fumana monyetla gore a ye a shebane le bo Siyavula bo YouTube ke tla kgona go di mo thuse ga fumane tsebo mo e leng gore ga a kgona go tlisetsa gantle e nngwe e botlhokwa ke gore a sebedise dipampiri tsa dilemo tse fetileng di-past exam papers gore a nne a ntšhafatse a lekele go ithuta gore gantlentle motlhatlhobi o shebile eng so ha a bala o tla a bala a shebile gore o leka go kwala seno se e leng gore motlhatlhobi tla ba se batla go ena se seng gape o tlileja ke gore o tlhoka go ikwetlisa le gore kelelo ya ga e dile le chance o tlhoka gore a bapale bolo kapa a mathe tse jalo-jalo gore a kgone a dule a le chance kelelo ya ga e kgone gore e nke thuto tsena tse a batlang go di kenya ka gara yona emo a ithutelang teng phapiso ya teng e tlhoka gore e se ka ba pela lerata o leke gore ga e be e le re go na le batho ba ratang go sheba bolo ke nako tsa World Cup e ka go ya go lenyana le go bone gore o seke wa batla wa gafa wa tloa mo se tsetsang wa gafa ko lo shebana le TV le bolo ga o tlamehile o ithute gape moithuti o tlhoka gore a etse bonnete ba gore o fumana nako e lekaneng le go robala phomolo e botlhokwa ga ole osledu ga o bala gore o tintse tsele e e fumaneng motshegare mogopolong wa gago wa nako e telele a ke re na le mogopolo e fapaneng ya nako e gotshwane e nako e telele jalo ga o tile tsebo motshegare o tlhoka nako ya gore kelelo ya gago e ntse ka yona bosenyi gore e kgone go gopola beterenyana ga o le ka gara di-exam tsa gago kapa tsona magao le gago thank you
0: ke a leboga ntate ke dintho dife tseo ba sa lokelang go ka di etsa nakong ena gobane o so buile bogolo ka tse e leng gore ba ka di etsa tsa ba thusa fela ke difeng tse e leng gore motho a kare e ka etsa gala le phoso mme ga a tshwanela go etsa
1: ka nako ena na ebile wena o motho wa sealemoya wa tseba bana ba rona ba rata dimmino fa ke tse di-headset mona o sa mametse ba ba ratang ha fa itse tsena sa sentse gore o tlo bala go na re na hana go bana ba bala ka ntle bana ba mamitsi mo se se ka hore a leke go tlosa phone ya hai cell phone ya hai le go tlosa tsena tsa marenki di headset a focus go bala o soka le hore hape a tsobe go ithuta ka tshoganyetso se re se fitsang so o soka gore a behe jalo ka nere di-tente le ya gage e molelelang gore ka manto ga ketsa tsena ka labobe di ketsa tsena and then a kgone gore a tsamaye ka yona jalo ka gana leng mme gape jalo ka nere a ke gore a lebala mo go leng lerata mo go nang le tshitisenata ga ka leka gore a ipege go le leng lerata o tla kgona gore a shekane le ka gae tsa sekolo a gantlenyana mme se sengwe se botlhokwa kore a bale ka dikarolo tse nyane matsatsile kapa dibekeng tse mmalwa a se ka leka gore a esaetse ditlo a se ka crema gobane seo se ka nna sa mofa mathata ga kena kaga di-exam tsa gae le hape e nngwe e botlhokwa kore a se ka balela beteng sebaka sa o ithuta se lokela gore se tlhoke gape se tlhophisege ke abe pela bete bane jalo ka setsotsi tlwaele sepetlelo ga o le pela bete ga o tsala go kgathala ga mmele o tsala o utlwa gore jalo se image o sepetelela go robala o tlwela sena se botlhokwa sa gore o se bale jalo gape e le mo re ke leka gore ke gapelele osilebe ke gore marangrang le di-cellphone ke yona ntho e leng gore a leke go e baleya gobane ka gona ka nako ena ke tseo tse e leng gore di ka nako e ngata ya batšha ba rona bana ba rona ba leng gore ba bala matriki ba bala di-high school bothata keum go shebana le tsa marangrang gagolo le go shebana le tsa thuto ee go na le marangrang a leng gore a thusa ka go bala empa a mangata bana ba rona gobane ga re ba shebe ga ngata ga bantse ba bala ba qetelela ba sheba tse e leng gore ga ba tlamele disheba ka nako e re naganang gore wena motile yona cellphone ena gore a ithute empa yena o eng ka gore a namele mmino kapa a bapale di-game mo founung so e le ka gore tsotlhe tsa a nang le tsone a leke gore a ye gole le di-cellphone gole le marangrang
0: ke a lebogang tate potso ke tlo e botswa kwano e botlhokwa golo ka nnete goba re bone ha o le lapeng gona jwale go a bata motho o nagana gore a bule fridge fela a bule sega tsetse sena shebe gore go na le nka mo enka e jang e mongwe o sa nagana gore e re ne ntse re seile maqama kae ka pitseng o sa futhumatsa o se a ja mme go a bata e mongwe a karatšhe e re mpe ke shebelele thelebišene ke kene ka dikobong jwale go botlhokwa ga kae gore ngwana a etele library a ile o balela teng a tloge mo na lapeng mo o nang le ditshitiso tsena tse ngata
1: ebetile mo puso wa ka go botlhokwa gagolo o balela library gobane motho ke lapile le yaka gape ngwana o kgona gore a ka sebedisa dibuka tse e leng gana tsona go eketsa tsebo ya gae go na le ba bang ka leng gore dikolong kapa ga nka dinotsi gantle ga scribula jalo ka nete re bua so library e mofa thuso e le ora ka kgona gore a fumane dibuka tsena tsa di tlhokang go na le tse leng gore ke di-special study guides tse ka mo thusang tse e leng gore sekolong sa gabo kapa ka tlung gabo ga ana tsona jalo ga ya library a ka kgona gore a fumane thuso eo le gape gangata o ka tseba oslebu dilaptop tse ngata tsa rona di na le internet marangrang a dikgokagane a teng moo a tla thusa go tsana ka di-information le tsebo e ngata ka di-subject tse ga di balang library gape e etsa gore ga o le moithutwana kapa o le moithuti o bona baona ba bogang ba se ba bala ba kgona go thusana le ene o fa morolonyana gore le nna ke a bona gore thabo o etsa tsen e ke etsetsen a ke etsetsena kapa e ka nago le thusa gore ba fatore nna ga re kopane kaofela re kopanye maboko a rona go tse gore nagare ta di-groupnyana ke bone ntho e tsena o mongwe a tle ka setseng a ga ka ele ka tsena so library important e seng kgona go thusa marateng mare e important e botlhokwa gape go tlisa mo e leng gore e tsotsetse tsebo thuto le le le na ha ne la pili e na ha ne la mwana e tsebo le ho ba se le tse e se ba tsoba tsa le ke ba ba itse ba se le tsa ka ka di ditlhatlhobo tsa bona
0: hona le moithuti ana hana hore ha bala siuka ofela bitso crossnighter a re wa crossnighter a roba la Hussein ka ka bo 6 ke tsela e tshwanetseng hore a etse ka pa o tlisisa dintho kana go e hona le monga ka geng nna ke motho a balang motsiare ka pa ke bala o tloa Hussein ho fitla ka bo 5 mantsi buya e leng selong go batswa di ba bangata ba bagatlana le sona gore o bo tlhatswa di jana neng o bo hlwekisa neng o boetsa eng neng nako e lekaneng eo re kareng moithuti kapa morutwana o lokela go ipha yona ga ntse a bala ke e kaeng
1: hantle-hantle ka gore tlamele ga o bala ntse o ipha nako mphe metsotso e ka bang 45 ya go bala mme o bonka kgefutso go metsotso e ka bang 50 ke se se se go tshwenya ona le thusi ka go ka gathela ga holo ha o khutela mo montse ba di lentse ka kamera le tshe 50 go o ara le dipotso tse tsa bana le ba di lentse ho go nna le go rena wa tsiba ka pa o tshisa ga kae ke nne mo ha go bona hore o ne ma tsaka nyana o khona hore ke tlhoka go kike ena go nna le ngata go ba le hona na wa tsepedi go ba le ena le yankimela ya fumana hore le hona nako yena na jwalo ka lefapha re kopa batswadi re kopa di caregivers re kopa setšhaba kaofela se leke gore se seke sa imetsefana gangata o ntse o buaka ketsetseng gore mme o sare ga sa batla sa tswadisana o crossnightle kapa o batla go ya library jwalo re tlhoka gore ka nako e tlen be re beke go utlwisise ditlhoko tsa bana ba rona kere merite haibe ka pitanya na hanya ni tsela merite ngwana ka mile anke ni kitse ka bang 45 minutes ya obana ka morao a thole 15 minutes ya khetsitse gore bo go bona bo gona hore bo monye tsena tse a se babile ha go kena hap o tsho gore a re be dipotse tse a manang le tse a se babile go tsaya dingwe tse di dileng ra le kule le hore na o tseba ga kae sena se thusa gore ngwana a kgone gore a fumane mo leng gore o na le gore a tlhoke a tiise a sebetse ka thatanyana ga a gotlela gape a le itekola nako le nako seno ke setho gape ke gore o buile ka taba ya gore ka nako ke nana ngwana fa crossnighter o mongwe o tsewa ka 6 o robetse ka 6 ya bosuki mo ntse a bala bosuku kao fela ga a tsewa re kwatile re le batswadi ga nthabitseng ga sa batla go fetsa dijana kapa thabo ga sa batla go itsa setsi ne re tlhoka ge le lefapa re kopa thuso ya setšhaba le thuso ya batswadi le di-caregivers kao fela gore ga bana ba bala re lekeng ka tsotlhe tse re ka di kgonang gore re seke ra ba setisa ga e be ngwana a tlhoka ra etse mosebetsi wa tlhoka ka medi dijana empa ga e be gore o ka kgona gore ithuse nako tse itseng o bona gore ngwana gago gantlantle monana a okele wa bala o leka tsotlhe gore a kgone gore a pase o leka tsotlhe gore a sebetse gantle ga ditlhatlho bo dititlha ne re kopa setšhaba se eme bana nokeng se thuse bana mo se kgonang mo e leng gore wa bona gore ngwanana o tlhoka motlakase gore go sebetsagale gore a tsebe o bala gobane motlakase ka nako tsena ya tlhokana a eba gore a shebe TV jalo ka ne re bua o nang le marangrang a nang le ditsebo tse di-YouTube jalo go tlhokagala gore rona jalo ka batswadi go na re le setšhaba re fe bana thuso le support-o yotlhe re e kgonang gore ba kgone gore ba re bontshe dinaka ga se lemotse tsela.
0: Monghari diseko re tlong ga gefu me re tlo ya dipapading ka mora o dipapari le sepetepeti ebe re tswela pele ka puisano ya rona empa ke sentse ke bona ka nna le melaetse medietswang ho muwa medi re tla eng ka hang fela ha re khutla dipapading ke le buileng ntate. Mo bari rentse le jolo sekhutleng sa thuto sa siko kotlelo ke ratella afternoon drive me ha jolo ke nako ya dipapadi le bongani shebalala.
2: Tsa dipapadi ho ratella le bongani shebalala.
3: All of us all in kaofela tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 o imamela dialemoetsa SABC ube o streame ho SABC Plus dumela mamadi wa Lesedi FM re be tsere tjane hape ka tsa bobedi tsa dipapadi ho re a thella ha re qale ka tsa papadi ya rugby ke le ka bolella matsatsing a mabedi a fitileng hore ho tla ba le papadi e matla holo ka mona ka Ellis Park e tla beng le dipakeng tsa sehlopha sa basadi South Africa Borwa sa rugby the Springbok Women mesona stabe sekolo ko tshana le sa USA sibitswa ka USA Eagles ka mona ka Ellis Park papadi eno e tlo bapalwa metsotsong ya mashoma mararo ka morao re a pele mme e tla be le e hlekang sebaya pele go bapalwa e golo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa Springbok sa banna e ka tsena jalo le sa naha ya England e leng papadi e bulang Nations Championship mme ao sheba hem sehleng sena sa dipapadi bakeng sa sehlopha sa basadi sa Afrika Borwa papading ya rugby ba balwa latšha o hlowe jalo ka yena mokapotene sehla sena kaofela hem mme re tla bona tshebetso ya hae jalo ka ha tlabe a kenya lesela le mokapotene semmuso ka moqebelo ona o reyang ho ona bathulana le USA Eagles ka bona ka Ellis Park mme sebapadi sena hem mamedi se dilemo tse 30 ana le metso mmedi mme ke tight head prop mme ke sebapadi ha o sheba se bapetseng dipapadi tse ngata ka ho fetisisa ha re sheba hlopeng sa Afrika Borwa jalo ka e le hore petse makgetho a ka bang a 40 kaofela mme o nka marapo jwalo ho sebapadi se seng se beile meja fatshe e leng Nolusindiso Boy. Ha re sheba re fana hore la cha se lekgetho la pele a fuwa maikarabelo a o ba mokapteni le ha Nolusindiso a ntse a le teng ho na le nako makgetho a ka bang a 15 kaofela e fitileng mo ileng a na fuwa marapo a ho ba mokapteni mme mokotlisi Swayze the Brain o dumela haholo ho boetapele bo a nang le bona le tsela eo a bapalang ka yona ka re o sehlopha le ho kgothatsa dibapadi tse ding nakong eo e leng gore sehlopha a se bapale hantle mokotlisi the brain nao le jalo ke le ka o bolelela maobane gore o phatlhaleditse sehlopha se maatla ka nnete mme a o sheba tlhopha seno na le dibapadi tse ntšha tse ya kgang Alicia Aris ka setana jalo le Logan Velman mme ke dibapadi tse di kabang diqala go bapalela tlhopha sa naga ka morago gore di tle di iponagatse dihlopheng tseo di tswang go tsona dipapading tse fetileng mme re a dumela gore ba tlatle ba sebetse ka bogabane bona ba gae sale ga ba thulana le tlhopha sa USA se e leng gore ka la leshomo la motsomong gona goding ena ba tla boela ba thulana le sona gape papading ya bobedi ga ntlantle se etile kwa no lapeng bakeng sa letoto la dipapadi tse pedi ha re tswa tseno tsa papadi ya rugby re tshelela go tsa FIFA World Cup re fana gore mokapteni wa sehlopha sa England Harry Kane o tholeditse moya wa ntwa o bontshitsweng ke tlhopha sa habo ha se ne se hlola papadi le o fetela mokgatlhelong wa tse 16 sa o qetela maobane ka o hlola tlhopha sa DR Congo seo e leng gore se ile sa tlhaba ntlha pele tlhopha sa England se ile sa batla se lahlelwa ke papadi eo jalo ka ha papadi le gefitsong DRC e tlhomme pele ka ntlha e leng honoto ya bakarolong ya bobedi ya papadi Harry Kane o tlhaba dintlha tse pedi le go netefatsa boteng ba setlhopha sa England mane mokgatlhelong wa tse 10 le metso seletseng tsa go etela Kane o rehe mmapalo wa maobane ke o motle ka o fetisisa go ya ka ena go fitlhela ga kana tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe go tswa o bona jalo ka tlhopha sa manyesemane tlasa tataiso ya mokwetlisi Thomas Tuchel palo ya dintlha tseo Kane ya seng a di tlabile ga jwale a go sheba e se nyolohetse go ba tse 5 go fitlhela ga kana tlhodisanong ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe mme o morago ka ntlha e le nngwe papiso le Kylian Mbappe wa tlhopha sa naga ya France e ka sana le Lionel Messi wa tlhopha sa naga ya Argentina o re dumela gore papadi e latelang le yona e ke ke ya ba bonolo jalo ka ha ba tlo thulana le tlhopha sa engwe na hatse ya moetsing baeti sa Mexico mane Estadio Azteca papadi nngwe he mamedi sehlopha sa USA se e leng gore re a tseba le sona ke se seng sa tse ya moetsing baeti se fetetse mokgatlhelong wa tse 16 tsa go qetela ka morago go hlola sa Bosnia and Herzegovina ka dintlha tse pedi go noto papadi e bapaletsweng mane San Francisco sebapadi se hlwahlwa sa hlhopha sa USA e leng Folarin Bolgan o hlabile ntlha karolong ya pele ya papadi ha e se tlo fitlha pheletsong, empa he hwa bonala go e ba le mathata jalo ka ha ile a bontshwa ka rete kgubedu ka morako ketsano ya bileng le yona le se seng sa dibapadi sa Bosnia e leng Tarik Muharemovic. Mme ya re hlhopha sa USA sa iphumana sebapala jalo ka banna ba leshome karolong ya bobedi ya papadi, empa sa nna sa kgona gore se tlhabe ntlha ya bobedi e keneng jalo ka Malik Tillman go tswa go town ya Free Kick ga ile hantle. Mme o sheba ke kgetlo la pele tlhopha sa USA sa hapa papadi ya mantshano tshudisanong ya mohapo wa lefatshe ka moradi lemo tse 20 a nang le metso e mehlano. Papading e latelang se tla thulana jalo le sa Belgium ka mmanta o reyang hona mane Seattle. Papading e nngwe tlhopha sa Belgium he sena se tlo kopana le sa USA mokgatlhelong o latelang, sona se hapile papadi e neng e le maatla a sene se tlhola sa kwano Afrika sa Senegal ka dintlha tse tharo tse pedi. Papadi ya mamedi ile kgefutsong ya ba ya fihla motsotsong wa 90 setlhopha sa Senegal se eteletse pele ka dintlha tse pedi go noto, empa nakong ya moletsaphala re ile ra bona tlhopha sena sa mane kontinenteng ya Europa sa Belgium se sebetsa ka bokgabane ha Romelu Lukaku a na bantlha ya ba kamora mono re bona ntlha e nngwe gape e tlhajwalo ke Yuri Tillemans go lekanya dintlha. Ya re ha se re papadi tla le ba thaonya dipenale jalo ka e ne se ekene nakong e ekeditswe motsotsong wa bolegolo 20:25 ya ba setlhopha se tlhaba ntlha gape e keneng jalo go tswa thaonya penale ka Tillemans. Mme ke papadi e neng e le maatla golo le go ja tlhopha sa Senegal se tadile papadi ka loto le letle ka dintlha tse e keneng jalo ka Hamidou Diarra e ka setsana jalo le Ismaila Sarr, empa ya ba phonyowa metsotsong ya go qetela. Re tla bona he papading e latelang jalo ka batlo thulana le USA tlhopha sena sa Belgium se tla tle se sebetse jwang. Ke tsa tlhodisana mohopo lefatshe ke tla oneletsa se bapalwang ka jeno le o kenelela mesong go sane gore ebe ke difeng. Ga jale Lebsa o tswela pele ka lenaneo la re ya thelela, re kopane metsotsong ye 30 ka mora hora ya bohlano. Lebsa
0: ga ko leboa go lebang
3: ke o taba
0: kula bile bongs mo hole mo amedi ga sentse ke kena jalo ka Atwin 1 southbound ka mangam tinyenga wa N12 eastbound how ya o libile Rietfontein interchange le pelo le tona la milale a mehile ka mom ganna ka kelohloko hle hona le koloi e emeng reka N3 southbound ka mangam Modderfontein road mele medi ka le pelo le letlona mo amedi e kwetswe ka mono ganna ka kelohloko bangwe sebedisa mila ono ka bakala kotsi me ho bona hala ha se pitipiti ka patsu butlela no e fitla mane batlu interchange jwale beya pele skotlong e bangwe sebedisa mila o N12 is bound pele fitla jolo Comar Street molo bo hareng kwetso ganna ka kelohloko hle ha o sebedisa mila ono ho bona la haona le koloi e emeng ka hare ho mila ke re go tshoretse ha kana hore ngena e bona le tso di bona ga sa di bona ga tswa ka tibos underscore code @limo1x #ratella traffic
4: Mumameli

0: go jalo fela mo medi re tswela pele he re sgotleng sa rona sa si kokotlelo mme ke tsene re bua ka dinthotseo moithuti ka pa mogutwana a lokelang go di etsa le o sidietse ha itlhopela go bala nakong ya phumulo ya mariha mme he mo re tlo fetela mabenkeleng pele e be ha re khutla mabenkeleng re tswela pele le monghadi go etse mandiseko ibile ke sentse ko mema le wena mo be di bangona le potso tlhe o ka romela molaetsa go 0797585066 ke WhatsApp ya rona kwa no Holy FM mme potso ya hao e be ipapisitseng le seo re buang ka sona hana joale jolo ka ha re le mohaleng ka papuisanong le monghadi go etse manga diseko re ketse fela tsena mo mmedi re fete mabenkeleng re ya khutla
1: Sha moya ke wa distika hohle hohle ke te ka menyako ya tona na hadi ya bolo ya mauta le fatsi ka style le Hollywood bets o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka paufita dipapading dife ka pa difitsa bolo ya mauto o ka betcha online ka ba le ka le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo kuna le dipehelo Hollywood sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license ba dilemo tsa katlasa tse 18 ha ba dumelwa o betcha Bahlodi ba tsebana go ya o emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka ba romela help ka WhatsApp ho 0766750710
2: Tshebeletso e ratwa le sedi FM
0: re tswela pele he mo medi moho le monghadi diseko ke o amohela
3: zerele lona o slebo
0: ke le boha ho lontate e re fela renke e menyameletseleng hore ile a kena go tswa ho mmwamedi hore nyena e fitileng ka pa mogatlongwa pele wa puisano ya rona dumela o slebo moho lontate nna ke na le bothata

0: ona potential empa ni jole ka nikitulo marangrang jalo jalo ke ona ntse ba tsipitsa gore ba ka fumana hore potential ena ba e reach go thusa ngwana ke ka ntle le go feta go mfumanela tutor o ka nna wa jole ka nikitulo pele wa mo isa ka di group di teng dikolong di study group di teng dikolong kapa tsona di library di study group mo e leng gore o leka gore o mo kopanye le batho ba e leng gore ba na le morolo ba thabela go ba sekolong le batho ba e leng ba rata thuto o ka fumana gore thuto ke ntho e kareng it's infectious ha ke rata thuto kapa o ka ba wa rutwa ke teacher-e e leng gore ke rata thuto le wena o tlo tsepelela gore o na le tshitsheo ena ya thuto ha o le motswadi o batla gore ngwana gago a leke go tloga ke le lontsa strata ga o ka mo fumanela study group kapa yona winter school jalo ka nentse re bua ka ntho tsena pele mo e leng gore sekolo se fane ka di-after classes after care o kgone gore ngwana a nako e ngata a le busy so le nako ya gae o leke o mo thusa gore time table ya gae e be le time table e leng gore e fana ka nako e nnyane e leng gore o tlo qetelela ile sepateng ngwana a leng gore o tswa go ikotlisa bolong kapa netball kapa a tswang go bapala chess ha a nako ya go ba motho a strata empa ngwana a leng gore motswalle ga a kokota monyako kapa a mo romelela molaetsa a marangrang ga re e kwana o sa tobeditse ee no ke yona bothata so ga re ka leka gore re bafe re sebedise nako ena ya bona go etsang dintho tse e leng gore o tlo kgathana ga a kgathetse o sa le lapeng ga a fitlha lapeng wa bala ga a sa bale o tla di-group-ung wa mo thusa gore nako ena ya gae a e divide gantle le gore a bane le nako ya gore a nna kgone go socialize ntho ya gore a kopane le metswalle ga se ntho empe ka go fetisisa jalo ke ntho e leng gore e tlhoka fela gore be re fa nako empa nako ya teng e be le e itseng e seng nako ya gago ka go fela o bo se o le strateng nako ya gago ka go fela o bo se o le metswalleng gobane eo ka nnete ke ena e tsetsang gore o seke wa finyelela mo batlang go finyelela teng
1: ga kolebo ntate moletsa mong ke yona kwano dumela lebo mmogo le ntate ke nna Tyrens Mzima a re ke le mametse ke le ka mona ka Free State Hertogville sekgutlwana sena sa thuto ke se rata gagolo empa e ka re bana ba ka bakebe ba mametse gona jwale ke a tshepang kgone wa bona o buletse sealemoya nna batho bao ba ntshukodisa ga ba ba le lebo ebile eno e mong ga ke re a bale o dula a kwata mme ga ore motho a etse ntho a se a kwatile ba botlhoko le go wena o jalo ka motswadi empa ke ntse ke mametse gore ntate ore re ba etse jwang ke leboa gagolo ka setlhoo sena se a re thusa le rona re le batswadi ke ne le fela tshwaelo fela ntate
0: re leboa mantse ao re a dumela gagolo le mantse ao gape otleng bana ba rona ba na le ka sego ba re ke di-distraction tse ngata ka nakong tsa rona gantse re gola ai go ne o sena tse tsena tse ngata jale ga o tswa fela monyako mona ka ntle o le wena le motswadi wa bona gore o na le ntshi tse netsatse ka o setisa mo fitlha mo o batlang go finelela teng so le rona re le batswadi jale ka nete tšhuro le setšhaba tlamehile re ithuta gore ngwana ke wa setšhaba ka o fela so ga o bone ngwana a phoso wa mammaka ga seba go na le ditokelo go na le melao mare leka gore o kgalemele kloole o tse mmona o kgoneng o tsiba dintho tsena tsa bone tseng kapa o tse mo utlwela gore o etsang ga e be o le gore o na le o motswadi kapa e mongwe wa setšhabeng a nang le boikarabelo bua le ngwana e leke go mo gotlisa gobane ga e be re ntse re tloelela bana ba rona gore re o le ae kontate diseko o le kontate mokoi mathata a gore bana ba rona ba fila ba na le thagatselelo nthong tse ntle a tlo tswelela ga re fa eme ka maoto re le batswane empa gape le ka mokgore tlodisang bana ke utlwa ebile ntate o bonete re utlwa botlhoko ga bana ba rona ba sa batloetsa ntho tse re di ratang mare ka nako engwe ga re ka leka gore re ba bontshe gore ga o sebedise ka thata mmontshe mmotsa ke mang e leng gore wa mo motivate o batla go ba jalo ka mang ka ka tsa le le. Le di o batla go tshwana le o tlego

0: Ke la bula holo monghari diseko me re sentse re phethela puisano ya rona ka nnete be ke se fe se o kala ka tsango se fa moamedi mo leng hore ha ke aka ka hobotsa yona putso eno
1: o tle bomme ke batla ho hatella sena sa di winter schools dikolo tsena ta kana go ntse tsa phomolo tsa maria dina le di winter school ke di dingwe di kopantsi tse ka le di tshere tse leng go tsona di di thaupile gore ka sefetsa le baithuti ka sefetsa le bona gore re ba mo leng gore ba fokola teng re ba fe additional support se ke sona mo direng batho ba baholo batswadi bohle ba leke gore ba kgothaletse bana gore ba ye dikolong tsena go na le corona jalo ka lefapha gona tsene re na le lenane le ba reng ke it takes a village to raise a child re tsamaya ka profundi yana ka tsela re le ka ho fumana maikutlo a batswadi maikutlo a setšhaba ka taba tse leng re di ananela bana ba bona dikolong tsa rona re na le mathata a di-drugs re na le mathata a dikolo tse leng re maruelo a fokola re na le mathata a jalo ka emisi wa rona ntatele bo mailena bua metlheng ya bekeng ya go feta re na le school corruption mo e leng re di-sgd di na le mathata tseo kao fela ne re kopa gore batswadi ba tle di-meeting tsena tse itse re di etsang Gauteng ba fane ka maikutlo a bona gore re kgone le dikisa tsa thuto mona Gauteng nnete ke gore ngwana kwa setšhaba kao fela ga e le e le gore wa mo tlogelela o tlo o latlhega jale ke ntho e re reng jalo ka lefapha gore ga re kopaneng kao fela ga re kopantsheng di-skills tsa rona ditalente tsa rona tsotlhe tse re nang le tsona gore re bee ngwana wa mo Aforika pele ga re ka qetelela re ntse jalo di-90% pass rate tlo bantho e leng gore ga re sa e bona e le dimaka re tlo bona e le ke ntho e leng gore bana ba rona tlamehile metlhena le metlhena ga ba fitlhelela teng and ga e le jalo o tlo le ikonomi ya rona e tlo o gola mori wa rona o tlo o gola gobane o tlo bana le dinaka tse ngata di-engineers di-subjecting tsena gona tenana go na le batho ba ithutelang go sebedisa di-drone fa batla bana ba rona ba kene moo ba bana le di-skill tseo tsa gore ba kgone go sebedisa jalo empa ga e le gore ga re sebedisane mmogo re bone gore re prioritize eng
0: ke kopare mabenkeleng ge a gotlhe
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekgwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
3: Na wa hopola air fryer ela o shebang khafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e fumanele 20 tub washing machine e grey ya 16 kg ya Hisense ka 3999 o boloke 400 o fuwe ke tele mahala le Huawei Nova Y73s ena leng di buds tsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana o fihlela ka di 5 tsa July o na le melawana le dipelo
4: Tebeletso e ratwa Lesedi LSM
0: Mamedi re se re fikile ka nnete maphetelong a puo ya rona le monghadi diseko kwa no ntate diseko re lebula holo ka nako ya hao ka jeno letso hletseleng tse ileng wa arulalana le rona mohole muamedi
1: re buile rona ho tlhoko le ka tsa
0: ke le bula holo ntate ba ri tsamaile fela jalo puisano ya rona le monghadi go itse manga diseko me ha o rata ho ka fumana dinthatsa gatiswa lena no lena le amanga fitileng o ka letsetsa masrame mite mashao ho 051 503 3225 le erkemkhwanazi ho 011 714 7342 le nana o lena o ne o li tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives 101.3 FM bo tla isimba tshidiso ramatsi.

0: abanike idimla cha holo brown dash etsamali zola lemzekezeke baka puff and pass me metsikele shimele mesimira ro kamara ho rena ya bohlano ke mogatlo wa ho qetela wa re ya tella afternoon drive le lebmawela mohojolo le bungani shabalala ra ho renye no ya botshelela fela he mo medi nna ko nyene ga leng ho yona ke na ko rekilweng rekilo jalo ke ba ha Capitec Bank re kena jalo ho hashtag Slim the scam me re fela go lukisentho tsa rona mona Mohamedi re tsebe ho fa Slim the scam ya rona ho tswa ho Baha Capitec Bank re ke tse fela tsene he kofe Slim the scam
1: ma Afrika borwa a matle ke lena na ola rona la Slim the scam le sisthandi ka jone re be a pone matsete a di chalete a sebedisang technology e ntsha ya mayemo a tshepisang dipuelo tse golo bo philo bo monate le chalete ka potlako Empa ka bo madimabe ha ho nka ho tswa le mina mabapi di ditshepisetseo batho ha ba fumane letho moetwa rona ka jone ke Thabo ya tswa mane Johannesburg Thabo o re tlala le dife
2: dimela hla outstanding ai taba ke tsena watse ba gila ka ka bona AI investment platform ene ntse tletsetletse TikTok mona le Telegram hey ke re batho ba qheshela ka ditshelete tseo ba di fumaneng ka mona ke di self intate ho nkwa dinepe ka dikolo tseo ba di rekile ke happy people hey ka mona ke di screenshot tsa ditshelete tse kene di accounting tsa bona ka re man e ka re bophelo bo monate ka mona jwale watse ba kujetsa ho no bona hala e le ntwe ka ganye molaong wa bona ya ba ke re abuti a ko itahlele ka setotswana le wena jwale outstanding he ke ile ka qala ka lefa tshelete ya ka hanyane hanyane wa bona Hata ke re ke shaba le app ya bona ine e bolala man ile molao e bontsha la chalet ya ka ntse e hula kare e a go nke ke le withdraw chalet ha ke fitla mo chalet dololo he bana support team ya bona batho bana ba ntse ba kopa ditshwarelo ha mamora o ka le mo ka re e man be ba mo khatlona ha ke re ke shaba di profile tsa bona it's not make sure ha se tsona ke tsa le shano ka nnete pele o sandi hey chalet ya ka ka etsa mali metsi fela jwalo ngwaneso
1: Hi Mantabo. Tabo. Seo o ke neng ho sona ke bonokwane ba matsete. Nthobitswang ka hore ke investment scam. Batho ba ne ba sebedisa di dashboard tsa maemo, di testimonial tsa mashano le mantswe a maholo a kang AI kapa crypto. Emba ha ho matsete a letho a etsahala mono. Tjhelete ya hao e wela ka dipokotong tsa dinukwane tsena.
2: Hai, what's all standing ka nnete ke ne ke nana go motho ke clever bona. Ke playlist ka man a go join ena go sa dumela o re tlaka pelenyana ha o qeta o tswe ka pele. Empa jwale ao ha ke a fumana letho ngwaneso.
1: Pepi hle le o kilona le raba la bona. Ba jalletsa batho ba bontshang taba tabelo le ho iketsetsa ho hong ka potlako. Ba tshwara diphofu ka eng o ka ipotsa. Ditshepiso tsa dipuelo tse hodimo ba le kgothaletse ho joina ka potlako ba bue le lona ka Telegram kapa ka WhatsApp ho ina le ho bua le lona ka metjha e molaong mme ha ho boingodiso ba FSCA ha ho bonala ho beletsa ho feta nnete tsebo hore ho fela ho le jwalo ha ho nnete moo
2: heish outstanding ke lahletswe ke tjhelete e ngata hona ho Empa tsa go bulela ntho bohloko hloko hloko hloko lo feta ke hore ke huletse metswalle ya ka ka lahlela ka gane ga balela eish Kwatswa ka nnete man ka ikwahlaya man.
1: Mamela Thabo, o se wa ikwahlaya. Malepa ana a ntso ka bohlalo ba ho lahlisa batho ba lokileng. Fela nnete ke ene he. Miralo ya masete a nnete ha e hatelle motho re a joine. Hape ha e qobele hore o hohele batho ba bang. Mme e ngwe risitswe le FSCA. Ha e liswe le nanin leo, o hlonno tsebe hore ha e tla sa molao le hore batsetedi ha bana tshireletso. Mzansi, mokgwa ke wona wa hore Slam the Scam ha o tlua di-pyramid scheme tsa AI. O se ke wa iphumana o tshwasehile tlasa ditshepiso tseo kgantshetsang ka dipuelo tse hodimo ho social media. O se ke wa tshepa di-screenshot kapa dipontsho tsa moo ho fuwang batho ditjhelete teng. Ha o belaela hore nnete ha eyo, tseba hore ho fela ho le jwalo ha eyo. Le ha ho na le app kapa website, ho ha o bolele hore ke nnete. Etsa dipatlisiso ka khampani ena. Haiba ha ya ngodiswa le FSCA, kgaohana le yona o suthe moo ka potlako. Fela hopola, haiba ha utlwisise monyetla wa matsete, o se ke wa tsetela tjhelete ya hao moo. Dula o le sedi, dula o bolokehile. Mme mmoho ha re re, Slam the Scam.
0: Ke Slam the Scam, tsamaile fela jwalo he. Ka jeno, le sisthandi ke a tshepa momedi o ikutlwetse maele ao sisthandi ana o tshwaretse yona le bana beso mo kutlwile ke Thabo. No sna ho.
3: Lesedi FM. Welcome only Kubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimo lelwa.
4: Ebuma wena. Mela hetedi ya go jwang. Joshua ka bola ka Captain Park. Ke mushana kwa kwa mana. Ona na ha ino mola makwadi. Ke be ke dulante. Ke u koma o letsa ge di yo hetedi ya go shapa ka bo Puffin Pass. Puffin Pass. Ntotse kotse ya holo ke dutse fatse go ba metse ke mogathala felo wa mosebetsi ke go watseba go letse radio gatsedi aka tango
3: haletsa tsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show go le sedi fm

0: hodima mo re ikhantsa ka botshaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mifuta e fapaneng ya mmino e kenyelletsang amapiano hip hop le mmino wa bodumedi mona re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena ke monyaka fela ho ya ho ile mamela re atella manta ho isa ka labohlano ho reng ya boraro ho fihla ka hora ya botshelela ho lesedi FM ke molelo
1: Kananelo ya kopo ya Captain Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
2: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
1: Etsa kopo online o tlo bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
3: Lausilebu o ya ngwana mme le box and bonks mo ngwana mme a mo gena nya tanta le mametse ka di placing tsa pitiri man ka monnati ka semati putsi stofone le o molemo le taile ga mametse le sedi fm ke molelwa ei thara shap shap
4: ha itiri ya ka lebo le nna ke ne ke ke a thola empa hai ha ke gona o thola ba boritswile ka rametsi ba bore itswile ka rametsi e mametsi music ba bore ramukanati ka botshabelo dangus.

0: It only gets better with time. Hey, Quentin Harris, Atumali Robert Owens, but always single but who's the one who DJ G in the mix. Na ke ne ke tse re fitile ha ona spadi ke ra ke e bile ha o ke sentse ke hlotse he by default.
1: Oh no ke ke boy bo.
0: Jale ga je le ra ho spadi he momedi. Eh ke tsa male malome, dimela malome
1: se so ke na sa le mo. Ha ya kupa ha ya kupa. Ha ya ke di medisi ya kupa ya la.
0: Ho so kupa ho na o kena fela wa
1: ku. Ke ho nwe thabo itse phadi sa ha se ke se se tla she le ga thata ga je.
0: Yo, ay, mamedi. A re ke na tlisa re, mme me o gethile pina efe.
1: Ke rata malaika e teng mo.
0: Malaika.
1: Ke batla ke hle ke o hlasela ke futuwe
0: ka. Ke la ba se weekends. O batla malaika?
1: Ke kopa malaika ke futuwa ka malaika.
0: Engwe le engwe malaika.
1: Ke rata pina malaika ka pila ka kaofela.
0: A re ke nyunyula
1: ka. Ke botla utla ke le dile mo.
0: A ke nyunyula ka ene ha ba utse engwe le engwe.
1: O tla utla mo kokotlwa. Ah.

0: ke malaika ke malaika e gatsiwe ke malome me ha ke khotsofala di vote di sentse di a malome joang o so utlupina yaka joang fela he tsholo re etse hantle tabe re bongana fetse ka dipapatsi re tlo tla go utlwa hantle ho etsa hala eng ka Jen Hospital ene yona ke no yemela
1: Atsa dipapadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: All of us all in kaofela tlhisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e bohe ho SABC 3 we mamele di alemoentsa SABC ube we streame ho SABC Plus ke lebule lebza lebza le malume mamedi tsena ke tsa ho qetela tseo go neletsa ntsona tsa dipapadi re ya thela re qale ka tsa di athletic ba sading se mathi se hlwahlwa samane Northern Ireland e leng Lauren Roy o boletse ha ile re ka nete ha khotsofala ka qetweng kueng ke ba ka sohlohong na heng eo ya ho simokenyeletse sohlopeng se le ba mane Glasgow dipapadi tsa Commonwealth me dipapadi tsena di tlo mo feta ka lebaka la hore se mathi seo se dilemo tse shuma mabedi ana le metso e mehlano se leng hore ha jwale sentse se tshwere record ya lebelo la 200 meter hona mane na henya Northern Ireland kamora o sebetsa ka bakgabane ho World Indoor Championships pejana selemong sena ka kgwedi ya Tlhakubele se nke qeto se mathi sena hore se ke ke sa ba le kabelo ho Regional Senior Championships e le mabelo a neng a tlo mo thusa ho phunyeletsa bakeng sa ho ya dipapading tsa Commonwealth yaba o nka qetwa hore a ilo ba le kabelo mane ho American University Championships Oregon na ntse kopaneng tsa America e leng se ileng sa batla sehle se thefula haholo tabatabelo tsa hae tsa ho emela na ha eno dipapading tsa Commonwealth jwalo ka ha ile hore melao yana eo ha e dumele hore sebapadi se sa phunyeletsang hantle ka molao go tshwana le dipapadi tse ding se phunyeletse fela ka lebaka la hore se ile nna sa sebetsa hantle nakong e fetileng empa se sa ba le kabelo mabelong a o phunyeletse utlwile bohloko haholo ke sena jwalo ka ha ile hore o lekile ka nnete hore a tle a ipiletse mabapi le qeto eo empa ba ka sehlohong ba hanana le yena ho hang fela mme ba qetella ba kgetlile dipapadi tse tsheletseng tse lo emela sehlopha sa naha eno sa diathletic ho Commonwealth mme hore se wananang se a etsala mona ke hore hantle hantle o otlelwa taba ya hore o ile a ya go lo ba le kabelo papading tsa mane America e seng hakalokalo hore ha a tshwanelwa ke hore a ye mane Glasgow dipapading tsa Commonwealth jwale he taba tsena di monate ho dimathitse ding tseneng di lokela hore di lo matha mmoho le yena jwalo ka e le smarti se hlwahlwa mane ho Commonwealth jwalo ka e le hore ha yo sohlopeng sa Northern Ireland mme sena se bula segeo hore mohlomong dimathitse ding di le tshepo ya hore di ka sebetsa hantle ntle le Lauren Roy. Ha re tsa tseno he mamedi re tshelela jwalo ho tsa papadi ya rugby mokotlisi wa mehleng wa sehlopha sa naha ya England Eddie Jones o re taba e tswang ke sehlopha sa England ya ho thibela dibapadi tse bapallang dihlopha tsa dinaha tse ding nka hlaka dihlopha tse dinaheng tse ding ho ba le kabelo hlopheng sa naha e batla ehle e thefula sehlopha sa England. Sehlopha sa England se na le molawana mona mamedi o reng dibapadi tsohle tse bapallang sehlopha sa naha e lokela e be dibapadi tse bapallang dihlopha tsa di league tsa naha ya England e seng dihlopha nka hlaka dihlopha tse bapalang league tse ka ntle jwalo ka league ya Spain nka hlaka re league ya France mo e leng hore ho bonala dibapadi tse ngata tse hlwahlwa di bapala league ya France mme seno se di thibela ho ba le kabelo hlopheng sa naha ya England. Jones o dumela hore e bang di ne di ka dumellwa ho ba le kabelo hlopheng sa naha le ho emela hlopha sa naha ya England e ne e tlo ba se seng sa dihlopha tse matla. O buile sena he pele o papadi e matla e lebelletsweng ka tjantjello papading ya rugby mafelong ana a beke e thakgolang sehla sa Nations Championship e tlo bapallwa ka monaka Ellis Park kwano Johannesburg ka Moqebelo kgahlano le sehlopha sa Afrika Borwa sa The Boke mme dibapadi tse e leng hore di matla tse wananang hore ha di ne di fuwe monyetla wa bapalla hlopha sa naha di ne di tla thusa le ho etsa hlopha seo be se matla ke dibapadi tse akgang David Ribbons, Kyle Sintler, Joe Marchant, Lewis Ludlam e ka setana jwalo le dibapadi tsa ha Willis e leng dibapadi tse a tshepang hore di hlwahlwa haholo mme di ka etsa sehlopha seno e be se seng sa tse matla mme a ba hlalosa hore se etsang hore dihlopha tse tshwanang le sa Afrika Borwa e ka setana le sa France di ne di tswele pele ho bapala hantle ke hore tsona melawaneng ya tsona di dumella le dibapadi tse bapalang dinaheng tse ding ho tla sehlopheng sa naha e bang le hore tshebetso ya tsona ya hlokeha jwale se re tla bona hore nabe papadi ya ka Moqebelo e tla bapalwa jwang mme e hlile ya ke sheba ntho tsa ka kwano boholo ba batho ba se ba ntse ba na le tshepo ya hore sehlopha sa Afrika Borwa se tla ifetela bolatšha fela kgahlano le sena sa England mme wa bonala tshepo e batla e le siyo le ho mokwetlisi wa mehleng Eddie Jones hlopheng seno sa England. Ha re kwala ka tsa papadi ya tennis re le ba tlhodisanong ya Wimbledon re fumana gore sebapadi se hapileng tlhodisano eno makgatlho a supileng ka go fela nakong ye fetileng Novak Djokovic o ikemiseditse gore a tla sebetsa gantle le selemong sena, mme o hapile papadi e mo entseng gore a fetele mokgatlhelong wa boraro ha ne a tlhola Stefano Tsitsipas ka 6-2-3, 6-4 le 6-2 e le go straight set, mme o bapetse hantle haholo papading eno e leng gore o shebile gore le papadi e latelang a nne a sebetse hantle fela jwalo go qetella hapile papadi ya magaolakgang le o hapa Grand Slam ya hae ya bo 20 a na le 25 le o etsa palo ya ditlhodisano tsa Wimbledon tse robedi tseo a seng a di hapile. Papading e latelang he o tlo thulana le sebapadi sa mane fora e leng Arthur Rinderknecht. Mamadi sa tlhodisano mo mpola fase di teng gape kwa nolo Serie FM bosigo bona wa tlhaga setswa papadi e tlamehile pakeng tsa setlhopha sa naya Spain le sa Austria o tlhaga setswa jalo ke Pule Leo a tsamaya le motlhophole Molefintseki. Athe tse ding gape tse bapalwang ke tsa go sano seng setlhopha sa Portugal se tla botsana dipotso le sa Croatia ka gore ya pele be goreng ya botlhano gona go sano seng sa Switzerland se tla botsana dipotso le sa Algeria ke tsena tsa mokgatlhelo wa tse 30 a na le metso e mmedi tsa go qetela dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsone le tsa go qetela kwano go le Serie FM ka jeno la no la re a thella tsa ding hape di usane ka labohlano bana ba skitse
0: kula bila holo tibla tibla ke se ke re tibla wa bona jwala ko tlwelo nthontso yetsa mshimano wa ka ino sebetsa kila bila holo bongs bongs mplele
2: eh
0: o bona wetsa etse mona e malume ke yo sa khukela moyeng jalo jalo o gatile montuza pinena ya ya malaika na ke tlo kgetsa Mendoza uzoyithola kanjani uza malifi wena o chef
2: ay Mendoza inale yeah inale
0: inale
2: vibe inale vibe wait na na na
0: yele uzoyithola kanjani
2: ay ithatha holo
0: ke mana uzoyithola kanjani nale
2: mulaetsa wati ngutibile a holo for nuts
3: ba shop
0: ore uzoyithola kanjani itibile a holo
2: ay gutlwa ka jone ke sa eba ke a rata yone mpaka jona
0: ke tlantsela ke tlhoke tsala ka
2: o o sontso tsala ka nna
0: o fele o fe go ba kutlwisisa wa tsa ditutina ko botsa tsena gaitsena ka bane ke iphumane ke le mona fela
4: malume nna ke tsama lwela malume ke me ke tshikwalipe malume
0: ha ke so ba pali pina yaka fela ga sa rutlwa tseo empa he mmamedi etsa bo netse ba go se fetu ka morao ho mo tlo utlwe ke nyolwa ka ntwe thata
1: ha le tsatsile rapama sa sanka le ri a tella afternoon drive show ho le se di fm

0: ithola kanjani Kim Mendoza ulese ye family shunelo ntsiletsi metso tsa gagwe le bile go nyane ya botsilela ba ba dikajene he ke kutsana le hlokwa le malome ha go tlwe 06 0003084 malome ene wa bua fela malome ga ho fela wa o no bua tswela pele o tlo bona ha o sala mo media sa voteli mo di mo engkhotso. Hi.
1: Matila.
0: Repeti moratu.
1: Ke skuli matu bana ba matakela nna ke sa na le malume le.
0: Ke tsibile squeak ke tsibile. Hi.
1: Sorry.
0: Bye squeak. O mai khotsa.
2: Au topi la masave.
0: La masave di.
2: O tsere fusi mapatsi sa boss town ke tsa malume na ona ga malume ka a ka nka skola wena ke tsa malume na ga itse di a motho.
0: Ah, ke le bile ga le sentla.
2: Ei kada so.
0: O men khotsa.
2: Ndze thola kanja le papa ye o thola antlo di tshilo mo wa tshisi wa le so.
0: Ja le bo ga na so itla.
2: Tshisi le. O wale mna ke le bo o fuke ba lo koma tshisi wa le se taba le malo.
0: Ai. A tshi a tshi mutona bo utela. Ai wa bona nna batho ba o sa tsebeng go wa vota jwang ai ba ba impukeng ai. O men khotsa.
3: Manana.
0: Le kai.
3: Sete le kai. O ka mana mothelo.
0: Ha, yo ntate wa ka vota ntate na kwatsa mai, na kwatsa mai.
3: Ke tsa male malo o ne ngwana na skisi na.
0: No, ai u lukile ntate bye.
3: Ke le kgwe ri ka tsela pante.
0: Thank you ntate wa ka, bo e khotsa.
4: Male le bo.
0: Hi ma.
4: O tampati di sebetse me ke tsa maya e malume
0: ba tshulu na ba tshungu ba ba e matsidiso ai mo be di lera a tle ke kopa go le ke
5: pishin tsa di buti ke batla di
0: tlhafu di hla ai mo me di ai
5: ke tla go kae wa na go ma monate o mo ha ya khona ya ya mo hopola ntse ke le molebele di a strike mane go
0: bona le mo di tsanga strike
5: ne ke se betsa strike bosigo mo go kotlwa le hlanya o lebele tswe ke phafa ga le ke tsere ke tsere go la sa ngwane so mo
0: a ke ngwane no
5: ha o ngomme
0: ke ngwane le rutabo
5: a tumela usi ya ba ke ka tsipana ha ke gato yetsa tsena ba ne ke mo holo krekeng ja le wa utlwa ke gongwe go ke tlo yetsa mosebetsi ka magete go go ya tutumela mo ke
0: mo media tsiba ntong ke ntseng yona
5: ditlwebele
0: ai

0: Barbecue chicken, Debonair's chicken, chicken and spicy pine, kapa Russian flavor. Chabela tsenga, taka 35.90 fela, ka Debonair's pizza real deal loaded. Hula libela ola dipehelo. Debonair's pizza, try something amazing.
1: Di scrum hafu, di hloka di fly half. Feinberg Mgomezulu, o hloka Willemse. Mesi hloka sama boko boko, si hloka siya. Mesi tini se sing li se sing, si hloka Afrisem cement. Di dubile moho ka motswako o matla wa samente, ya buleng bo tsejwang, re bahludi. Reka mikotla e mehlano ka pa ho fita ya Afrisem cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano, wa bababedi, wa ho bale di Springbok. Moho di dikete tsa di voucher tsa ho aha, Afrisem. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Hona le dipehelo.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke metsotso e le shomele mesorobong ka morao ka pare ya re lebile hore nyane ya bosupa ho polore le no le keneng ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo ho le CD FM ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore taba ya ho thongwa ha Daina Pula jwale ka letona le itla kena di etsa CCC dolashe e ba kile ditaba di hana ofela mo mekhatlo e meng e ntsitseng maikutlo hore ha ya khotsofalla ho thongwa ha hai hape Pulo thontswe ke mo president Cyril Ramaphosa mme le bitso la hae le ile la hlahella nakong yo mo president ya neng a etsa diphetoho wa kabineteng ya hae ka labobedi. Hara mekgatlo e meng e sa kgotsofallang ho thongwa ha Pule ke mokgatlo wa mahata mmoho le ANC e leng Khosatu. Re buisana ka sena le mongodi moholo wa Khosatu e leng Solo Phetwe, ntate Phetwe, kgotso wa moetsi matshohlo tshebeletsong ya Lesedi FM.
4: Kgotso wa leba momedi ba Lesedi FM.
3: Maikutlo lona a ho ba kgahlano le ho kgethwa ha letona Daina Pule a isetlaile ka dintlha difeng mme ho baneng le le kgahlano le ho kgethwa ha hae ho ba letona la ntshetso pele ya setjhaba.
4: Dintlha tsa rena mmako baka la hore selo sa mathomo re re ga ra itumela re le mokgatlo wa bashumi ba sebetsi mokgatlo wa Khosatu. Ya ka re itse gore re maja mmogo le mokgatlo wa African National Congress e leng gore moporesidente

0: bana ba rona e ne e le sekgosegolo tse tengwe tse e leng gore dipatelwa ke di-post office di ne di nna le di-delay di nna di go teno kgwedi e go tla dirwa dikarata di rileng kgwedi e rileng go tlhaga tse seng e tlo nna le tsona le dithibelo tsa gore baagi ba rona ba palelwe go kry-a ditshebeletso tabae
1: le lekgosatu le batla go bona mofuta ofe wa boetapele lefapheng lena le nang le tekanyetso e kgologakana
0: batla go bona mofuta wa boetapele o motho a nang le maitsholo a mantle o a nang le ethic e e leng gore ke e leng e rwalang maikarabelo a setšhaba re batla go bona go na le motho e leng gore ga amaege mo bogodung ga amaege mo dilo teng gore ga di a tshwanela gore motho e ka nna moetapele wa palamente kana motho wa eteletseng palamente a berekela setšhaba e tshwanetse motho o nang le botshepegi so ke batho ba re ba batlang ba e leng gore ge e le gore kilo a ba wa amega mo dilotse tsa corruptione bogodu all those things I don't think that you should be the person that can lead that department.
1: Ntate Phetho re lebetswe nako ya gago gagolo ka o buisana le rona tsatsing la kajeno o fitlhelela nako e tlang
0: re leboga maloba mamedi ba leseding fm
1: Mama Medi yenwe re buisana le ena ke mongodi mogolo wa KgosaTu e leng Soli Phetwe mme puisano re beya ntle metsotsong e le shome le motsomong re ya re lebile horeng ya bosupa gopola gore lenaneo le ntseng le ke na jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho le sedi FM e re nako ya rona ga eme mona re fetele mabenkeleng re tla boelape re tswela pele
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ke metsotso e robong re ya re lebile hore nya bosupa lenaneo ke la ditaba la matshotlho ho lesedi FM. Ha re tla pele le gotlele phaming la dinyewe la Free State le a hloletse mosadi wa ditšhere e nngwe ya botshabelo ho hlola bophelo bohle ba yona tšhankaneng ka lebaka la polao ya hae. Moqosuwa wa pele Vusimose Daniel Ncele ya dilemo tse 43 o a hlotswe ho hlola bophelo bohle ba hae tšhankaneng. Moqosuwa wa bobedi Moeketsi Innocent Manko ya dilemo tse 35 le yena o a hlotswe ho hlola bophelo bohle ba hae tšhankaneng. Moqosuwa wa boraro Abdul Raham Tamando ya dilemo tse 35 e leng sware sa mofu o a hlotswe ho qeta dilemo tse 20 tšhankaneng. Moqosuwa wa bone Halima Mnyobisi o a hlotswe ya dilemo di 38 eo e leng mosadi wa mofu le yena o a hlotswe ho hlola bophelo bohle ba hae tšhankaneng. Ho utlwa haholo ka sena re buisana le mmoli wa sepolesa sa Free State Sergeant Mahlomola Karedi. Sergeant Karedi kgotso wa moetsi wa matshotlho tshebeletsong ya lesedi FM.
3: Ga ke ke re go buisise ni ke be ke dumedise le bang mamedi ba lesedi FM.
1: Sepolesa kapa NPA Samuel Ajwang ka hloi ena e buima e filweng ba bolae.
3: Bona so bona ke ke di pitlele go. Ke pitlele go ni go bontsha ntho re ka nnete mmuso wa rona o file weekend tsiditse o re o lwantse tabena ya di go dintwa tsena tse le gore ke tsa bong mme ga o ka sheba gagolo ngwana mme batho ba dilang ba fumaa dikatlholo ke batho ba bontate mme kore se batla e fetofetoile gobane ga jwale tjena ke motho wa mme e le go kena nkileng kapa a bapetseng karolo e kgolo gore e be ka nnete molekane wa gae o fumana e ga re bua ona jaa tjena se bile le motho a tlhoka etseng tsole ka nnete ke iphitlhele go le ena fatsi yaka.
1: A re shebile karolo ena ya molao wa 51.1 e sebetsa jwang tabeng tsa dipolao tse rerilweng e sa le pele.
3: Bone so hantlentle yona hantlentle e fana ka tataiso ya o bontsha hore ka nnete ka o fela batho ba amehang ba tlameha ba bane le sepha go bolaweng kapo go etsagaleng ga ketso ena e leng e le gore gona jase re bua ka na leng ya polao jale go bolela gore ka o fela ba le jalo ba bane le karolo e ba e bapetseng go fitlhela motho ena e le gore ka nnete ke ena re tlhatsipa ebe re bua ka ena e le gore o sa bile a tlhoka ya tsena jwa tsena jale e batla e ba kenya ka o fela go bontsha gore ka nnete jale ga se gore ga wena o utlwile batho ba ntse ba bua le wena bo fana ka lesedi ya gore ee ga re ka etsang tsena e tsena tsena molao le wona o tlhelela ka thoko ee le wena o a kenelela mono gobane go bueng ga gago o ntse o bapetse karolo go ketsalo e le gore e tlabe e tsala ka motho eno e le gore ka nnete o tla bantshiwa dikotsi kapa a bile a bolaoa
1: go kenelela ga batho ba gaufi le mofu jalo ka mosadi wa gae gore bolelela eng ka mofuta wa ditlolo tsa molao tse etsagalang matsatsing a ka jeno
3: ga e diri yaka ke ka go ileng ya ra ke kala ke bua be ke bua ka taba ena ya botlokotsebe bona bo e le gore ke ba bong mo e le gore ka nnete gagolo di-domestic violence jalo-jalo gobane opole domestic violence e batla e ba thata gore rona ka le sepone tsa re kae re ka leka gore re police gobane ke tho tse e le gore di etsala ka matlong ga tsedi yaka mme ga di etsala ka matlong e tlo fitlha go gona ka le sponisa e le go swetsa tse ntho kgolo e le gore ka nnete ke ka bomadimadi yona ena e le gore re fitlhile re se re bitswa abuti a isitse kona sepetlele ka matlong a go tlhaja ka kwao mmeleng mona o na tlhabue masotlo a masome a mararo kao fela jale wa utlwisisa le go etsala ga yona diphuku tse di bontsha gantle gore e tsaetse mo e le gore ke bona fela ba le babedi kore mo bane ba le teng go ne o sena batho ba bangata teng le ga e le gore ka nnete go na le batho e le gore ba ameha mona ketsalong ena empa taba ya domestic violence ke yona e le gore netlhile le ka godimo ke ka go le magotla dinyewe ba ile ba re ee le wena mme ka nnete wa petse ka golo e kgolo go tlhoka leng ga tate ke ka go le ena e leng a fumana gore a tlhole bophelo botlhe ba gaitšhang ka nekgatsika
1: ga re shebile diphuputso tsa sepolesa di nkile nako e kae mme ke diphepetso dife tseo le kopaneng le tsona
3: ngwanetse wa tseba aga nka nako e telele gobane ile a re ka nnete ka morago re fumane molaetsa gore tate ko one o tlhabue mme o kenetse pete le mane mme ga a sa le le maemong a ntle ke ga hanghang captain data a kopana banna ba gae mme ya ba go sobile o tlalo kapo go thakgolwa diphuputso mme tsona ga ite diaka di le talebisa go tshwareng ga banna ba babedi ba ne ba e le gore ke bona ba ikankage ke di-hitman re ka re jalo ke bona ba e le gore ba ile ba tsala ka go tshwarwa mme wa boraro ya ba go tshwarwa brother in law e leng e le gore ka nnete kore ke ena le ena e le gore o ile a bapala karolo mme motho e neng ga go sukisukidisanyane ga ke diaka ke ausi gobane koloi e ana tsamaya ka yona ya motse wa mazda ke gola le marangrang mo na le lesedi re ile ra e goeletsa gaitsedi yaka gore ka nnete ausi o ntse a batlhoa mme koloi eno e le gore o tsamaya ka yona ke yona e le gore ka nnete ka re thusa gore re kere mothole empa re ile ra fumana ka morago gore re fuputse gore eke o ile a nyasatsa koloi eno a ba e rekisetsa motho e mongwe empa diphuputso tsa rona gaitsedi yaka di le tsaya tlisa gobane yena re motshwere a le ka mane ka Gauteng mme a le tulong engwe ya majabajaba tena gaitsedi yaka mme a dula le boyfriend ya gae mongwe jale ke diphepetso tse o bile le tsona ke yone ntho ena gore phela ga ga kgona gore re batle kore re mo fumane ka pelenyana ka baka la gobane o latlhile a kgomakgoma gaitsedi yaka ga re re utlwa otho o kaekae ka borostata ga re re utlwa otho o sa le ka moloka ka Gauteng empa
1: ga re phethela ke molaetsa ofe o sepolesa o romelang go batho ba rerang ditlolo tsa molao tse re rilweng e sa le pele
3: ga ke diaka botlokotsebe ka nnete ga se ntho e le gore re tlameha gore re rilweng tse re babatsa oang mme re sa tshoge taba ena ya dintwa tsa ka malapeng ke yona e le gore re tlameha gore re shebe ka leitlho le tlile le leng tshotlho gobane ke yona e le gore e lebisa go diketsalo tsa mofuta o tsena jale re batla gore re kope tšhaba seso gore ga o tseba kapa o utlwa ntle gore ka nnete moitsane wa ka mane e ka ka o na le bothata ngwaneso se dule fela ya police station futse o bua gore e wa tsakeng baitsane ba ka mane ula o tlhatlhiwa dintho ka tlong ka mono kapa gona jale tsena go na le ketsale e re tlatse gorena o etsaetse mo nkong mono gobane go thutse ka mono re tla o kgone gore re potlhake ga kire ka retle mono re bone gore na re thusetse ka mokgwa ofeng mme go etseng jalo ga kiraka o tla bo phemisitse ntho ya rebe o kala o sata o tlo se o fumana tlale ya gore ka nnete motho o soka etse mono fele re kopa gore ka nnete taba ene ya domestic violence e tlhoka gore re emele ka maoto ke le setšhaba kaofela gobantse ka ketholo gona ka le seponisa re utlwa ga dintho tse di etsaetse gobane bogolo ba tsona dintho tsena di etsala ka mathumo e le gore ka nnete gona ka le seponisa ga re kgone gore re ka ithibela le pele o etsala ga itse diaka
1: Sergeant Karedi, re lebetse nako ya gao ka o buisana le rona tsatsing la kajeno o fitlhelela nako e tlang
3: mohlomphe
1: mo mamedi yo ne re buisana le ena ke moli wa sepolesa sa Free State ena ke Sergeant Mahlomola Karedi sena se re fitlhisa ntlhapheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa go moifo botlhe dimakatso mo tshwaneng rape o Mokoena Mpho Mahlaola la ka lebitso ke Kitibone Matshela go fitlhelela re kopanape nakong e tlang kgotso.

0: mamedi a montle ga jale metse o se dula masomo mabedi le metse metlhano pele go rona ya borobedi tlile ka ona le bothatanyana mamedi tlhakoreng la megala kwano fela re tla nne re tswentse re le ka go fumana coach Jerry Tshabalala obaneng ke ena motho moedi wa rona o re ketekang bagale le ena bosumbone ke shebile ke tsena hel sa tswagene le tsa tsona timi motlhophisi wa andile ngube ba re tsebisa ba re latlhaga mofumana monnenwa sene sipho male mamedi wa motseba he ke analyst e kgolo ya bafana bafana e re ke re ene e le obaneng puisanong ya gae le bona o tlhalosa ore ka nnete o itokollotse mosebetsing he mamedi wa go ba head analyst ya bafana bafana ebile o tlhalosa ore qeto eno bonneteng o ile a etsa kapa a e nka le pele ho wa papading tsa mogope wa lefatshe mme ore o leboga tshebetso ya gae e wa bileng le yona setopeng sa bafana bafana mme leqhepe lena he la buka le safa le fitlha pheletsong mona a go sa tla shebana le tse ding tsa dintho ebile o boetse he a kopa tshwarelo ka gotlhe gotlhe mantsweng a ne a ileng a bua mamedi ga bafana bafanya e qeta otla South Korea re ya go last 32 wa opola ware ke batho ba bangata jwang ba neng ba galefile la ba ka e ama le nna tabena ka gao e ne se le thabo ka nnete bale a ba e se mo kopantse tlhoo ka tlhong a iphumana bale a sare ee ba bang ba e bona jele keo he o sa itokololotse ka nnete mme go bonala etlhile taba enana a ile a bampe mamedi baneng o tlhalosa ore ba lelapa ba ile ba fumana ditshoso tsa lefuare e ile a tlhekefetsa batho ba bangata ba ba ratang ba gaufi le ena le ba lelapa la gae a re ka o fetisisa e mo utlwisitse botlhoko ntho ena obaneng o phoqile le mme wa gae a re mme wa gae jale o phoqeile ka o fetisisa gobaneng ntho tsenana jale sedikentse le mme wa gae a sa tsebele letho e go letsena mabedi metsotso e dula go masomo a mabedi le metso meraro pele gore ya borobedi feta mabenkele ga ke gotla mona tlamehile be re tshwere coach Jerry ge leke ka mona ngwaneso
1: Ke tsodi tagoha. Tlhodisano ya Season of Champions. E keteka 2026. Hollywood Best Durban July. O ka ikhapela karolo ya 2.5 million rand. Le meputso. A o betsa ka 50 rand ka bofeta. O ja ongwa dipere online. Ka pale kale la Hollywood Best. Le ha ufinyana le wena. Betsa ona jwale. Mme o loko le tholo. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ibang o na o roke ka wa kgona ho lefella lekwetha. Nana hape. Clientele e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mabedi motle metso so dilo ha mashoma mabedi le motselo mompile ho raya borobedi ho renya borobedi ga tswa ka no hle o teng lady so ski re tlo se matsonga mo futhule na mamedi ho pola hle ka le bakala papa di tsena tsa mo hopola fatse mana na gona ke ya tsa majolo ka tloelo jolo ka mehla mona le mana ho tla no be le dipeto tse itseng he Spain Austria di a lwana bo sumbo na he mamedi di a koloko tshana pule le o tla oneletsa e o papa di le mo kwetlisi mo le finseki ba tla o hasetse yona mamedi ka kotlo kwa no tsebeletsong ya lesedi fela re tswa mona ho renya borobedi le ba paleng ya rona monyaka e be ka mora o mo o santsa bateng ke ni baby ka nna no la gona latsa thuto fela tshole tsena e re ka mole coach Jerry Tshabalala santse le teng kwano mo kwetlisi wa TS Sporting Casablanca coach ke o dumela salama la hle tsebeletsong ya lesedi le kae Ah, ke jo la tsaka be kile ka o kena ka yona. Nna ne ke tla fetola ke re Ali Khomsalam. Aha, o coach ka nnete sentse go amoetse kwa no tsebeletsong ya lesedi ke nako re sa buisane le wena man. Ke a dumela gore nthontse di tsamaya hantle bane ke mona chele se sothontse o se bua wa tsa ba hene ka re ke o letsetsa ebe ha o sa tseba o bua puo ya rona ya marena ne ke tla tshwa ke re bothata se bo le teng jwa le coach ska ba hlola o tlile Afrika Borwa.
3: Ke ra hamdulillah. Ah go tshifela ho tlakile ka nnete ke ka molo ke mofuthu e ipueng e sa lo fitla sepenseng sa TS Sporting Casablanca ke le mosa o sa bobedi na le setlopa sena ke re a tsone skill mo sala sa o qala season e re tswang yona ne le setlopa sa o qala lebitso la sehlopha ke SCC Casablanca Sporting Club Casablanca.
0: Sporting Club Casablanca e di a tshwana di Casablanca tsena gore ke a bo Casablanca Morocco
3: ke tope gola holo Casablanca
0: coach ha ke shebe ntleng ya hore le monsena se salontso le setlopheng tshebetso ya hao e bile jwang o fitlela mona mo elong re heka nnete so bile o tlilela peng o tlile phomolong o santsa no tla gutlela kwana a ke re qale mona pele ba neng batho ba ngata ba o tseba o mokwetlise o elong ga o hloka le hore nene gere re qala kwana ga tseba ka nnete ile nna etsa meka le mehlolo so peng sa Mamelodi Sundowns wa hapa di league wa hapa di Champions League le setlopa seo e leng yengwe ya dintho tse ntseng gona lane ya hao ebe e ka tsela e leng ka yona mohlomong ebe le ka jeno bo setlopheng senana he sa Sporting Casablanca nakong eo ba neng ba o bitsa o tlo kotlisa setlopheng ha le dula fatshe le dumellane ka nako e kae ho go tataisa setlopa
3: with an option of
0: Joang bolo ya Morocco coach ga se ba go Morocco ha utlwa ho development ke na ha e we long continent ya Africa o tho ke yona e tlomempele ka o fitisisa re se re shebile le disebediswa equipment re shebile mabala jwalo jwalo na tabena e bentseng re utlwela ha o luluka ditournament tse ka mbo Afcon bo Afcon e fela ile nnete e bile re tseba go wena o tswa Africa Borwa o batla o tseba ho luka e ka league ya bolo Africa Borwa o sa gathalle ba nneng le basa di mohlomong ha se re tle re bapisa le ka mona ka Morocco
3: ha o ne ke fika nyo ha ka se se sa holo ba pali le bola mo to Morocco ya la telwa holo wena bi ka boka le tla bona

0: Raoul, așa prea e ca șop. Ca de low doom, adios. Jaloca 750 ml efe ca pa efe Yasmin of 1818. Ca pa Infusions Vodka, ca 159.99. Lady 6 pachete pe de sari 355 ml. Sabiria Corona Extra, ca 195 rand a fela. O bulu ca 45 rand. De fumane oficiala ca de 18 July. Au regăsus bacata asul la matze 18.
1: Sadi, sadi, papati. Polisedia FM.
2: Polisedia FM.
1: Letetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
3: Mabere motle e le shwele botsolo mo metsotso pele hora ya borobedi tse ke na le coach Jerry Chabalala mo kwetisi wa Sporting Club Casablanca. Coach e o batla go file ditaba tse ngata tsa bohlokwa mabapi le tshebetso ya ho ka mona ka Morocco setlopeng sa Sporting Club Casablanca. A ke re shebe fela ntleng ya ya di bapadi coach ga tsiba gore di federation tsa bolo ho ya ka melao ya bolo ho na le mo eleng hore ho ya o be le dipehelo leaking ya lona ba sadi ka moka Morocco na ho na le dipelo tseo tsa gore di bapadi tsetswang di 9 tse di mohlomong di ka dumellwa gore di tle ke shebe haholo senganyane tshebetso ya hao ke ya helatela lo marangrang mona ho lo bo Instagram mane le a beha hlakoreng la tshebetso ya lona ha ke so ka ke bona banana ba o ka re mohlomong ba tswa di 9 tse di ntse Africa e hle ka re ke morabe ona wa Morocco fela o etemme o e dumelang hore ho ka ba le dibapadi tse tswang dinaheng tse ntle kapa ba tsepamisa maikutlo ka ohlotlhe talenteng ya e ka rona ya Morocco.
4: Ngwaneso se melawana le dipehelo di teng tsona ha o ka shebisisa haholo pelona le teng Morocco ke hore dibapadi tse tswang di-countryng tse ding tse seng tsa Morocco mohlomong di-countryng tse tsa Africa you are only allowed hore mohlomong o ka ba le dibapadi tse tharo. Hana o ka sheba peleng ho mo na ba dumella hore ba le dibapadi tse ka tsang tse hlano ya re sehleng se se re tswang ho sona se qalang ba professionalizer league ya ba gaula nomoro ba re you are only allowed to have 3 international players. So ke tsona dipeelo tse e leng teng tseo le rona ihle re na le tsona dibapadi tse tswang dinaheng tse ding jwalo ka dinaheng ya Nigeria, naheng ya Ivory Coast le Equatorial Guinea. So dipeelo na tseo di teng le mane leaking ya Morocco.
3: Coach ke batla go bulela mo mamedi a ke a buisana le wena mo na le mane he ho tse dineng tsa dipotso tse wa nang le tsona empa ha kana ka nete o so batla o re hlaloseditse ho lwanyane ka tshebetso ya Morocco re a o tlotla ka nete re motlotlo ka batho ba tshwanang le wena mo hlaena ke bua ka Pulane Moloi ke ke jwetse mo mamedi ke re helang coach ke tena ebile ke nane ka re ke le motse peditse tournament ya yes wena girl netball le soccer le ka tlasa sebidi mo lefe foundation o mokwetlisi wa pele a ile ngatla tlogo tshetsa mono wa ba wa sibolla talente ena ya Pulane ena ya bapalang se tlhopha sana ha sa ba banyenyane banana o sale ka mona ka TUT hape coach ba mo batla Pulane ya le gutlantsa ke product ya coach Jerry Chabalala o la mona monna eno ge Pulane ntho e teng mona mme ge motlotlo bile ga le bohle coach ka batho ba tshwana le wena go hotle mo le ya mona ntse le re tshetsa hantsa le ka o thusa tshaba sa rona le lona ka nnete lebella tso hle ka thoko hore le nne le kenye letso hore le hodise talente e teng ka ro Afrika Borwa.
4: Ke le bua rona ngwane ha o ka hopola hantle wona le tshibidisi ha e mo go tswela tseng tweng ke tswa ke le kwaqwa tswa ke a leka ke sheba ke re a nie na bo le abo rona province ya Free State ha ina representation e ho ha kalo empa ke ka mohau wa modimo fela ga ke bona ke o Pulane Moloi a kgonne go bontsha lentsha talente ya ga bane nna ne ke mpa ke etsa mosebetsi wa ka fela itsa ke bona sebapadi se le betere kara mohlomong se ka tla sa bulela ba bang di-chance ka go le bona bapale ka sheko re bua ka Pulane Moloi ya bapalang go South African National Under 17 o tla ba bapala ka mocebelwana gore yang re o lebile ga bapala le setlhopha sa Kenya for a World Cup qualifier ke motlotlo agolo go bona gore profession ya bo rona ya Free State hona le ngwana a tlo re emela go setlhopha sa national team under 17.
3: Ke legacy ena coach ke legacy le ka nnete setlhopha sa o ha jwale tjena se o kae lokong ya league ya basadi le phethetse kae
4: a ka ra sebetsa ntla go le setlhopheng seleng ya o qala ba rilala qetella re le boemeng ba bosupa go tse leshome le metse mmedi a se ntho e ke tlwaleileng ka yona empa ke le kare a obane ke selemo sa go qala ke tla ke re amogele go etsaetseng empa ke a tshepa go selemong se tlang re tla sebetsa ha betirinyana ba le tshopa no ka shapa fikeng a ke tshopa sine se lokulutse di papere tsa ka tsa ntse le shumele metse me ga go ba registre di players di ntse nyane ha go di lemong tsa bo 17 18, which is king 20 ha go ya go o ka a ha se tshopa o ya pele ha o ka shapa ke bona ke khatisa ne ntse ka tsa di le motse pedi sa tsa tharo re ke khona a ha se tshopa tsena ka di papere tsa le nyane di lebong ha go so ho no bontsha hore re keteletse re le maemong a bosupa empa e le ka thabela tshietso ya board members ya gore bona mokwetlisi ke selemo sao sa go qala dingata diphepetso tse o bileng le tsona and-e ne re sa lebelela gore motlhomong o ka ba fitlha go yona nomogene empa ne re lebeleletse fela gore re ka fitlha mo re ka fitlhang teng empa ba lebotse gore re sebeditsakarakarara le gaitio
3: ai coach o di beile ka nnete ke go ba tshwara jalo ge le be mabenkeleng ga re gotla re fetela moamedi mamedi tlo itukise he ke na le wena ka morago mone
2: Kalagasha moya ke wa distika hohle hohle kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotja lefatshe ka style le Hollywood bets o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka paufeta dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto o ka betcha online kapa le ka le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo go na le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
1: Dipapadi le sebidi molefe letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
3: Mamedi re na le mokwetlisi Jerry Chabalala mme re na le wena mohaleng ha jwale dumela tle
5: kgotso le kae
3: re tswile le ka ntate ke bua ntate mang hoga
5: ke ne ke na le potsonyana tse pedi jana tse nka batla go di botsa ntate
3: re kopa o botse e le nngwe fela ntate motlhomong o qale ka lebitso la gago pele
5: oo ke molatlhoi modisi majo masweu
3: ntate
5: papading ya bolo moroko ne re botsa fela gore na ga o le sebapadi se tswang aforika mo ga ke le bo lesotho aforika borwa o bapalela moroko tabeng tsa gore babus ba banka sebapadi seo e seng letswalelo la moroko jwang ga bapala agologolo ga e le gore ka letsatsing leo la papadi ga on four ke tla mamela sealemoyeng
3: ke la buile golotlhe ntate molatlhegi mamela sealemoyeng coach o utlwila ke re potsa ntate molatlhegi
4: ke utlwile ntle sebile re potsa ntate molatlhegi sebapadi sebidi re kgona go se latelela ka mogao gantse sebapala dibapadi obane ga re shebe papadi le nngwe fela re se rege motlhomong o redi gore a ka bapala setlhopha sa rona moroko empa ga o na le sebapadi se re se batlang re a kgona go se latelela ka mogao re shebe dipapadi mo o yena a sa tsebeng teng o re re teng le tsatsi leng mo re tsebang gore a tsebang gore re teng re kgone go bona obane re a tseba gore papadi le nngwe ga se yone e determinang gore player ikuti haka kana
3: coach e re reng ke momedi mong hape o teng kwano mamedi khotso
6: o se se di le kae
3: re tsule le kae mogatuwa
6: o ga le make feelwe gape
3: make feelwe
6: e ya nne
3: make feelwe ska ba ga o so lukisetse ntho tsa gago
6: le ano
3: make feelwe o tshwara ha wa ba ya phone ya hao ho le motho a modimo
6: a ga e ba hore ke ntse ke tshwere le mabare ke le tsiki phone tse le bo
3: okay ho ba neng ke tseba ka ofela tsa le hlophisa ditswe le lukiseditswe mme o ga o so ka o ba le missed call ke kopa o re o tshware jwalo fele thabiso ko nke mme ke filwe ka mo re tla utlwa go hutlile jwang bana re tseba mamedi ka ofela bahludi ba ile ba lukisetswa e re reng ke mamedi mong hape mamedi dumela re sune le ka ntate
7: Hamo na ke di video bua le ntate le tsie ka Western Area.
3: Ntate le tsie ke yena coach bua le.
7: Na ke di video ke batla go fela ke kopa go thola ka coach ka. Di video wa ngutwa.
3: Ntate le tsie?
7: Ke ne ke re ke kopa fela go thola ka coach ka mosebetsi o motle. Coach ke ile ka kopana le yena hanza sebetsa Gauteng mona shopping se no ka mona. Ka ga maso ke a tseba ke mo khatsebetsa nga thata bona e bile ke thabile a holo ke mosotho o fositsa flaga ya sesotho thabile a holo ke motho le tsa coach ke kopana tswaga jalo fela nna ka ke bona ano fela dibidingwanesho
3: ah coach unzo utla ngateletsie ore
4: ke ze dimamela ngateletsie ke le ba o mina hane ngwanesho
7: ke a itebohela coach no fositsa flaga eno jalo fela ke a tseba o ke ba reporta ntjambi
4: ho ha ngwanesho
7: ke a leboha ntate
3: re le buile ho le hlenta teletsie ma medi wa ho qetela ma medi khotso
8: e le la ba
3: re tswile le ka ntate
8: ha mna de ke mo rena rent ba ka mna ka monya ke le se strong
3: ga itsedi
8: le ke go tsoa botsa khutshu le tsa gore la development na o batla go tsofetse ha ho le ka mokana ya le se o kutsa ka go yona ga a tsala go da bo le bo nne ka bona ba re tsana na o batla go tsofetse ba ho mna ta ka ka ha ka da tsapa di fatse bana se tsa di bo le ga le sa gore ba bo mele ba re tsana na yena go tshila ka ka se ba o batla go tsopetse nana e ka ba re tsana ba rona ba tsa hantle ka ba di bo le ga le ka di ba pa ba tsa le bo
3: okay ke le bula ho le khaitse da ka utla
8: thank you la ba
3: coach ke o help o utlile
4: e ke utlile mo ne se ka ha o ka tla ka tsa go na development la mo go khongwe so ke ntho e nkuwa nga serious sa go lobane ba go se ba le tlhopa sa go nna ile rena le under 6 rena le under 9 rena le under 11 under 13 ya ba rotsana go unyulwa nyulwa jalo jalo ka head coach wa sehlopa ke na le hona go ya ke lo check ke o checka ra gore ke se ba re ba sebetsa jwa ba le development from under 6 go bolo fitla go under 19
3: jo Coach Haine se kana go ne re tla buisana le wena mpa ke a dumela he re tla bola getsana go eng hape re ne re qoqele wena mme go le buila go lohle re motlotlo ka wena tshebetswe ntle ho fithela re buisana hape na go ngetla
4: ho le bona ngwane se le ba tshetso ya le sedi ho tloa gale tsa go le sedi ntle ntse di tle ka sheko ndimo ke o bidisa
3: re le buila gaitsela motho mo ha u be le wena
4: amen
9: Gatiso ena o ne weekly seditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona joale.
10: Tsadi papadi. Holisedi
3: FM. Mabere ntso le gane he bo bona hore nala tsadi papadi le thabiso motlong. Go sia matsonga mofuthu a lady Soski ke dikeledi magesene. Fela jole tsena he sentse re fetela tshwantsisong ya gona ya monyaka.

0: ao lerato ya ba jole wena ha o santsosa a go bona go le ke batle ke selwa
1: a tsaba ka mogwe ke bone gore be se ha monate ka teng e bile o ntse o bona la gore wa lora ke tsa file le ho tsitsinya o no loreng hela ga tola ke a tsapa o no lora nna
0: ke go lora jwa ntse o le pila ka mo lerato
1: a botata bokae
0: hey man ke lora ka geng gona le fakane wa bona
1: bona ka tlhoka mo
0: ke sa bone hantle gore na mang o lwana le mang o a itse ba e mo e uthu ha ina monga yona ha ke tsebe hantle
1: ba tsebe ke mehlolo a tsebe mehlolo
0: e butle ke lo mama ka la kana molato
1: ke mpa ke ipotsa fela gore na e le gore ke nna ke hlanyang ka bojwang gore monna ha o ha se gona lo re a ka uthetsa fela wa tsiba a uthetsa
0: butle le gato ke nna si tlong ho uthetsa
1: ke wena eya
0: o batla hore
1: wa utla gore ke lakatsa ba mosadi wa hao Max o nqhilela ka thoko fela jwalo o nkutlisa bohloko
0: bana we
1: re tla utlisana bohloko ho hlane mmare ka tlhoka
0: mo bana le rato
1: e ka botsa
0: ke a be se ke o qhiletse ka thoko ha ke ntse nhle ai ko wa tsajwe nna ke bona gore ka nnete ka tunyena ka nna ke tla mpe ke ithulele fela tjena bosiu le motsheare no o bane jwale ha ke re ke phamisa molomo fela ho thwe ke qhelela thoko batho ehle
1: abuti Max wa e hopole pina ena mehleng ya lona ya ne bitswang lie to me
0: ya ke a e hopola butle pe ha e ba ke hopola hantle ke sa re ebilane ene binwa ke Brook Benton ake ehe ha di binwa he pina tseo mehleng ke gore ne re kopana ditlhogo ko bolelele nna ebile he ke ne ke rata le o eletsa ke o hopotse
1: jale ha eba he ditoro di fedile o setwa ke eng ho nthetsa pina e re nthetse o re wa nthata ke yona fela ntho e ke e tlhokang
0: banna
1: ke mantsa pina
0: ao banna we wa tsa rona re ne re ya fela le monate le morethetho wa pina le segowa se monate re sa natse nnexe gore na pina e reng
1: le jaefa fela le nate fetse ke a utlwe ebile ke a o tshwarela nna ke ne ke gopotse gore ka mora moferefere o mokana-kana wa ditaba kgaga lapa le la rona le o tla ko o thabele motsotso wa kgotso le gutso monnaka
0: ona ka nnete ke a o labalabela mofuthu o ko obetse
1: tseba he ke o tlhae leseding ga gona ntho e thabisang mosadi go feta go bolelela gore o a ratwa ke monna wa gae
0: bathong legato empa wa
1: butle ke a tseba gorena o ya kae ga o se o tsho jalo a se ba bona lena le bothata ba gore re le basadi re ga tseba gore la re rata re tla tseba jang le sa re bolelele motho o dula o ile le gongwana godimo go fitlhela monna a onkela stepu jalo ka a bofane tjeno o bona sa kena le moqekwa ka tlong ka mo
0: ele ore nna ga bofane o sa nkile stepu
1: o naana gore ba tsakang dithabiso se se kanakana
0: bale ga e ba ga bofane a nkile stepu nna o lokela go lwantshwa ke thabiso kapa o tla lwantshwa ke seipati
1: ga o tsebe wena seipati o emeletse thokomagane o shebeletse ga ntate le mora ba ruthana jalo ka bo mmaditsonyana ba tsaka gare nagana abebe re tlo reng go bana ba ba rona
0: nna ga ke dikene ho hang ntshe ditabile

0: Miss Russell, mama, how soon do you sasa nka toropong ka nako e? Bana ba batho ba setse le mang kwa sekolong? Hey, ka go kolebetse gore o batla go laisa tsholwane pelo.
1: Ehe, mama Queen, o tseba hantle gore ntse di ka etsa phoso e jalo.
0: Fela
1: ga golo jwa ngwana mme e jibene e qetang kgaleme jale ke motho ke ngwana motho le nna ke na ke ditsebe ke a utlwa Sesotho se re monna ga bone gabedi
0: jalo o bewa keng mo toropong ka nako e
1: lebaka ke obane bana ba qetile ngwa jale he be se re re matitšhere kaofele ampa loko o e sale ka nako ga gogolo ba seng ba qetile o tshwaya
0: o se o qetile go tshwaya
1: hela mamokwene e ka go itibatsa nna ke a bona
0: go ja gone o kgolwa ka punctuality
1: Hee, mme, nkabe ke le morui hadi, ke tsamaya ka dikoloi tsa mabaibai, ebile ke na le di-bodyguard. Empa hee, ke entse qeto ya hore ke sebeletsa setjhaba.
0: Wa bua nnete jwale moo, nnete fela e sa hloko, ke motswako. Ngwaneso we, setjhaba se a sebeletsa. Le ha re lo kgetha tjena, a re ke re tlohele o ne re kgetha ha bofanwe enwa, ra etele setjhaba pele hobane ha e le yena. O itshebile boyena o na le batho ba ba mantseng ba le teng be ka bang ba etapele
1: wa tseba ko bolelele mamokwena ke ne ke sa batle o kena tabeng tsena tsa dipolotiki
0: fela
1: empa he ka o ba o se o buile e re kofe maikutlo a ka a ko mpolelele ga re sa kgethe ga bofane re kgethe ma
0: helang ke ntse ke re batho ba bangata
1: mmamele ko bolelele ke kopa o kene ka gare motse wa surprise ville o yo phuta banna ba motse ona kao fela o ba kolokise ga o qeta o bo o sheba gore na ke manya ka lokelwang ke setulo sa bomeiaga le gona gore a theole fane ga golo jwang fane a na le experience yadilemo mme
0: o sekapa bua ka experience ya fane e ntse ke moqatananya le mabota e motlhakanya tlhogo butle
1: wa tseba ko bolele ga ona jwale etse politiki ba se ba batla batho ba nang le experience gobaneng setulo se se ba se dutseng se a chesa ga sebapa
0: Hela.
1: Mamela ke so qete. Fani, Fani o laola dibudgete tsa dibilione tsa diranta manyeo. Jwale re tlo kgetha motho ya hloleyang le o laola budgete ya support-o fela e bana ba bararo le mosadi e be ba yena ka godimo a tle a ko inagane hantle. Dibilione tsone o tlo dipota kae?
0: Mabis, wa futhumala ga kanakana. E fela wa morata Fani o morata ka pelo ya gago kao fela ee o ka tela bophelo ba gago bakeng sa gae ke a bone
1: ga dikgetho di atamela je e be tla ba Mavis Fani Mavis Fani le tsane tse fetileng o ne ntse o bue fela jalo fela he ga ona taba mamokwena ke ne ke mpa kere motho o lokela goe a ene a shebe gantle pele a yo etsa kgetho ya gae a bapise Fani le mohale
0: wa tshwanela ke kgathetse ke ranting ke kgathetse ke bona ka ke tlampe ke tshetse mohale le ngwaneso o ebile allright
1: mamokwena se ka nqeta tlhemanyeo
0: gaeng
1: mohale mohale o tsebang e be le molao ya IEC wa etsebae
0: athe o nkemisa moo o tshwantse o le aga filti bolelwang o tshwantse o batlela mogale batho
1: ke ne ke tsho jang
0: helang wa wala ditopo ga kana-kana manyeo
1: o
0: shebile gore mogale ga a dula setulo o tlo ba letlhakoreng la mogale
1: o nagana gore mogale o tla tlosa Fani setulong sa gae
0: ke ne ke tsho jalo kapa ke reng ke se ke tsholo
1: bua
0: o re mogale o tsa tlholeya ko ka lebaka la bana se tsame melao ya IEC o tsho jalo ga bofane ke pere e lebelo gago empa bothata bona o na le bona gobane o ipelesitse ka ditšhelete tsa boradithethefatshe mme he ke ne ke re a ke ke a ba kgona go jara le tse ding dintho a na le mathata a makana-kanang o na le morwalo o boimamanyeo wa mathata
1: e re kobolelele mona surprise vi re tseba ka ofela mathata a Fani mme godima a ntse a e na le mathata a imetse jalo ee ditshebeletso tsona o dintsha
0: gantle o leshano e re kobolelele nna gantlentle ke bona Fani eno gao eno a tlo itokola le pele re le bapang teng
1: o tsho jalo
0: ke ne ke tsho ke tsho tseng motho ya senang motshegetsi ke re o tlwa ka lapelela gae fela o nagana gore o yaka ga o mayang teng
1: ba tshwanae
0: soka ga ke kgole gore sepatu tla seetsa monnanyane enwa ga enwa ya ntseng a tseka garebe le ngwana wa gae a tswetsweng ke ena wa tsebaa ke nagana gore sepadi taba ke mosadi a senang tlelelo go feta moo ditšhelete tseetsa borra dithethefatsi tseo a mmathang ka tsona a di amoela mosule mosare ka diafolopo tse boraono di mo imetse dipokotho mo o tla amatha jwang ga bofane o mamphempetlhe manyo a soka
1: ga ke gane ntho tse ne tse ntse di bua mamokoeno
2: utlwa
1: a ko mphedise mona wena o nang le mangwelo a matitšhere a di eng eng o tswile a bala mansekolo
0: fela dipolotiking yana tsena tsa lona tsena ga di tlhoke mangwelongwelo a thuto a senang kutlwisiso ya tshebetso eo motho a tshwaneleng go eetsa setšhabeng gantlentle o tlhoka commitment gore o etele setšhaba pele tse dingwe o tla ithuta tsona pele ke bua tenana ke sentse ke mo rutwa gorena a sebetse
2: jwang
0: fa bananako shebile ba
2: onshebetse
0: cheoqe
1: ogo sentse mo ruta
0: ke ne ke sa batlo tswela pele go tsebetseng tsa tsone tlotse bo di bula baneng ke bone gore ga o batlo go mmamela so itsheitsheise mone ke bua tsena o baneng ke sentse ke mo ruta le jwale ee gore na a sebetse jwa mone dipolotiking gape ke oetse o tshepa pokoso tsa gae gobane ena ga kole ntsi yanong ga ano o matha ka dienvelopo tsa borra dithethefatshe ba ntse ba tsamaya ba mo fuparisa mona ba mo fuparisa gobane a tlhoka mme o tloga motlhang o he fanese le legoba la monne enwa yo o thong o mo fuparisa envelopo e boraono tsatsi le tšhabane le dikelang nna enwa waka mme wa ikgona o tlo motlho a bua goreng o re a se mokatapeng
1: ya mamokwena kore o ne o nkemisa fela ke le mabakeng a ka a botlhokwa ka toropong ka mona gore o tlo bua ntho tse
0: no
1: batse bantse ke nagana gore re kopane ka sewelo
0: mabis ne se sewelo
1: e ne leng
0: o mpona ke le tsena ke ka thomo ee ke ka thomo ke sentse ke thaota ga ke ge dikgetho di a tsametse mme ke kgetho yona e tlaba e nepagetseng this time
1: mamokwena e re ke o bolelele
0: ke nnenwa pela gago e neng o mpitsang ya mokwena
3: sepati nna wa tseba gore ditaba tse tsa gwa bofane le thabiso ba ne ba lwanela moje ke leshano
4: eng
3: ke re ke leshano
4: ke leshano jang
3: mamela ko joetse botlhoko ke gore di tletse gotlhe mone ga go ntho e senyang ditaba jalo ka nthona ya o thwe ke social media sepati kore batho ba kgona go etseletsa motho ba mo fetole seo
4: butle mme wapale ga ore ke leshane o bua ka eng
3: thabiso o buile le dena ka tabeng
4: e batho
3: sepati ke kopa mmamele gantle
4: mamempa
3: ga empe jalo ka ga setšhaba sa surprise bill mana se entse gore se bone ebile se utlwisise e le mpepepepepe ga e jalo
4: jalo o bua enjalo o reng he ke mametse bo
3: go ya ka dena ga bofano o fumane thabiso ga modie e kaka ga a feta fenstring o tlile go bua kwa mofutho
4: mofuthumatsana
3: ee ke a bona tabanyana tse e kang tsenong mme ebile ga a sa botsa o se a kena a le mabifi a ke go amotse ba rona fane o jwang
4: e batho
3: ee ka baka la mabifi o qeteletse a sa fumana karabo e nepagetseng ke mona mo e entseng qeto ya gore thabiso o ratana le modieng empa go se jwalo
4: empa jale thabiso ena a the ga a ratane le ena modie eo
3: gogang sepati thabiso ga a ratane le modieng ga e sa le thabiso le modieng e le metswalle le ena fane
1: re tlokobetse
3: wa tseba ga a ratane le modieng fane ga a ratane le modieng
4: mme apalesa se ka tlonketsa sethotho mona ga ke ngwana ga o tlompolelela go fane ga a ratane le modiei fane o entse ngwana jwang le modiei a sa ratane le ena gona ga tlo tlamega modiei mo a kena mo masiwa mpolelela gore o tswa ga modiei o balwetsa
3: ga re e bue ka gore o a itelekisa
4: mang o itelekisa
3: fane
4: fane a tlo itelekisa mo modiei ka tlasa mabakaena
3: e lampa ya ba phoso ya botaweng a ke re ngwane o tlhaile ka baka la botao batho ba ba sa ratane
4: ena ke metlhoo
3: jele he thabiso o go modiei o mo boleletse ka makgetlo-kgetlo gore ga go letho pakeng tsa ga e le fane.

0: Chiefs. Ha e kolo go shana le Jozi Masters. Metsotso ya mashoma mararo ka morago ra le 10 le motsomong ho seng. Ka o tlhola SABC 2 le SABC Plus.
1: Jabo Matango. Yo ne ga itseka ka pule pa le motlhopeng sa Kaizer Chiefs.
0: Vi shamone sa lo seng. Ho ihopotsa tse fitileng. Pele ho papadi e kgolo ya 2026 Toyota Cup tapama. Fumana di tikete tsa ho compute ticket ona jwale. Ka di ranta tsa le kgolo fela. SABC Sport. Ke mohasi wa semmuso wa 2026 Toyota Cup.
2: Ho qadile ka seno se le seng. Emo a ka le dijo. Emo yena a bapala mmino wa nako tsane se fitileng. Ka opanya halifa.
3: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
5: Nnete ke yona eno tshebeletso ke ratwang ke Lesedi ke thatohatsi ya hao ke motswadi wa hao wa sebele ke labone bekeng ka jeno ena kgwedi hodimo ya Phupu hlola masatsi a mabedi selemo ke se hodimo sa 2026 ba bile motla dumela hle hohle mo mametseng le teng o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing nna ke dikeledi magazine ke sentse ke le teng he motangwa ha molete me ko amohela ka diatla tse mofuthu tse etletseng lerato re nanong lena la moho me le nna ka jene ho le ke la tsa makatlwaelo ka ha re tsebe hore di papadi tsa mohope le fatshe tsa FIFA 2026 di ntse di tswela pele ka hona he busimbona le nna ka jene le nna ne ho le ke be la tsa maho ya ka mo re tloetseng ka teng ka lebaka la khase papadi e pakeng sa na ha ya Spain le Austria e tla thakgwa he hore ena ye borobong busungo bona bona me ke papadi re tla ha setswa ka kodu o ya khaitsi ya ka ke pule leo me ke tlo fetela ho yena metso singe le shumele meso e mehlano pele ho hora ya borobong fela he ka mora metso so e se meka he re tabere kana se go tloneng sa thuto tsa rona tsa selehae mo go tla buisana le motho wa rona ka ditaba tse hlokolosi ya holo hobane ho so se matsatsi a se maka he pele batho ba bang a tekane te ba kenya dikopo tsa bona tsa ditshelete tsa bona tsa lekgetho jwale sentse se thagoile he se tlasena sa lekgetho a tamela rena le motho wa rona busung bona tsa kantorong ya SARS miena ke me megi malebo ke motlanka wa ditaba tsa tshebetso ka hore lekgotla la lekgetho kwa no Afrika Borwa e re pele ke fetela ho yena ke hleke mabankele ke ya gotla
6: bona mputi ba bela nang tshotsengata ho setlela bo ikemisetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mo putsa wa bona Carling Black Label. Birria semmuso ya FIFA World Cup. Yetse di tswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
7: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya sefoto ya Season of Champions. Betjha ka 50 rand ka ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bet. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betjha hona jwale, we tshwasetse gauta. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
9: Wa tseba maikutlo a ne mos. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. E ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
5: Asimo he mabadisha ba metso so ke e mashume a mabedi le metso e medi le sekoto re furaletse hora a ye bobedi o ntse mametse tsebeletso ya lesedi ne bo sa sa kena dumela weso nna ke dikele di magesene me mona mo re sengle teng he se re kene se go tloneng sa dithuto tsa sele hai jolo ka hai bile ka jeno go tlo buisana kang ka taba e botlhoko ha holo e amang ba lefi ba le kgeto bohle re se bile taba ena ya bo menemene bo etswang ka lepiso la SARS ne mata singana nnete ya sala ke hore mashuri ya saina le mokgwa wa ho sebedisa di SMS di email mehala le meletse ya WhatsApp ho iketsa basebetsi ba SARS ka sepheo sa utswa tjhelete ka pa dinthlatsa batho tsa boitsebiso tsa banka jole puisano ena re tlo utlwa hore na re ka tseba jwang phapang pakeng tsa meletse ya nnete le ya bomenemene hore na ebe SARS e buisana jwang le balefi ba lekgetho le mehato e motho a lokelang ho enka haiba a belaela hore o hlasetswe ke bana ba tla ba ikhakantse re boetse re tla ga ba hele dipotso tse amanang le nako ya ho kenya ditlaleho tsa lekgetho tselo tswalo le ditifo tse amanang le SARS jole dula le rona ho se busimbona jole ka re tla be re arolelana le wena le sedi le tla o thusa ho itshireletsa le o sireletsa dinthlatsa hao hore o seke wa wela legabeng la bomenemene moito rona busimbona ke memegi le buki motsamaisi wa tshebetso ka ga le kala lena la lekgetho Afrika Borwa re shebile taba ena boqhekanyetse bo etswang ho marangrang hopole heka go lena lena la thuto ya setšhaba o itlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kone sebele song ya lesedi SABC Education enriching minds and enriching lives sebile rena le moetu wa rona kwano mohaleng me malebodi melahlega o amohela kone sebele song ya lesedi hore mmoho Memalebo e kae ka re o gaugile a gore le ke mo fumana hape re le ke o fumana motho wa rona businyana busimbona yena ke memeki malebo o hla hona ka mona ka kantorong ya lekgetho Afrika Borwa re tlo tsotlha ntlhatse na se hlokolosi ya holo mme sentse go mema le wena mo medihle hore e bangwena le potso efe ka pa o ka thabela ho ba ka golo ya ena puisano busimbona o ka tsubila he molaetsa wa hao ka mogwa wa WhatsApp o ka tsubila ho X Facebook ho Instagram @lesedifm at Lady Soski le ka mogwa wa WhatsApp no mogonya 0797585066 re boetse rena le moetsi wa rona kwa mo hale me malebo dumela hle re boetse go amohela hape tsebele sengena le sedi
10: nela o tsikile di ke dumedisa le ba mamedi bo se ba le sedi bo simbona
5: re le bo ha me re hle re wele gabong ka tabatsa rona re a tseba ke sehlasane sa lekgetho me le dikebekwa le tsona ka nnete sedi tshorisitse megwa ya bona ya o qhikanyetsa batho fela he lona le ba ha sare se ebe ke keletso efe eo le le gotlala lekgetho kwa no Afrika Borwa le ka fanang ka yona mabapi le bobotu bo qhikanyetse ba hutsuwa ha dintla tsa batho ka tsela marangrang ka dikgasa lebitso la SARS
10: mwana so u buile nete ha hore ke nako yeo re se re tadile mongwane re kala ka file institute ya rona e le hore commissioner ya rona o ne a kala fela a re taba ka la hore e se le se ka seo se le hore re tala ka sona re a tseba hore bobodi bo tloetsa hala bo le bongata mo e leng hore batho ba tlo etsa e kare ke batho ba ileng ba sebeletsa SARS ho romela di-email kapa ho romela di-SMS ho batho ba ileng hore ke di-taxpayer ba etsa e kare ke basebetsi ba SARS jwale re le South African Revenue Service se ntse re hlokomedisa batho ba bangata hore ba leke ho sheba hore ba seke ba bula di link fe leng hore ba fikela ba dumeletse ka di SMS ha ile hore o thola SMS e leng hore ina le link ho yona ka bo ina le attachment ho yona o seke wa leka ho bula tseo ho bohlokwa hore o ye di office tsa rafi ka bo o tene e-filing ka bo mobi app wa hao hore o khone ho kena ka di login details tsao se leng hore ke tsona tse tla etsang ho tsebe hore molaetsa e leng o rometse ke wa nnete ka botshe.
5: Hmm. Fela na ebe SARS e kope ba lefe ba lekgetho ho fana ka dintlha tsa bona tsa banka, di password, di pin, kapa di nomoro tsena tse mona tse fumanang ka dibisa ka hore ke di OTP ka molaetsa wa SMS kapa ka email, mohlomong le ka WhatsApp. Na ke dintho tseo ka di fumanang ho tswa ho SARS?
10: Kwaneso, le ka mosa SARS e ka ska ya ba ka OTP ho tswa ho momamedi. Ha hona hore SARS e ka batla OTP e ka batla hore o tlatse dibanka tsa hao online ha hona hore SARS e ka ya ho wena ya re o click link o update di banking details tsa hao online ha wa ta re hlokomedisa ba mamedi hore ha e le ba lefi ba lekgetho ha e le hore a thola molaetsa o leng jalo wa hore o fitlhela hore hona le motho a mo founelang a kopa OTP kapo a kreya molaetsa o e leng hore o re yena a kene linking eo a kwale link eo ka speeding me hobane jwale eo ha se yona mokgwa e leng hore re ka bua le modisi wa lekgetho ka yona.
5: Ka nako tse dingwe o tlo o fumane gore le melaetsa e ne o tla bo o e fumana e tlabe e kentse le di-letter head tsa SARS jale o motho o netefatsa jwang mme malebo gore melaetsa ena ya SMS ya email kapa mangolo ka nnete a fela a itse go SARS ke tsela efe bobebe ya o ka netefatsa gore a mona teng ke molaetsa wa nnete e fela.
10: Ke a leboha mme gagologolo go netefatsa mme jalo ka se ke buile re na le e-filing e leng gore e-filing e o dumelela fela gore o kene go yona ka di-login details tsa gago mmeng o tla nna le username ya gago le password ya gago tse e leng gore di tlabe di tsibiwa ko wena fela kapo o ka kgona gore o kene mobi app wa gago o kgone go netefatsa gore molaetsa o o tswa go SARS because SARS ke yona e tla verifyang gore ga o kena go yona gore o na le di-penalty kapo o na le sekoloto kapo yona yona tšhelete e leng gore ba tle ba re wena re a o kolota e tla o tla kgona go e netefatsa teng moo ga e le gore o kena mobi app-ing wa gago kapo o kena e-filing ya gago kgotsa ga e le gore o le momamedi o belaela gore ka nnete ga o kgone gore o ka kena e-filing kapo o ka kgona go kena mobi app-ing wa gago o ka itlaleya di-officing tsa rona nne wa leka go utlwisisa gore na molaetsa ona o o thotseng ke molaetsa wa nne ka baka la gore ga ngata ga re romela molaetsa le ka email re romela molaetsa e leng gore re corresponda le wena ka e-filing o tla ba le tax reference number ya gago e tla ba le case number go tsibisa gore ke molaetsa o tswang SARS ka nnete.
5: Bola o tsebe ka nako tse dingwe o tla bona le di-link tse o tla bo o di romeletswe tse bonang tse tlhagisang ganyane fela gore ka nna ba go bua ka go gong ka SARS e bo o se e tobetsa ka phoso mme malebo motho o lokela go etsang ga e ba ka iphumana a tobeditse segokelo sa bomenemene kapa yona link ena tla ba kopane le yona ya romeletsweng kapa a arolelane dintlha tsang ga e sa botlhokwa ka phoso ke mehato e fe a lokelang go ka e latela.
10: Okay, mme ke a leboha. Mohato wa pele ga e le gore o ka bula link e le gore o e butse and-e ebile o se o nagana gore o se o sharile information-e le batho ba na ba e leng gore ba o tlhekanyetsa o ka kgona gore o tla leese ko South African Revenue Service ebile ga e le gore o se o nagana gore mohlomong ba ebile ba kene ba se ba kene le bankeng ya gago o ka tsebisa banka ya gago re na le mo batho ba ka kgonang go reporta teng mme nka fana ka nomoro eo ya gore batho ba kgone go reporta fraud eo kgotsa ba kgone gore ba romele email mo e leng gore re ka kgona go ba thusa teng email ya rona mme nka e bitsa ke phishing@sars.gov.za health.gov.za or mosomong ba ka gona gore ba letsetse nomoro enana e leng ya anti-corruption hotline ke 0800002870 nka e phetha gape 0800002870 ha ba ka etsa jalo mme re ka kgona gore re ba thuse empa go botlhokwa gore momamedi a etse ka gotlhe gore a seke a tlika link tseo bane ga a sa etlikile mme nako e nngwe banka tsotlhe ba ba kenele bankeng ya gae
5: se ka tobetsa se ka penya momamedi ke a tshepa gore mmeme ke o e tobokeditse ka thata ebile taba ena ya link ga o kopana le link o sa e tsebeng fela se ka tobetsa se ka enya go bana ha ifelle mona tabeng sa sa se ka nna ke na le tabeng sa hao tse botlhokwa ha ho tso sa ga teng batho ba ka se ba ka tsona tsebelo ke ga tonga le sedi mabedi shebe metso tso ke masume a mabedi le metso e robedi pele re ke na ho reng ya borobong memege ha re se be re tse bo re sena se bitsong ka hore ke tlhatlhobo ya lekgetho sentse se qadile bile le qadile maobane auto assessment fela motho wa ka ipotsa hore phapang ba keng sa batho ba etsetswang tlhatlhobo ya lekgetho auto assessment le ba lokelang ho emela ho fitlela ka la leshumele metse megago go wedding yona ena pele ba ikenya ditlele ho tsa bona tsa lekgetho phapang ke efe me
10: okay ke a leboha mme nka hlalosa auto assessment ha re yetsa ke mo eleng hore South African Revenue Service e khona ho nka information ka ofela mme e tswang ho di employer e tswang di banking e tswang di medical skimming aid on retirement funding. Ke mokgwa e leng hore rona re a o sebedisa go etsetsa taxpayer the auto assessment. Meaning assessment ya hae e tla be e ntshiwe yena a sa etsa letho gobane sotlhe se re nang le sona re se kry-ile go third party. So ba re fa information eo rona re e kopanye e re ga re keta go e kopanya re tle re tsebe gore taxpayer o sa le automatically assessed. That's why we began auto assessment.
5: Mm-hmm.
10: Now, go hlalosa bikinyana gape ke gore go tloa ka di 1 mo jole ka certificate de mobile ho fitlhela ka di 12 ke yona nako e re bitsang gore batho botlhe ba to kry-a di SMS tse e leng gore ke tsona tse tebe di tlhalosa gore o thotse auto assessment. Ha o so thotse auto assessment, ha o hlokagale gore o ka etsa letho ka saiteng ya gago o le momamedi kapa o le modisi wa lekgetho. Seo o tshwanelang fela go se sheba gore ga e be o kgotsofetse ke auto assessment ya gago ebile bopaki bo bole o bo bona gore ke ntho e leng gore ke kgotsofaletse o kaya e-filing ya gago wa kgona go kena e-filing ya gago wa kgona go kena mo boepe wa sheba auto assessment ya gago ka mora di 72 working hours then ga e le gore motlhomong o tla bona le refund kara ka gona gore e be e le gore o bile o thola refund ya gago. But jolly, but one of them who reborn a haba is its auto assessment. Me, recall like the 18th of July, of the 23rd of October. The more long the visibility, Mundi Emundi Emunuan, the Hato, we tell the office in Zarona, Ure Ato is a Ure Asapmitted 10 year high. At a Gadito Common as a high, the Honorum is its assessment there high. Kitona, Mulun Zabonore, one of the difference between auto assessment because Bao, Kiba is a drink, is our say automatically. Bana ba setse tswang ke SARS ba ka itlaleya go rona go tloa ka di 13 tsa July o fitlhelela ka di 23 tsa October.
5: Pele re ka tswela pele mmeki ga ngata go ntse o bua ka taba ya e-filing e mongwe wa motho wa ipotsa gore fela mmeki le dikele ba bua ka e-filing ke e mme a ko gore e tlhalose gantle app ena ya e-filing gore na keng motho a tla tsebo gore ga re ntse re bua ka e-filing o tlameya gore o tlo kena e-filing re bua ka eng ga e le gantle.
10: Me e-filing ke mokgwa e leng gore South African Revenue wa o sebedisa wa gore go be bombebe go taxpayer gore ga a na le data kapo a na le internet a kgone gore a kene a kgone go iketsetsa ka bo yena assessment ya gae. Ke mokgwa o bebofaditsweng o available le 24/7 motho a ka kgona go sebedisa empa ntho e bohlokwa ke gore pele momamedi a ka tshwanetse a registere for e-filing tshwanetse di-details tsa gae ko SARS be di le up to date. Rena le cell phone e bile rena le email ya hae. Go etsa bonnete ba hore re romela information go motho ya dipileng.
5: Bale motho ya le fang le kgetho memeke o tseba jwang hore ebe jole ke kolota sa re se kapa ke tla fumana puseletso ya tshelete ka mora tlhatlhobo ya lekgetho o tseba jwang motho ya tshwenya re a tshena ebile ne ke sa tsebe le gore ke ya e kolota sa re se re tseba jwang haholo jang ebile setlheng sena se releng ho sona mme
10: ke a leboga mme ha e le gore o kry-ile auto assessment ke go mamedi gore a gone go ya e-filing ya gae a gone go sheba gore na e le gore o a kolota SARS kapo SARS ke yone e mo kolotang kgotsa momamedi go na le nomoro e ka kgonang gore a ye go yona ke tla e bitsa ke nomoro e leng gore ga o kenya fela wa e daela ke *134*7277#. Momamedi a ka kgona go kenya nomoro eo a kgone go sheba gore na o kolota SARS kapo SARS ya mo kolota ebile re na le WhatsApp number e leng momamedi a ka kgona go kena go yona e leng 0800117277 ka nako eo momamedi a ka ya a sheba IT34 ya hae e re bitsang assessment notice of assessment gore a kgone go bona gore o kolota SARS kapo SARS ke yone e mo kolotang selemong seo kapo a ka kgona go sheba statement of account gona ona mo go e-filing kapo o mobi app
5: bale ebe ha motho a se o fumanegile gore jale ka nnete go kolota SARS na SARS e ka hula tšhelete go tswa bankeng ya gao ntle le go tsebisa ha e ba o kolota kapa tšhe
10: mme SARS e na le metšha e re latelang ga gologolo ga motho a kolota re tlo motsebisa re tla motsebisa gore o a kolota re tla romela mangolo gona ona go motsebisa le ka gona ona e-filing gore re sendetse di-correspondence go yena gore re motsebitse gore o a kolota
5: ga e hulu fela otho motho a tsitsipa nako jonna pei yaka ya tsamaya
10: ka nnete mme ga re e hulu fela go na le metšha e re e latelang ka o mora gore re fe momamedi kapo gore a kgone gore a ikopanye le rona re kgona gore re bue le ena re shebe gore na re ka etsa payment arrangement kapo ga e le gore ga a thabele assessment ya gae a ka etsa ntho e bitswang dispute a re ke ganana le gore SARS ka nnete ga ke ikolote re tla kopa gore a re fe di-supporting document tsena tse e leng gore o tla ba ditisa a re nna ga ke a thabela assessment enana empa ke kopa gore le shebe gape re kgona go sheba ga e le gore ka nnete re se re e bone gore bopaki ke ba gore oa kolota ke teng mo re ka dulang le ena ra sheba gore re ka monolofaletsa jwang gobane ga re batle e le jalo kao fela a ka kgona go dula ra sheba gore na a ka e patala tšhelete ena ka dikgwedi tse e leng gore di-affordable le gona gore re ka mofa dikgwedi tse a ka kgonang gore a nne a patale ka tsona mme
5: ke le buile haholo memeke ha re shebehe o fumane gore bale nna ke dula ke kolota SARS selemo le selemo boemong bo jwalo motho o lokela go etsang e bang ka fumana gore selemo le selemo wena o dula o kolota SARS ke eng se lokelang go etswa memeke
10: o sekeledi hangata ga motho a kolota go na le mabaka a etsang gore a kolote o ka fitlhela motho nako nngwe a kolotiswa ke gore o fitlhele gore o sebeletsa employer ebile o kgona go kry-a tšhelete go employer e nngwe o fitlhele gore nako nngwe nka etsa motlhala o fitlhele gore o sebeletsa lesedi ebile motlhomongwe o na le rental income kapo o sebeletsa lesedi e le gore motlhomongwe go na le gore nenne o be le tšheletenyana e leng gore le wena ga o le off ko lesedi o tso o ya o fitlha o sebetsa kae-kae ga e le jalo ga re e kopanya re bona e le tšhelete e leng gore ra e kopanya selemong seo sa ditšhelete e be e etsa gore motho a kolote jalo ga e le jalo o tlo fitlhela gore re re o le molefi wa lekgetho o kolota SARS ka baka la gore re kopanya income eo because re re ke multiple source of income jalo ga re e kopanya jalo re e kopanye o fitlhele gore o se o kolota nako e nngwe se etsang gore o kolote ke eng ke gore o tla fitlhela nako nngwe motho a na le interest ko banking e leng hore ingata kapo ana le foreign income kapo di dividends ke tsona tse tsang hore motho a kolote empa motho a iphithela bo emombo o ka gona hore a etse di arrangement le rona a tsa iphithela a ile hore o a kolota
5: mhm engwe memege ke hlokometseng ha holo jwa morao o na fela ke yana hana ke nna e hlokometseng ka morao hona go e kere e se le nako e tsahala o fumana hore hona le motho ya tshongara dikeledi o lokela go tlo kenye dintho tsa hao tsa sarisana vale nna nka o thusa hore bile le ya nono sa nahana go sarisa e kolota yona e tlo yo fe hona ka o fela na ho molaong hore motho ya ka thoko a ka nthusa o ka hlahlela dintho tsa ka tsa di tax return o sarisa
10: o tsikeledi ke le ka go sokomedisa ba mamedi hangata e bile ke sokomedisa ba lefi ba lekgetho hore re le sars di tshebeletso tsa rona ke mahala empa ha ile hore o gona ho ikisetsa ha hona molato khotsa ha ile hore o le o kopa motho a o itsetsang o tshwanela hore o bo o shebile le rona hore is a registered tax practitioner aba kana hore nako ngwe motho e mong a ka re wa o etsetsa ya ba motho ena ke ena setlokotsebe a tlo kenyang information e le hore e ne sa tshwanela ho kena moo a e kenye o e thole tšhelete o iphithele o so e sebedisitse ka mora selemo re kgutlele ho wena re o bolele hore o sekeredi tšhelete ena o ne sa tshwanela ho e kenya ka baka la hore setlokotsebe sena se o fifileng di login details tsa o se kene monana sa etsa tsenana tse sa nne le sa tshwanela go di itsuwe gore o thole tšhelete ke hlokomedisa batho ba bangata hore hangata ha ile hore o tlo thola tšhelete o security o tlo thola tšhelete ka baka la hore information e tsene le hore re fuwe jalo ka ne ke tlhalosa hore re kry-a information o tswa di-banking re kry-a information o tswa di-medical aid le di-time

0: ga o tsaka nnete.
1: Ke a utlwa.
0: O tla go be motle he. Plus wa tseba hore
1: ke
0: feta ka wena. O tla go motle. Kore le ena mmapa ha o fitlala pe. O tlo go phetha hape ba o phethe ba o phethe ka hape ha o bona.
1: He batho. Wa le ntwe ke ka nkurante mo.
0: Ke ntata ke ska ntshosa.
1: Kurante e bana.
0: He. Ke tla bile nna go se tsebe. Go tinka teng ha ke ntse ntlo na ba ho ke.
1: Bona ntotse o mmetse ba ditsang. O tsa jwa tshwetse na o tsila se mmetse.
0: Dula tsimona ke u tna taba ha o ke. Ke hona ho hona bile ntse ka taba tse o tsagale jalo.
1: Ke a khale bile.
0: Sile sile se ba tse ditaba. Ne bile ntse ke ipa hore na se se o khone jwang go tsagala Max. Ha o se nepe ka mosadi wa hai.
1: Ke wena o buang ka tsa khale se tsi.
0: Jwang jwa.
1: Nna ke ka ntwe e ntshantsa. Ho tsho wena ha o tsebe ditho. Ile o ka bona sitse ka tsona ke kena mo go ke a tsi. Ho ja o no di.
0: Ho hela ho bua ntse nga tanda tepiki. O mple hore na o nke se. Ile in. Helang.
1: Mo hopola mosadi elwa. Ye o ne go bua ka ya ho ntso ho thwe ile se o motshwere jwang jwang.
0: Ke ke hopola han. E bile haebe. E ka se la se. O ile a robela sele. Bo se la se le bona ba se swabe mme. Ba na le ba di fela ntse ba tlogela ba sa di bang. O ntse hana hantle le ene ne ba ring Max.
1: Ba le mo wa e fusa e se ntse.
0: Oh,
1: mo na ku rating. Thwe mosadi e lo na patiki Max a bua jwang. Sa se wa batho se na molato go bolelle.
0: Maka o maka o ka ntate potla.
1: Ke ngwana wa nna.
0: Ke kipale. Tso se tsala mo sa Brazil. Ha ha ha ha ha. Hai ya zona
1: ke maka. Ke na mona go ra eng? Ke ipela o ikutlwa gore Max for sa hetsa. O ba hile ke re ke kwana ke re ke mo hetsa mo ra batho ya di gomore. Bala.
0: No Max. He he. A tla ke helang.
1: O bolelle.
0: Potla ntate potla. Ke botla go thola ke tsa ke pele ke bala.
1: Hanna.
0: Dik. Ha ke tbe bibile hantle re fela mo teng. Ha ya ya ya. Ena yona ke nakwane o ntse o bolela go thiri phela me nya Sodoma le Gomora. E ka ba sila so reng ha bona nthwetse.
1: O na na e ha so e bona go e. Nna ke bana hore kha le ba motsusitse ka yona ba tseba.
0: Thata potla. Go tloetsa la ga o le tse. Ho tong ga ho sa. Ho tong ga re fia sa jeni jwale. O ska ka o jetsa.
1: Se thank you gore motho a emelle morokwana. Ka qhaphalitswa ke mari go bane moteng ke melana le wena ho tlhokha ho sona
2: front page Cecily Meg Jui exo itse front page a go se silas mo go mona se silas e ba
0: silas
3: silas a tu
0: bona he
3: ha o ma ba
0: ha
3: Wa ho tsa botlhoka ka le mona tuki he e bile ke bona nno ha ka ya ka tlunga mo
0: a se ka mpela ka no silas
3: he man
0: le be o bona le nno ka tlunga ke go le ka bitire o feta ne ke se bile
3: a ema ha o tonna ho tse kwante mona tuki ho etsala
0: fun page
3: ke se ke bona
0: randa
3: he man
0: a butwa ka
3: ha ka ke nna le tsetse mo
0: ke ile mpela ho ala
3: ho tu ka pa ka tshisa na ma
0: e tshebele silas bala mo bala mo sheba ntena ka tsa nebe se sa ntsheba bon bala
3: Hela man. Hantle ke motho mfuthe ma hantle map. He? Ah ba butle butle ba hasi taba ena mabaka. No no no. Max ka etsa ntho mfuthe o tla hona.
0: O ba le o tlwelo ba ba.
3: Re ke bo.
0: Ke se ga sna silas. Le ke maketse ho ka nnete me ha ga ba.
3: Eish. Eish.
0: Ke se yo ke motho a.
3: Hey, hey, me ke nno
0: ha. Ba e kana.
3: Hai, hai. Ke mo le kwa Satan. Lo hona ha ba ke nno ha ke nno ha maso mma. He? Ko re Max ba. Hai bona. Hai ko. Ke mo le ona ka dipelele. Mm. O tsa tsa mo nipetla la meno mo ba nthata a thi ha le net. O nkotle tse mo ka kopa mo lunga mo thona. Ha e khona mama, ha se ntho ke tla ya na Max ema. Hele.
0: Hantle ntho e ya le Max e ya kae? Ona o komplele. Ha e be fela ho ipata. Max o go tsa enye kana. He? Ba bona hala Max ha o rate man.
3: No la nthata ha ke tse ntho Max
0: sa mo ke. O ke mo kwa le tronkong.
3: Ko. He? Max ke tsa ntho e.
0: Sheba.
3: No ma se nnete ntho ena ma thoma.
0: Sheba.
3: Hai kho.
0: O wa tsama keng? Ka mo khotse tumetseng ka ding wena sile ka mari mari taba tsa sele ke nnete ya botu
3: ne
0: ke na imo tsi ke bichebele bo
3: ke bona ke
0: le black and white ba la utlo hore na se wa wa tso o patetse mo radio tsheleteng ka jwa ho ra tshwarise bona ne ke hore na ntho tsa ke tsa ke tse nyong jwa sile ke ne ke ntho tsa sele ya ke
3: se ne ma bo hloko o nkuti tse bo ne ke mo tsaba ha ka le kale bona hona o qadile pele ka betsa ha o be a ding ke ba mana mara

0: taba hela ha re
1: imposter yat eh eh ibile nka taba ntlo ba neng ke kibena hele wa le he ke monna motho
0: ile utlwa
1: eh ibile ha o ka thuma ile ma thante ba le mo di sana ba ne ke a tsiba fela ha ke qala ke tswa monyako la ta chelete ya ke
0: hai bo
1: eh ya bo ke a tshwa ha tshwane le bana ba bana ba ka re tsholwane le bopuleng he ba tlo pata a dula buisa kwana le kwana ha ba le man ha ba le futbana
0: yo
1: tinch
0: deskwati wa tseba ho bua ka bao lo na wa ka o bana matsadi go batho ba nkopelo ba o ke o bolele
1: wa tseba mo ja ka ke ne ke ra hanana le wena town utsho empa he ka mara ke e mo ke bona rena ho etsa eng ke le ka dumela le wena ka nnete wa tswa tsholwane a tshwara ngwane motho hantle ho hama
0: tsa o he la o ka tho fela he ke a le ka bonyana ha ile mo ile wa tsama wa lohlente squad
1: e
0: na ke se ho ya batseba hobane ha ke batlo iphumana ke kentse pula bathateng yo bulele ho etsa e fihla mo
1: ke fihle no ka fumana tsholwane a ta ho fele wa tsama ka motho a ntshang ha meletse ngwane ho wa batho khanti ne o na sa mbone ka letho ke re ke a thiba letho ke ha sa mbone
0: wa se nna ke ipotsa e lo ga hantle ntle tsholo ne isa ka ipulana molata
1: tswa taba ya bona e thata mahatsaka
0: a she thata
1: one nne ke a thusa ba ka mo fa nomoro nye nngwe tjenana ya motho e monye o wa thusa bentsena tsa manyalo ka ra lo batla tsomono no ke le bona re na mohlomo ke ke a thuseya wa tsiba le ha se a khutla a tshe ba le yena motho yona ka bona hantle jwa lo hantsa hantle fela tjenana empa ke ne ke mo he ke bona re tsholwane a a a ho hang ha hantle motho yona ho hang ha fetuwa man
0: Deskwati ye, wa motseba motho yo o ne o bolelela one ka ene o ga tsama le o phadikeletsa
1: le nna bonnete ga ke motsebe gore na ke mang wa tseba pampiri ena ke fumane nomoro motho enono gona onono renkeng tse ba di tsamaisa ba
0: rebo
1: thusa malapa a mata ebile a mangata jo ga cete o bua motho enono ebile pampiring e wa one gongotsweng gongotswe ka
0: segopotlaki
1: bolelelana go thoeng gathoe are bring back lost love
0: batsante skwati ya letshabe
1: di
0: ka nnete mohatsa letshabe o rapele ka thata o rapele badi ba gago empe ntho eno ha senyaphelo ba tsholwane
1: ga ke re ka mogago ke ampiri eno a motho ena
0: bothusimamela ke ya o rapela gobane ga o ka phoso e tsagalang ke lebitso la gago
2: Ela, mbana me mapakiso.
3: Ela wena, a tswena o nompotse, o sa dielo ho madirwane.
2: Me mapakiso. Me di fitla ba tse le seng.
3: A ke batle.
2: Bona, ha se ka go tla ho me mapakiso ke a pahle marone.
3: Wa bolelile.
2: Yem.
3: Bo hloko ba tseba, o motho ele leng ho yena. Ke khona wena o na go taba tsena di fitse ho bane wena o ne a se khokuwa ke. Ke tlile ho lona ka go tso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntla.
2: Me mapakiso. Ha me o bua jwang? Se ka mpontsa bohloko a kana mpakiso tsa ja kopa. E ya mme ke a kopa hle.
3: E hile go jwetse e bile kutlo ke a bua a bohloko ho lona.
2: Ha o bane. Sila.
3: Me mapakiso. Ne le tsentse ntho bohloko ha mbi. Ha ye.
2: Ba hulukile mme ke ba ke kopa tshelo mme mapakiso.
3: Mo
2: ba tsa ke go jwetse 20 tsong. Ke yona taba yona di yabo e neng utlwa ona go nna mohlamone.
3: Ke nna we. Ha. O no se go gatsa tsile lengwe tla go solo phantse di eta ka. Ke tsa ndi ya. Di a le le mpotsa kana tsa di ya.
2: Mme mapakiso hle. Ke tlo utlwa ona tsona le kgatlo ya tsona.
3: Ke sa go bolele Silas bothata bo ke bona ona le bone o na le se bit se fetane le sa tlobohulu papalla ho batho se kometse ha hula bona batho ke wa tsunkana o wa tsunkana ke nye fetuile go tlomba bona ke na le kha a ke ngone bona mosadi wa hao o bona hore he he e ka ba ona na ka buisa ka ene
2: jo a
3: go tlomela
2: wa tsaba ke a dumela hore o na kwanta ma ba na Max o ke ntse mme bona Max ke sa batla letho sa Max ho ipona se ke lena Hai kumme motheno o bibe ne ke sana hano sa kang ke tsan phetse ke mo khone ke batla go suta hai
3: mme tsane o ntlela ntho ntsha ha ntse wa hao ile ya khaleng a bodile o bona tla go tshwanetse o tle go nna o ne hane hore tsane se mapakiso tsone se tla gona o se bane metsi go bane mo tswa o buka ha
2: yena se njwa mapakiso
3: empa
2: a ke re bale max ha o tloela ha kalo ke dumela hore ntho tla ka o etsa tsona mme se go kopa o dira ke ke hlokte hang ka ipumana ke tlile pe a max ke le kgobo ya go le pele ma batho ba mbelela ga ke sebetse ke dutla pe mang ke a kopa mme se
3: nna we ka tsaka ka buka monate ka tlo ha motho no ka motho a hana o ke le le yena a khutlo o pekisa ka bo madimo a be a butwa le hang ka ba ka ba thusa ke mo ha u teng ba thuyo nna manga ke santsa ne ka ne mathatanyana a ntse ke le ka ke tswe ka bo nna ke tswa jwa ka ke le tshele tena ke tla li ona fela nke
2: okay ha re tse

0: kukela dibujena le wena tswale man
1: wa tla wena
0: ke mo ditseng ke batla tswale le wena
1: wa tla yeng wa tla yeng he mona
0: ke bona ke kena kae ke batla go tlwa hore na ha ile hantle monna o ga le futa tabena ya o hlokala bana wa
1: o re
0: nkutlwa
1: he wena monna e le hore ba mme hantle hore na o mmale
0: ya
1: tla hore ha hore ke ngale futa so ka le ha ngwana ha o tsofa pa ni hlona
0: bana
1: he
0: ke le dipheto hore puleng o di chefu dijo le mapota ana o bitsitse monna o lo araba baena ha o jwa ha ho jwalo
1: ke batla o mmamere o mmamedisi monna nna tsholwane I'm a pedagogue profession woman a priest for God's sake ha ke mmolai ka wena o nahana man he bana ona nna ke tsebelle kae hore puleng o ke le fukae ha o nkemela mo ka lo tshomela sena motho
0: ke tshepa hore o bua nnete bana ka fumana ho nkga le futa benyena
1: o tla etsa
0: ke tloetsa nnete ba hore you rot in jail ba ba banke motlolo sena ba se latlhaole ha o qeta o tlogotlisa everything ya tšhelete fileng yona
1: monna wa mamela wa bona ntho buang ka yona jwale nna se bo lo hore wa ka eng jwale ntse ke ipotsa dipole nna hona o nka kae tšhefu jile
0: tsholo tsholo ke kemo for your sake ke tsa re bua nnete mo wa
1: ke mo kwane
0: bona ha o botse ba hore na ho tlo etsa halang wena ha e ka ba wena ya bona e bona waka
2: bo ba a le kopa me ho kona mara mo kopa me se ke nyo we ko tana hot man
0: bona ka
2: o ko
0: a so bena go ya ho nwe metlo wena sa o rumple fela hore na tshe ya kae ka
2: ba re ke o bleli so ke se beto ka sa ka ba sa no wa ke ba ke le sho na sa ka ya ku ke kulo le hot man kulo le ke le ntle ya
0: wena o no mkutetsa o tse hore no o itshwara letsa ka kanene bona mfana this time ke dalwa ke bo bontsa re tshele di haka e kene ka ntunya ha ya ha se ya go ka pa e ke titisa nyanyana go mbela
2: Good man.
0: Ho teng bua ka lenyalo bolo li surprise video fuck
2: ba ta monyala sipati ba ba lo motho bua ka nna mane
0: hang
2: braza
0: ke ra ho bonela fane ha re se letse lwe bona bana ka tse mo le mo o ble lo chelete ya ka hai man tabiso chelete ya ka tabiso
2: ba braza ho khut mane ke tla ke tsebe ka re nyu kwa wa tsebe ka ka mo le o khut mane
0: o re wena o etsa bale o nana ke tsebe hore e nngwe le tya ka o me fa mapakiso what ho ja wa bua ha ke tena mo o sala ma o ra o sa o ba
2: mapakiso mapakiso a ke bua khut mane
0: ba ska ima ka do we ska ima ka tsa wa tsebe o ba le ha nka o di ka e
2: bola ya o tsebe bola ya
0: o nka tshele tya o e ke khong mapaso ka eta le a nka tshelaka le ke ya ntu nye nwe ntwa mo bona ba ke ama
2: ka nnete tse go bua ka e bo mo hale bo la mpompa ya wa se a ke fosa ha
0: ke tlo ke le thabise ha wa ikisetsa ho bona ntwe e ke bise tlo dula ntetsa nna sumbona tla bo la le yena mapakiso tlo le tla bua nnete le se ka e tshelaka ka fe ke tla ke thabisa letlalo la hao go fihlela ke be ke mo fuma pakiso ke tla

0: na ho etsentse sinne mohalo ka ba ba ba tshelete fitan le fatleng ha o sina mola ho hona ona ja o tlameletse
1: kazi
0: tsana ntwe re ba tlhela mo gore na re tsebe rena nnete o tsala le ena ma ka ipatlela nnete ha e mohla ebile a tso phelong ba
1: sa ha mo ke lente go re ke stona hana a ke hopola gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng ka ne ke jwa mphala ke ne ke ya lampu le ke ba mo yena ke ke ke ne ke di fima ka go
0: Montwana, hai, na sabe. Fela mari ntse ka bolela nyona. Breathe in, out, breathe in.
1: Ke jole he.
0: Ela le fofisi ho na o itsa etse. Le jile eng? Le di phewe mang? Ke mang a o tlise di tsona di jotse?
1: Ba, ke hopola. Ke hore tsatsi ke re rolo re ke ga we.
0: Eh yes.
1: Ya ba ngwa ha ho motla.
0: Mhm.
1: Ka ndula fela ba ya. Ya ba ngwa thadi.
0: Mm.
1: Ya ba ke a nao ma no ma. Di jo tsena ka ntsendetse na di nya. Jo we. Ho se motswala. Jo tse ne di tlambe di jo we ke nna.
0: Ba itse. Poleletse.
1: Mo se ra pudi ona ba tlampola.
0: Ah, go bole.
1: He bule. He ba.
0: Wena o ruile mo sa tlo khatuile marai.
1: Ke a ho bula.
0: Jole ba o lo. Hmm, o se tsa ha mo nnete. E ka ga bona letho. Mpa monna wa hao. Atsego. Hante, mofuta o fengwa mo fela wena.
2: Ngwana sentse. O ne lebeletse go tse jwa. O ntse o tlo ngwana wa heno dilampola.
0: Drop the act.
2: Hey,
0: o tsaba hante o tsula. A ke se a o pula. Ke o nena ba ka ho mo pulaya.
2: Wa tsaba ha ke o bua ka insinti. Hane ke ba ho bulaya tsola. Ho baneng e le ya qetelletseng ke nspetlele.
0: Ke tsaba ya nna kwana fela. Taba tsa tlebe di le dineneng. Very soon.
2: Ntho
0: tsa wa tsa tingwana na. O nona ha go tshwana ne ke ena a tlo ja ntjo tseo tsa ho. Fela ka le hlo non. Ke wena le ntse di ja. Wena o ntse o ipotsa le ka tseno. Ho tlile ba e be kwena challenge yo tse.
2: Cynthia, o bula le ha ke ha ke tsebe o ka eng.
0: Ha
2: ke tsebe go ha ngrate wa Cynthia. Fela ha kutlwisi ho bane o tlame ho o nketse le ka ntwe mphe ha ka. O thata ba reng ka?
0: Hey, wena, ha ona motho na e kopane le lo rona ke a o ka ba go hloile. O tsaba ha ke bua nnete. Ha o fi le khotwe ka ntseba. Nnete yena. Mme wena tlo ba ngwana a go kwalwang ke nna tlo se tsena ba se lahle kae mollo tsa tu wa khala botshana
2: ba tsa wa ithetsa ba itse nna ke ba nnete e bile ke a tseba ke bua nnete ha ke nata ba go bua eng ka nna ka bo o bua lang ka nna sentle o tla itse go bua hampe ka nna
0: o ke rata yore ya go thetsa ba wa thetsa le fatshe lena ka ofela wena o ka se ithetsa pele
2: dumela ba tsa go
0: tsiya we polaetse nna e tla di o ja tsi le tshaba le dikela o mola ipule o mola i o bula kana how ke ipotsa hore na
2: o go bala ka
0: mosiu
2: ena ba hao go bala jang a ke na kgona go bala
0: ke le ngwana tsela pele jolo o bile wa mohala mola ito
3: a den a a wa tla jolo nka se lukeng o batla eng ke go botsa ba e pele motho a ka belaela go na le ntwe e tsa la mpentsa ka lwena ke batho
4: butle ke atla ka ntwa mo nasi
3: eh batla eng
4: ke go bolela re o mmamele
3: ke ya ha ho ntwe ke hlokang ho emela etswang ho wena dine ke go bo ke se hore se etse mpakeng tsa ka ine le phoso ntate ke nye o batlang ha bi utlo o tswa ha ke mphefani a kwatela ka batho tsena ntuso ona
4: sidie
3: ke batho
4: si ba di mamela fane ke ngwana ke a mtsira
3: bane
4: ke tsaba hantle gore na ka ba kotjwang
3: o go ntle lo bua ka o bua ka eng
4: tla ro mame ka go eletsa sibati go hela go hlanya go ha o ba gore tla nyalwa ke fane
3: ba thome
4: go hela ke
3: e le go hetsala o ntshosetsa jwa he he go jealous
4: jealous ya ntlo
3: e go jealous ya tsana le fane ke go ba go gawa le nna pe ke bolela fane o wena wa ngara
4: hela fane
3: ba mamela mona ke ding
4: fane ke motsadi o magre ke hausi wena fela ke sia le o ke sa
3: mabaka ka sa mabaka fe
4: fane ha a dwala go wena o bona ha
3: o
4: fane o tlobolaya ke re ka o bulaya ha bo sa tsebe
3: ene we
4: o ma
3: ke go pa o sa dingwa ha o go wa bona ha ba hausi bo rona o ka bua ka eng a go tsamae o mapalisa o tloele o utla mo o tla bua ditse ya ba dimetse ke sa go rona o ntsogeng
4: sipa
3: he ehle
4: sipa ti ha ba le nyalo ke yona ntwe tlang na ranting ke nyala ke kopa o tswe go fa ke ke ya o kopa molong wa ngwana wa rona
3: je ba sa jwa le tshe ikutlwa go wapa
4: o ke ba nna
3: eh eh o tlo nyala jwang ngwana o na le mosadi ha o na mosadi hona ke manye ina ke batla o nyala nena he o tuwa ke

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Agua chata mi sana. ¡Sí!
1: Ka nnete ntate Potlakimaro, wena o utlwa ga motho a reng hoe ke o kgalemeletse setlhotho se nantate se ntshenyetsa ka metšhini ke tsa o tlala o bona moruru o nana o phaphama phakisetse kwane
2: ke maria o a bata sinfia tle
1: and then
2: ga ko o tlosa moriri ona ke a gatsela
1: e be makgo a etseditseng dikati jalo o tletseng gobane le maria o buang ka one ga a sofele
2: e ka ba mang sinfia ga e seng mapakiso a nkgobeleletseng gore ke tlo kuta ke ore mosadi wa ka go tlholwa ke tšhelete tle sinfia
1: ke ene o filang tšhelete ya go tlo kuta
2: gantle ya go o itse ke mo tsheisa ka batho ka setlhotho sena saka ke re ampha dikete tse sekete ka o fela ngwana tuero ke tlo kuta
1: sekete go kuta fela
2: ka nnete
1: ae wa bonagala gore business e tsamaya gantlampe go bolelang gore tsatsing le ga o tlatlo o tlolela ka di-price mona o tlo mpolelela go batla discount wa kere
2: ga ke so ka ba ke re wena ke batla discount sesia wena e tsa mosebetsi wa gago ka makgethe mogatsa ka wa mmakgwebo a tlhwatlhwa wa surprise ville o mphile tšhelete ke tlapatang
1: ma-thousand tshwajele o tla mo bua ga monnate chega o le buisa ka nnete
2: ke a utlwa
1: o tla ko o be motlege plus wa tseba gore
2: ga
1: ke teta ka wena mo o tla bole motle kore le ena mmapakiso ga o fitlhela pe mane o tlo go phethe gape a ba o phethe a ba o phethe ka engwe gape ga o bone
2: ee bathong jale ke ntho e ke e balang koranteng mo
1: ke ntate potlaki o se ka ntshosa
2: koranta e reng banna
1: a tsa ebile ke nagana gore ke o sedile tsebe ka mokgwa o tlotseng ka teng ga ke tsebe gantlentle gore naa
2: gona mane ntho tseo bo max ba di etsang o etsa jwa ntho e tsena o sila a se max
1: dula fatshe mona ke utlwa gore naa taba gao keng ke gona o gona bule o ntse o buang ka taba tseo tsa gale jalo
2: ee but ke a gale ebile
1: max le sela se ba lokisitse ditaba nna ebile ntse ke ipotsa gore na sela se o kgonne jwang go tshwarela max a utsitse dinepe tsa mosadi wa hae
2: ke wena o buang ka taba tsa gale sentsile
1: jang jale
2: nna ke bua ka ntho e ntšhantšhantšha
1: e
2: go tshong wena ga o tsebe letho ebile o ka bon ga sitse ka tsona ke kena monyako ke a tseba go ja o ne o di tseba
1: tlogelela go bua ntho tse ngata ntate potlaki o mpolelele gore na o nke tse mfile eng helang
2: wa mo gopola mosadi elo a ye o neng o ntse go bua ka ena go ntse go thwe sila se o motshwere jwang-jwang
1: ake ke a mo gopola gantle ebile ga e ba ke a nepa e ka re sila se o ile a robela diseleng ja hei bo sila se le bona ba swabe mane ba na le basadi fela ntse ba tlapurela basadi ba bangwe o ntse a tshwana gantle le ene yone ba reng ke max
2: jwale moo wa e fosa he sentsile
1: ao
2: mo nakoranteng go thwe mosadi eno o na patetswe ke max gore a bue jwalo sekase wa batho o ne a sena molato o bolelele
1: omaka ntate potlaki
2: e ngwana e wa nna
1: e re ke ipalele ntho se tsalang mo surprise ville
2: ena mo nakoranta eno ke ena ipalele o ikutlwele gore max o fosagetse jwang o balegile kerekeng kwana ke re ke mo etsa motho a ra batho ya dumelang go morena bala
1: bonax ee a tseba keeke helang
2: o boleletse
1: botle pele ntate potlaki botleoleoleeeeeeeea
0: banna
1: ga ke tsebe bebile gantle mare fela mo teng aaa ena yona ke nakwane le mone ntse o bolelwa ka yone o thire phela metlheng ya sodoma le gomora e ka ba sela se o tlogoreng ga bona ntho etse
2: o nagana gore ga se e bone ka nako e nna ke nagana gore kgale ba mo tsositse ka yona ba ditsebang
1: ntate potlaki e ka ba go tlo etsalang ga o letse go tlong ga go sa bone go tlong ga refi ya sajene jale o seka ake o jetsa
2: se teng ke gore motho a emelele morago kwana o seka qhaphaleletswa ke madi gobane mo na teng ke dumelelana le wena go tlonkga go sa bona
1: front page sila se le max tue max o etsa jang tabetse a kore ke bitse sila se motlho mo na le ntho e sila se a e tsebang sila se silase
3: mabatho
1: bona he
3: hao hao mabatho
1: ha ehle
3: wa ngkhonetsa botlhoko a kalakale mo natho ke he ebile ke nana go bona nno ga kae kae ka tlong ka mo
1: a se ka mpelela ka nno wa silas
3: hela man
1: lebe o no na le nno ka tlong ka mo ke kgolae kabe go le betere o feta ntho ena ke e shebileng
3: mona. Ema batho ga o

0: Manu, o na le ntho tsa la mona na.
1: Ntho e nyontshang ka ho fetisisa gore ke boputsitse ha na tlo mpontsha koloina. Ampona ke le tsikitsiki.
0: A bile e etsa
1: pekene. Ampona ke le ho tsena ya ho ketela. A nthetsa sefatlhamakgo.
2: O santse a tlo patala ngwaneno wa rati. Ke re o tla patala ka madi a hae ha eba o tlhokeha. O utswetsa nna. Nna mohale. Nna mohale.
0: O
2: ka se utswetse mohale. And live to tell the tale. Mohale.
0: Bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa feta ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabiso jenana ke re ke ipotsa potso eone basa o batla go tseba potso eone basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um o botsa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswetsa mare o a wee go thabiso o nyametse ka
1: mogago
0: a ke re nix a ke batlo tsho jwalo baya ka tlhe empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi le eno ono monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
3: jenanamyleader a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka
1: mona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
3: e batho tlhompho hai hai ko e motho wa boteng ga ke tsebe ke le rata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: tibentle bana fane
3: o rata tlhompho o rata tlhompho
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
3: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhomphe wena o sa itlhomphe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o etsa bana le basadi ba batho ba bangka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla eng mo
3: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ena ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: koko tsenananana baetapele ba ka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
3: butle ke batla go tseba gorena go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mone
3: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
3: wa bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsie le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o komplen le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gao o nyametse fela jalo e my leader
3: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please
0: e my leader kona
3: thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga fela a bona gore ga ke mathe ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke
1: bangetapeletlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna ke nagana gore mona o ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manaalright
3: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabene ya project ena bontate brother Big, hey, o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
4: e utlwangbanna
3: le phetse
4: e wa mpitsa monatise o ntse o reng a botiwa ka botiwaka ka nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia o wa tsebe wena
3: a ke a bona o thabela o bitswa a boti but anyway wa botiwaka ebile o ka ya ausi ya ke utlwa o thotsee
4: wy yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo wa eo
3: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana le seo tlena o na le ntho e ke batlang re bua le seo
4: a ke utlwile fela ga gore a botiwaka gore taba di teng nne ntse ke maketse o rona o kampitsa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
3: a o ka nako ntse batla gore ntse tlhoka re bonde manabodi
4: ao
3: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tsenonna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le teng moo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpolelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Wele, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlakile ho o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a ne a ntse a mpolela gore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa ore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa gore na ke eng eo ke batlang ho bolelela yona. Ke a o kopa tle.
1: Ho lokile Dan, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka ke nahana gore taba ena o tlameha gore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle gore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Dan, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ga re le bakanana gore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla go tsebe gore ga o ne o le siko mo lelapeng o ile kwana eno ke ntse phoso e kgolo gagolo mosadi yaka.
1: Tene bua wa ntshosa o entse eng?
0: Banna o wa tseba jwale ga ke se bona tlamehile gore na ke
1: bue Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua
0: ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi yaka.
1: Dene o reng? O batla gore Dene
0: ke kopa ntshwareletlhe mosadi yaka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi yaka ka nnete, le nne ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng ke nana keng. Ke nwele botlolo yane eo ke neng ke fuwe ke fane ke yona e ntseng gore ke be ketele ke kene modilikengwe.
1: Kannete Dene, o nkutlwisitse botlhoko ba bona ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo tlhe ntshwarele ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he wa tseba gore ke wena o ntshileng seipati mo.
1: Langa ka o sia le ena Dene o gobalela le ena o le monaka Dene o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo o fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba gantle gore nna Dan Ranting ke monna ya na le madi a mathang jwang.
1: Dan, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monnanyetse.
0: Butle,
1: ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o qhwaela borogo ba gao Dan. Ga o qeta o tlohelela fane a nyale ntho e jalo.
0: Helang
1: o bane go mo tlolela Dan.
0: Fane ke monna, nke ke ka baka monkela diqeto le kgale. Gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Dan, jale o tsebelela kae gore ngwana eo a mo jarile a sewao?
0: Mamela, fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwa ena? Jale, nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo. O kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Dan.
0: Okay, bua he ko mametse mosadi aka.
1: Dan, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Dan,
0: yo o tlileng le ena mona. Fela he ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwana ena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ha go be jwalo.
2: Dene, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka baese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola. Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: tshwarelo mo mapaki
1: sotlhekoo
0: jetseng tho ntisitseng go wena mo ke yona taba yona yane a diabo e neng o tlile ka yona go nna
1: motlhamonaeno sa tsebe gore ka tsatsi le lengwe tlatla o solofantse dieta ka mo dietsang diabo dietsang le le lemokana le mosadi yao
0: me mapaki sotlhe ke ne ke re ke tlo utlwa gona nna o ntse o na lekgatlho ya tsona na
1: wa tsa ko bolele selas bothata bo ke bone ka o na le bone o na le sebete se fetang le sa tlo utlwa bogolo o bapalela go batho se ko o tlhokometse ga golo wa bona mma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gorena ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane o gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore ule wa bona koranta maobane gorena max o nkentse mme bonakere max ga ke sa batla letho sa max go ipomane se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo ne ke sa nagana gore max a kanke tsa ntho ee ke mokgone ke batlang go sutlhapela
1: gaone o ntlele ka ntho e ntšha ga max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla kgona go sebetsa le max gobaneng o nagana jaloaganyaneseng
0: jalo mapakisoa ga ke re bale max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeeko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipomana fela ke tloile pela max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa
1: mmetlemonate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekea jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bomadimo a be a botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ke tswa jwang kara tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena gemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela max ke a o kopa tlemme please me mapakiso
1: wa tsaya ke eng ko jetse selasele e kare o batla ke change menagano fela o bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke gobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya keng selase jo
0: nnago
1: tshepa motho ko opa ko thanongwena kutlwa sentse ke sa o
0: tshegare tse
1: tsenabona
0: mpolelele gona go e tsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona selase kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke keng ka rashwamashwamane e jwang e gale monnenwang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: ebaele kutlwa ke sa tsebe gonna ke tshwanetse o etsa jwante
0: selaseekampankenya
1: ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone bo
0: gantle mme mapakiso o bua ka mang
1: tšhelete e teng fela ka utlwa botlhoko bo ka moa
0: ke a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mang mmeleitso
1: la motho ga le bolelo fela selase fela he kore o ntsho sa golo baneneng wa itatola gore ke yana mphileng tšhelete empa ya ga re tswetabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gago le max ka nete yona e botlhoko fela ke ba ba botlhoko jele kae ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a lo jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipomana ke le toronkong ke mokgone ke sa batlo ipomana ke shabane le max tseno obane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela bone go se o kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa silane ache mme ke ke lebuile he tanke mme mapakiso
2: tlile go a bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka thabiso yone o ntse a phela mara
2: ke eng o mpotsang yona wena mone ke tsebelela kae gore na thabiso wa phela kapa o ngaralletse moate
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: o tlile jwang gore o fe thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecteng ena gobane nna ke seile wena gobane ke tshepa wena monna
3: o bona monaka go ne o le boima bora mogala o bona ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imela ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo godimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang projecte enana a

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, umtswe hantle ma.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena umtswe hantle.
2: Ke tse ke hantle. Empa wena ha o sheba hali ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hambu siwe. Ke eme tsala.
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua ditaba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo ke nang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Ko
2: omakaletse empa he ha ona bothata principal. Ko omametse o ne goreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla go tseba gore na ditukisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang.
2: Jwe hana Mandela Day ise di atametse.
1: Ma batho.
2: Principal, ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitšhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mmeke kopa gore le mphe report-o bonyane pele o Labohlano gore tle re tsebe gore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna e re ke arabe founu ela re tla bua o tlwa. Hello, ee ke ena a bua kae police station. Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye.
2: Principal, o etsala? Ke mang a founi? A ke re ke tlo bua ka PlayStation, o etsala?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e makatsang ma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsalang principal, ho thweng? Ke e buleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella gore ke tle police station mabapi le taba tsa Pule.
2: Ke ne ke tshwane ho etsahalang o ntsa le hantle Pule.
1: Pule o hantle.
2: Ee.
1: O thu di-result tse di kgotlile o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla gore o ntlhoma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le gore ba nahana gore ke wena a mo tsheletseng chefu dijo.
1: No, ha ke nahana gore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chefu le gona chefu fitlhile jwang dijong.
2: Tšhe le jwale yone ya makatsa ka nnete gobane le dula le le babedi ka tlola ka ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng ke kopao ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: Ompo o tsamaye hantle tle.
1: Monna e mohale wa bona ha e bana o tlile mo tlo bua ka taba ya hao e le sefifi ke itse go wena o bue le Puleng e se nna gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna o tsholwane ditabeng o ntse o nkutlwa hantle
3: ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaeantle
3: nawenametse gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena ga re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jwalo
3: a ko se ka ikukela godimo jena le wena tsholwane
1: mana
3: ke maitseng ke batla setswalele le wena
1: o batla eng
3: ke utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkgale futa o tlhokagaleng ga ngwana gago o tsa o fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefu dijong
1: jwale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o le araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefu kae ga o tlo nkemelela mo ka lesome le sena motso
3: ke tshepa gore o bua nnete hobane ha nka fumana

0: Helang tsholwane, ba ba wa khutla. Ka seke ka thaba ho bona o tlile lapeng. Ah, e tsholwane molato ke.
1: O seke wa leka wa ntshwara putleng.
0: Batho ba bona.
1: Hona ha o tsulu ho rona o batla eng ho nna. O hlwele mo.
0: Helang, tsholwane. Ha ka o tweje.
1: Hey wena. Hey, gitos ka le ganga tamela.
0: Wasadi.
1: Hona o mangwena a lomboza go nna ke tao e
0: lantsholwane ke nna mosadi wa
1: gapoleng o kile wa utlwa ntse ke tsa makobo tsa mo gona go jwang go kopanela dikobo le mohatlha o kile o utlwa ntse kobo tsa ntho tseo
0: tsholwane
1: sekansela
0: ante ga wa ntshwarela gobaneng o tlameya gore o dile o ngopotsa ntho tse fetileng ke motlhaneng o tlong lebalela
1: ke ne ke o tlhokomedisa ke ne ke o tlhokomedisa fela gore o tswe ditabeng tsaka gobaneng ke fele ditabeng tsa gago le ngwaneno wa gago no dikwaka
0: wa tseba ka tle ka tlholelwa moo
1: wa tseba basadi mane basadi le sebete wa tsa le sebete kore o kene fatshe mosadi tue o tibile kore ke o
0: tibiletsholwane ke a o kopa tle monna waka ke a o kopa ke kopa re tlogelele taba tse fetileng tsholwane ke thabile fela go bona go gotletse gae o ntse go bala kae matsatsi ana ka o fela tsholwane wa tseba ke kgathatsele ka wena
1: wa qala jwale ntse ko o galemela pule jelela ona o tlo ntlhoma dipotso mona jale ka e ka ke gotla mona wena gobaneng ga nka o botsa gore na nna gobane o nomphaka ka molato wa gore ngwana ke wa ka e
0: sewakao
1: tlo nkeraba ka gore
0: ke kopa o tlogelele go ntlhaba ka mantse otlhe tsholwane
1: ga
0: e ba ga wa ntshwarela ompolelele ke tsebe o tsamaya o suthele ga gao
1: mone ke o bolelele o tsebe go gotlelo ntate wa ngwana gao mo
0: le jale ke tsamaye tsholwane empa ga wa mfumana o mogale o latile ka ya go nontlisa
1: enka o kutsitse le senepe sa ka mo ke se beileng bona puleng wa tseba keng ga ke batsise go nna le wena ga qabana ke kopa go gotlisitse senepe seo sa ka sengwe ke se batla mo gape wa utlwa
0: tsholwane ga o tlhokagale gore re be senepe sa mogale ka tlong ena ya rona
1: mogale ga dule monawena ga ke tlo ngangisana le wena ga ke gone o le monate ga o mo etsetsa ngwana nagana fela ntho e golo gaka
0: kore ka re wena o soka o etsa diphoso bophelong ba gago
1: ga o keno tlolisa fela ke senepe se sa pheleng fela o etseditse mogale ngwana a phelang
0: o kompolele tsholwane ke eng e o tlhokang gore ke etse gore o tsebe go ntshwarela e le ka nnete
1: tsamaya o lotlhapa sesila seo sa gago le mogale pele o ntshela ka madi a
0: sebatsholwane sesila ke sone se etsa gore o tsekele gaga motse o ka o fela sa roba le gae
1: o tshwaetsa mosadi tue tsamaya o lotlhapa sesila seo
0: ka nnete o tisitse
1: ya ke tena ntse ke sa robale ka tuka mona ka lebaka la sesila sona seo
0: sa tseba mona
1: ke tsaba go tla tshwaisa
2: yena ba bulwa ona tlelwa go
3: hela go tso nka tlunga mona
0: le mela ntate squad
3: le phela rwa
0: ke phetse ntate
1: this is good banda wa tsama hahla ntate a se chawa sa surprise vile e no re ntate ke tlo le da hungwe ke mada do wa ke a tsiba tshi mazza zikelo so go nwa fela
0: jwa tsholwane
3: go ka nnete monna tsholwane ga ka go gile ka mpa je monna molato
1: ntate
3: o etsa langa
0: bolelele
1: ntate se wa tola o ne o tloetsa jwang wena ga mosadi a tswa ka tlong a o sia a ya ka ntla loetsa
0: ngwana ka tla ka le bona nna ngwana
3: motho wa tseba monna e seko o bolelele tai ena ya gago monna ga gona motlang e tlang go rarolola mathata a gago outlwa ge tsholwane ee jale go salang fela ke gore ke yone e tloetsang gore a eketseele o feta
0: o ko mo bolelele tlhe ntate sekwadi gobane nna ga mmamele ke ntse ke

0: ntebale mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse seipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mora nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona hlente squad nako ena ka ofela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpho lenke ke be ba o dubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ebile nka thaba gampe gobaneng ke bena hele wa lefa he ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante baleng ka modisana obane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya kena
1: haipo
0: ee ya bo ke a tsho ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe man ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pelo bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utswa empa he ka morago gore ke ye moo ke ile o bona gorena go e tsala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: hela o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhe nte sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya wa tseba gobane ga ke batle o iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane o wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o a thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra le o batla thuso mo nonong ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le ena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tsenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ha gantle motho enoa go hang ha fetoa man
1: desquatee oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene o ga tsamaya le mo fadikeletsa
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho enono gona monono renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete o bua ka ena motho enono ebile pampiring wa bona gongwe tsweng o ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana gothweng ga gothweng a re gothwe bring back lost love
1: wa tsante sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago go ke a bona pampiri eno ae mothong eno a
1: mothusiopakeaoutlela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlontsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoqi le mosadi e le wa mmadibegwane o batlangga ka
2: mme difitiletaba tsenosemmekeakebatle bona ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopatlhe marona
3: wa tsa ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leqeba o utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o nagana go taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ko gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mosatsananyana
3: yane wa gago
2: gao mme o
3: batlangse
2: ka mpuele mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotla ke a kopa eya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaosilase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gakabatlang
2: gaka silaseolokile mme

0: Atšhe ka mmadi mabepti max nna nka se kgone go thusa. O tsebela o simpole keng ona sa lwana jala ampotsa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sena. Nna ne ke sena boikgethelo gape.
1: Modiei, ke a tseba gore ke itse ompho o fitlhelela tsatsi lena ga gore ke lokise ditaba tsa katle. Empa ke a o tshepisa gore letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletseng tle modiei gore nna ga ke na molato.
0: Aptimax, nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing.
1: Jang?
0: Nna nka se tlholatlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago.
1: Ke kopa tshwarelo tle, a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo. Ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modiei. Pele letsatsi lena le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonagalang. O tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete.
0: Jale he, nna ke be ke reng go ausi mpolokeng hampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele gore e gatiswe.
1: Bona he, mo bolelele gore nna ga ke na molato. Wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato. Mosadi eo o leshano modiei, ke kopa le se ke la ngola taba tsa gatlhe. Mosadi o leshano.
0: Aptimax, motho a sa bue nnete mona ke wena.
1: Ga
0: puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse. He? Nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopatlhe wa tseba o simpoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi.
1: Modiei, ke a o kopatlhe le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile. Ga ke batle o buele ka sila jele sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo o mpolaya. Modiei, modiei ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: Aptimax, nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona. Ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sale morago.
1: Ga
0: ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela. Aptimax, ke kopa o tsamaye tle ke a o kopa.
1: Kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modiei.
0: Helang.
1: Ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka. A ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona modiei.
0: Nagana
1: gantle, nagana please.
0: Aptimax, nna ba ntshokela jale. Ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nna ne o di etsa ke ne ke le seyo. He
1: modiei, ke bua nnete, ke bua nnete tle. A kompolele o tla reng a se ke shwile.
0: Aptimax,
1: Silas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe le nngwe e ne le matleng a gago gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modiei. O tlore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi wa ko mongata aba jalo o se ntshosa jaga
1: ke o tshose modiei, ke bua nnete. A ke ra go batlo boa madimo a tsogong.
0: Helang,
1: o sa le monnyane modiei gore o ka phela ka segobo se jena tle. Ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete.
0: Wa tseba Aptimax, le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa. Taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le SMS ene e qetang go kena gona jale je e qeta go tlatsa taba eo.
1: O batla goreng jwa le modiei, o batla goreng e bua tle bua o ntse reng.
0: Athikele ena e se tlogile matsong a ka ga re bua tsena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: Aptimax. Modiei, e re wa bapala tle mpolelele fela gore wa swaswa tle.
0: Ke swaswa jang ka ntho jalo?
1: Heyang
0: Aptimax,
1: ga ke tsebe modiei wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlaletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore athikele eno o se o e rometse.
0: Ashe Aptimax, o se o tseba e ona jalo tsena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kaofela e tla betse ba gona o
1: entseng
0: o kenyeletsa le yena Aptisilas.
1: Aiaia, ke a letshaba lona batho ba media

0: Jo, motho se ka kokota mo. Jo,
1: o e ehle mathong. Ke hore la motho a re o robetse, o batla ho phomola, ho seng hakana kana santsa kokotelwa. Kena,
0: helang, helang manana. Ke khomo ya boroka o tsi. E seng o mpatetse ke di bitle kana. O bona hana hore re tla robala. He, o swak. Nntse ke ipotsa ka bo seng.
1: O bua ka eng?
0: Se ke utlwa ka bo mabare bare hore wena wa nyalwa.
1: Oish, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho fela o tlo e bua seipati.
1: Ha
0: o le mathateng, a o se o mmathela jwalo ka ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sore fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se, hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala sentle.
0: Hatch, ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore nghopola hantle ga ke le
1: mathata. A se ka bua jwalo mokgaotsi, ya o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la katle.
0: O sega se sebadi o batla nna ke tlo o etsa moriri.
1: Batho
0: e se kampa ba o bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Mokgaotsi wa kotlo le o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise vile ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hee, batho mare ke
0: nnete. Ke ile ka hlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka nhlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Eno nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalo nyana leo la hao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha o re jwalo? O sa ntse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o nlakaletsa hore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe moo.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan. Nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re, ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna batla ho nyala. Ke o bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ko wena leng bohloko. Ko re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo mo jwetsa na hobane o na re so mo jwetse.
0: Ko tlo mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dilo e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka ga tukweno ya hao e rwetse. Hey, awe tuta ka puleng ya?
1: Hey, ska ba tlomba pisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha itswane ho hang. Hey.
0: E fa pane ga?
1: Ho bane
0: ke mafahla taba yena na. O si taba yena e tshwanelo la ka maphaka biri.
1: O swe. E fapane hobane nna le Dan re robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohadi a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka go la gore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le gona o ntshang di-true colors tsa gago tsa gore e tlile dikolo tsone ga o sa wa dikene. Gobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nagana gore ga o na bothata. Tell him.
1: E ke mo jwetsa sejwang gobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe usi wa ka. Ha o hlokagale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka nnete ebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ha o le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu bo bo le bong bo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ka. Ema ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntse ba kere ke simpi de gen. Ha fela mara wa tseba keng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola sepati ke ithola le kere. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di o tshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana. Ngwana kwa Fani yo.
0: Awo, o thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna. Ke ga setsa
1: eng.
0: Ha e bane ho sena ntho o e pata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey, ha ke batle batho ba tle ba nane
0: hore ntho ena e ka wa tsela le tsana le mo.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e seile ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlhang ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane
0: e
1: ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke
1: ntatepatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomongwe go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantso ya
0: gabona
1: sekwati e ke a o kopa monna esotlhe se ka ntelela ma wa ba wa telela le mosadi wa ka mane se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tsena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi e
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa
1: utlwaorensekwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go ja ka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwa lejen
1: e ba tsebetsa ka di a e ba banna
0: ke tsho jalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate wa ka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yona
1: ke ntse ke re o
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabarebare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le le benten ndate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya moononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sesee kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga o ka mosheba
0: go motho ye nonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena
0: sekwadila
1: ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga jenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengate tlwelele mantso ya gago
2: aa marena o entseng kgetlho lena yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangmylove ga o tlhokaga le gore o dule o ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patele o le moo le nna ke tsa masetateng mona batho ba nkwatetse

0: Anyonzi bile ha ka Max, ho bua ke hlanya ho bana. Max ntwe ke tseba nya hae. Ke leka hore ke ye ke bue le ene. Ha ka mpona fela wa bale. Hey Max ha re wa bale. Ha
1: ke bona. Batho bana ba babedi ha ba dutse ka tlung ya bona. Ha bana puo ya bona ko batla ho bona fela ba re ko ba re ntshitse nyoko le sebete ka letso ka molomong ka mo.
0: Wa tseba ke ntse ke nahana mma batho. Max ha ba fela jwalo ka ha ile mo o batla ke me jwalo ka monna. Ke buisana le ene ke mo tshwarele re tswele pele ka bophelo. Ke sebetse le ene. Ke nana ntho e nngwe fela tla etsa ke mo tshwarele ke le bana.
1: Ke efeng yo motho wa ka?
0: Wa tseba ke? Max ka ha o ile anka dinepe tsa mosadi ya ka. A di kenya mona hohle founung ya hae ya ba di tletse hohle mo. Ke nana ho ka ba betere le nna ha ka nthobela nepe tsa mosadi ya hae a tsotse ke di bone le nna. Mohlomong ke tla kgona mo tshwarela. Ke serious baby. Ke sira so ba nwa le ha ke kgone ho tlisisa gona Max o na etsa ka dinepe tsa hao tseno mo nthumeletse o tsotse ke ba yena o tsama ka tsona.
1: Hai bontso ho pula.
0: Hai.
1: Hona le mantsoe a re mabile. O re tshwarele melato ya rona. Jolo ka re tshwarele ba re sepetswe. Ha ke re ke tshwaretse le rato.
0: Ho lokile. Yeno ke a yutlwa bile ke a etseba. Empa ke re hore ke tle ke mo tshwarele mang hle ke a hona mono tshwarelo. Hore ke mo tshwarele. Ha go mele nepe tsa mosadi yena a tla utlwa rona nna ke fitile bohlokong bo jwang. Hai yeno ke be ka ikwela. Ka nnete o tla tlama a etseba.
1: Hantle ntle o tlo sebetsa jwang?
0: Kae? Ha ke re ntse go bolela notharollo ya bothata bo ke nang le bona le Max Cafe. Empa se ke re ha ke rekisa di-shares. Re tla kgona go bona gore na ke qala kgwebo feng kapa re qala kgwebo feng wena
1: tlompo. Ha o nahane gore ha o qeta go rekisa di-shares ke re renovate ntlo Silas. Ke re etse ntlo ya rona botlenyana mona le mane. E seng ka yona kaofela. Tšhelete ya di-shares.
0: Ke tshepa gore ga re ka e lokisa ntlo. Ha o tlo nkenelela gore wa mphepa o nthekela go na logane. Ha ke re go lwana. Empa ke nana re tla bona ka nako ene baby ha re tlwele taba tsengana
1: o lebetse gore lenyalong la rona re sebetsa ka ntho thweng ke in community of
0: ho lokile ha ke na bothata empa ke se ke mpa ke re shebe scrape mana re sentse tšhelete kapa re sebedisitse e tla re hama
1: morao ho tloha hona jwale ke bohato bofeng be re tshwanetseng ho bonka ho dila ka batho ba because ba ikemiseditse ho senya bophelo ba rona Mr. Smabatho o fitlhe hantle ke ntse ke ipotsa gore na ke tla bua le mang eno a tlampha dikarabo bane ke yona Mrs. Mavis o mpalele Sesotho
2: ausie wa journalist
1: ga o ntumedise le o ntumedise ga o fitlha fela o se o ntse o nkwela godimo oa godimo jalo ka ntho e theowang ome ntlo fela empata tlhogo sheba mona modie ke tla ke mathae ke qeta go utlwa ntho e etsagetseng le nna ga ke letseleng ga gona ntho e o nka e buang le wena ausi kore for now
3: ha Mrs. Mabatho principal o qeta go tshwarwa ka pela bana ba sekolo le matitšhege fela ga ona motho a batlang go bua le rona ka tabeng jang
1: go a bonagala go tla o na le information e o e batlang ke fe sheba ke kopa o komphe motsotswananyana le nna ko utlwisise pele gore na go etsa etseng modimo ke maketse jalo ka wena le nna
2: wena o tla mone o se o ntse o le well informed
1: bothata ba
3: ke ke tlile mone go tla utlwa maikutlo a sekolo gore ke a feng gobane principal ke yonona e tshwaretswe teko ya polao jale ke tlhoka motho a tlampha dikarabo gore na ha e le hantle go etsa
1: etseng tsebetse etsa ga o di gabisitse kapo di a utlwa di etsa mosebetsi wa tsona utlwa wena o tla mone o na le information nna ga ke tsebe letho jalo ka ga ke se ke o boleletse modie gore ga ke tsebe letho ke gona ke fitlhang ga ke na dintlha kao fela jalo ka wena o se o ntse o na le tsona ke kopa o emele Mrs. Mavis a fitlhe ke yena vice principal a mona e se nna ke tla o batlela ena o wena o tsebe o bua le ena
3: Mistress Mabatho ga ke na letlhare kao fela ke tlhoka dikarabo gona jwale tsena mme
1: ore nna ke dinka kae dikarabo modie ke kopa gore o ko re serue hanyane re tlhoka go sebetsana le mathata jalo ka sekolo
3: okay jale go tlo etsagala eng ga e ka setulo sa principal ga e le monana e le gore principal e tshwerwe batswadi ba batla dikarabo mme gona jale tsena ba tshwile gore bana ba bona ba rutwa ke mmolai
1: sheba karabo eng ka o fang yona for now no comment modie ga ke boemong ba go fa dikarabo le haebe nka rata ke kopa o emele mabisi a tla tsebe go araba nna ke kopa ga ke na karabo e feng kapa e feng ka o fang yone please ke kopa o mmamele
3: nna wa elelwa gore di-allegations tse di sira se yaka kang kgatlhanong le principal a mme ba batho he ga sekolo se sa bue le batla gore setšhaba se nagane gore lona go na le ntho e le e patang gona go baneng ga mme mabisi a mpale ya gampone he e tlile go na le ntho nngwe le e patang mone
1: mamela mona ausi ke nagana gore motsotsong o tsholwane e santsane e le mmelwaela fela o reng ka taba ya innocent until proven guilty ke lekgotla la molao ga kere le rona taba ye ge nka tsholwane a sena molato o fitlhelela a fumanwa a le molato ke lekgotla jale ke kopa o tlogelele go mmitsa molai
3: Mistress Mabatho nna wa elelwa gore puleng o batlile a latlhelwa ke bophelo ba gae a ba a latlhelwa ke ngwana fela wena o eme mo o buela principal tsholwane a ke utlwa gantle kapa e tsalang
1: wa tseba keng ga ke na maatla gore nka go kgothometsa ga ne ke na le one ne ke tla go kgothometsa ko ntshe ka jarete ya sekolo ke qetile o bua le wena ke kopa o kgaoane le o mpotsa dipotso tseo nna mma batho ke senang dikarabo tsa tsone
3: a ah, o lokile Mrs. Mabatho, a ona bothata.

0: Motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse.
1: Hey cousin.
0: O tsa tseng?
1: Ha ke tsebe hore na ke reng wa tseba motswala. O baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re nna ha ke na molato.
0: Fela tabena ka ofela ya makatsa.
1: E makatsa jo.
0: A tshe re lwana o dijile jo tseo.
1: Jwale.
0: Fela go ene no hantle mos.
1: Jwale.
0: Mo tlo mo motse se chef yeno ka phoso.
1: O batla ho. Jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chef.
0: Motswala.
1: Hona le gotla le tlo ntshepa jwang ha wena madi ya ka. O dumela gore nna nka bola motho.
0: O batla ho. A ka nkenye mantsi ka hano.
1: Ah, ka ga u mamela
0: jwa. Ha ke so re o bolaya motho ka pa o bolaile motho.
1: O batla ho.
0: Ke itse mohlomong ke phoso.
1: Phoso ya yeng semfi ya phoso yang. Re bua ka chef nna. O teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chef ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e ka o fela ha etse sense
1: ha etse sense jwa
0: gotlela morao o ko gopola hantle gore taba tsa tsatsing leo go etsa etseng motlhomong go na le gogong go o lebalang
1: batsi ba kgase ke dutseng ke ntse ke leka go nagana gantle gore nna chef e fetlile jwang dijong tsa puleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ha gona motlhankileng ka tshwarana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba ba etsa leto ga motho ba bolaya motho wena empa ke tshwenya ko gore na lekgotla lona le tlo kgolwa na e gobane bopaki bone kao fela bo shebile godumo gago
1: wa bona ga o tshoke jalo ko ronketsa ke be wa ka itu go feta kase gobaneng agente ya ka le yona e mpoleleletse taba ya gore taba ya ka e thata ko ke dijela mogalla ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa legotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmaditantsane eo wa gago yena o reng ga o mobotsa
1: hai
0: motlhomong a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ha so tlo tla mona tlo mpona
0: ore
1: ha ke tsebe gore e morego wa ha ikofeng mohlomo o thabile o baneng ke tshwegwe
0: ha ona ntho e puleng a ka e etsang ya ba ya makatsa me never le ke hana le ha o ka thweng ke yena a iphileng chefu eno a o ipolaya o pale ya mathata a hae nka se makale hela mosadi ono wa lefiri ha ona ntho e mo hlolang
1: empa wa tsa motswala gona jwale ke tlhoka thuso o bua ka yena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ene ke leng ka gabo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsima seka ba tshwenyeya motswala ke nna lefoki se sentlise ke na le wena te jalo ka monana le lenala ke tlo fuputsa gore ke be ke fumane nnetse ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mmona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore e fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela ge wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore na ka nnete ke koetsa jwang kapane nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenyeya gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o sa ntse a ntshosetshosetsa ngwana a bolela ka moo ke bolaileng ngwana ga e ka
0: tengaaeditseaifetseng a ko tswa o yeo tswa o mogale foka tsa gore re bone gore na o tswa jwang ka mone
1: motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gore na go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba ba ba le tšhelete e fetang lefatshe len ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete go e tsalang le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotswala mo ke leng teng mo kore ke seta o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa ne ke tloetsa jwang motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona breathe in out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokisi gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway ya bapuleng wa gana gore no o tla pheya ka nnete bile a fela a pheya

0: ditlhapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bo ntate wa
1: bofana.
0: Motho o tla thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsene. Se ka mpapisa le fadi ausa man fadi wao se ka mpapisa le ena ausi. Bona eno ga a tse maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tseba ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantheke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlamehile gore ko o phushe ko o sutumetse gore wena o etse ntho tse gantle. E dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona ga gompolele e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dile jalo ke nka tlela go loki re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka o fele ka tu re etse white wedding yao fela bona o kati una na kiwa jana ba tele o ska na hana o ka ne dikipo kitlo ba popa nya na ha mona e ke ntse ke tsa ditepesa ke kati ti a ha ke se ke ka
0: ka nga ke nga ke bona ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka mamela ge ke a o tshepisa wena monna ka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona di tloelele se re tla di ona matlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboatlhe monnakaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1: no, ke a phetisa. Ke kena tshebetso.
2: Hey, me mamkwena. Ise fela ha ke utlwa ho thutsholwane ka ho hopola hore e la rentse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: Mm. Botswa ke te kuhuje. Mm. Na ona le ntwe le mo fela ke tlo ke thabetse.
2: Mm.
3: Ke a hore ha bula yangwe le nwa mo.
2: O ka sho hape.
3: Na wa hele lo ho tsholwane. O ne ntse a tlo bula ya pudile. O ya puleng wa batho. A ska phunwa.
2: Ke nana hore ke re iphena go go lo mona puleng wa batho ba tsene. Awo, me mamkwena. Wa tseba ke sono ka puleng.
3: Eh, jwa nnete. Re tla nya re mo fetsehetse. Wa tseba nna ke nana hore re ke re ikopanya re le basadi, re le bomme. E ke re ha ngwane wa motho a ya khotho be ke nye tlang. Rona re be re etsa mohanto. Hore tsholwane yena bail a ska ba e bon.
2: Me mamukwena wa tseba o bua nnete. Ono ke monano o motle haholo mme wa ka. Re tlamehile re bone go tsholwane ha fumane bail. Wa utlwa? Ho ba ha ka thola bail a ka tloa tlo qetella puleng.
3: Ya, ke hone le nna ntho e ntseng ke ena hanne. Fela a ko ntjwetse. E le gore tsholwane eo o ne a nahanne ho bolaya puleng. Fela ke hobaneng tsholwane a sa sa rate ngwane wa motho. A sa mo hlale. He? A batla go fela mmolaye. He, e bo basadi.
2: Hai, me mamukwena. Ha ke dumelane le ntho e puleng a e entseng.
3: Ife?
2: Fela, re ka se eme fela ra shebella. Ya e entseng. Wa tseba ke re entseng. Gender-based violence e jele sitse haholo mona naheng ya rona hle. Ke banna ba tshwana le bo tsholwane. Ba nahana hore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso. A-a, re tlameha ho ema ka motho wa mokwena re le basadi ba sa breastfeed.
3: Moo ke nnete. Ke ka hona he ke reng. Re tlameha hore re le basadi ba surprise bile jolo ka ho bulela. Tsholwane beile yona se ka ba e bona le kgale a o bolla tronko.
2: Ya, ya.
3: Re etse mohlala ka yena hore ba bang ba tla ba tsebe hore mosadi a se se bapalwa a se potele kgothong ka lehlaka.
2: Ya.
3: Yes.
2: Ba tlamehile hore ba tsebe rona basadi ba surprise bile. Re re no, no to gender-based violence.
3: Yes.
4: Bathong mohale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimo tsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ko o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mohale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gaolo bophelong

0: Lady, how sample la hore ntate ha bo fano le seipati ba tsha. Ke se ke utlwa batho mo strike.
1: Hey, bonyana. Ke na ke tsifela jwa lo kwa mkhoma ke tseng ka teng. Ke teng ke dibetse mo nna lo bo le le ho bana. Wena ka ona kutsina ka ofela ha you dutse la pemo. Ke mwana ke wan kwantsa. Wan kwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pemo. Ho ka ba le kgotso nne.
0: Nna.
1: Ka teng.
0: Dedi ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Dedi, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore Dedi o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3. Ke a lwana. Dedi, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: O bona ha o so bua tjena, ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da. Utlwa?
0: Dedi.
1: Ha re e tlohele taba eno pele re qabana mpote. Ee, re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana mong a ka tshwara taba eo.
0: Ntse ke sa golo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana moo a nentseng a re seipati a se thapi ya gae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha qeta ka nnete a ba iponega ke tlelo e fane seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale mane ke gore ga nka sala le seipati wa tsabele babedi fela lefatsheng bona nka se moshebile o mosheba bona
0: ee o bue jwang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse ore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla go nkabanyang ee
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane ga o sa gopola motlangwane wa nang tlhatseditse wa tseba tu a tla tsetse odimaka ko dingwanengoneokwatile ebile o se o batla le o ngala obae wena a tlhonyane ne a fela e chase o
0: angalamotlatsatsi leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatio ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwa go kgamatlhatsano ga ntse ke naa atseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana ana
0: gare ka mofasefube mona
1: nana fela ka nnetese ke boka le seipati wena oa tseba danone wa nyatsa mane e ga ompone gantle mane ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bedina kao fela le tatsing den to ausi o ne ga ikagela godima ka mona batla kanee kito kobala hai ebane ane o batla go etsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofane a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kogo phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlhomo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yona gaeno gae a se taba gore ga nnete ba tseba amane ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke wa ana maponyana bona o ka dua a ntse ya le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke yona a ntse a ko o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dedi sa bua jalo wena go baneng yo tsantate ya bofano le meloije ga se lenyelo ntate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o ne o matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona ao sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lenyelo
1: o bona e tsang fane
0: a ketse o nagangwe ke metse kapake diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona wena wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa e tweding ke kopa go seke wa tshwara taba eno go gamponyana ga ke ko boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke o fa wa e tweding ya gago eno e o ko o tshabisene aokutlwa
0: dedi wa tsaya nna taba ya hot wedding chee motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tse bore e tla etsagalaneng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela je gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tenama o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jale taba tsa teng ga di a tsamayantabosi ga o bona ke lemedi
0: wena nako tsena kao fela ga o tlamehile o

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

Ako ko kamay blok ko kaugela. Leso, hindi lita.

0: puo ya Sesotho.
1: What? Mama dimetsotso ke e supileng le sekoto re bureletse hora ya le sumele mo tsolemong. O maitse thato ha se ya hao tshebeletso ke ya lesedi. Ke se tetsi nsa na se ke tekang a dile mo se mashume ya tsheletseng le metso e tsheletseng. E dile mo se na opota tsheka nete. Pela he ke tabila ho lo khaitse dia kahle wona pule leo. O na se mali mo kotlisi mo le fintse ke papa ding ya ka jeno e bile bekeng sa hlopasane sa Spain ha mmoho le Austria. Austria re bone ka nete ntsenye ka maqeba e mehwabadi ka mora ho bolaisa diopapina ka dintlha tse tharo ke naha ena ya Spain. Fela he di ntse di tswela pele he tsena dipapadi tsa FIFA World Cup 2026 mme le mesong ya kajeno tshilo gaetse di ya kare ho na le papadi e tla tle thakgwe horenyane ya boraro jwale he re tla nne re di behe leihlo jalo jalo re ke re bone hore na ke dife tse ntseng di etsahala ho fitlhela ona mohope wa FIFA 2026 ele mohope o di papadi tsa lefatshe o fihla pheletsong e bongwe sa tsokena di bela hleweso shebe metsotso se re le kankane he ka mora hora ya le shebele motso le mong ke hora ya o qetela jolo ka hanna le wena re a rohana hore ya le shumele metso e medi o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing tsebeletsona ya le sedi ke motswalle wa hao. Ke tsebeletsona le sedi ke botsolo ha weso. Ba le tsabona te ba hore ha o ye kae ka pakai SABC Plus. O ka mamela ena ga se ka kotlolo. Dumela.

a teddy pendergrass, somebody told me. Lebonke la Phila Ndlozi. Ikhandlela ke Phila Ndlozi. Hi lehandle. Brand Russell, Ideal World. Mabedi tshebe mesu suke mashume ama mbeda nangale mesime gago. Referaletse hora ya le shumele mo tso o lemong ke la bone bekeng ena go de hodimo ya phupu e hlola matsatsi a mabedi tsa mo ke se hodimo sa diketetse pedi mashume a mabedi nanga le metse tsiletseng e bang ke tikela ha ola tswa le letsatsi ka jeno happy birthday hope hope ya mahlohono lo kene weso o bone tseding tseng ngata ngata ngata metse tsinge mashume ma gago ke mara hora ena le shumele botselo mo ntse batla o tle gona ona la ha ola tsatsi le kwala le bang tsibula mo letsa wa ha wa X, Facebook, Instagram, tsibela le ka mokgwa wa WhatsApp, nomoro ke 079-758-5066. Nna ke dikeledi magesene ke motengwa ha moledi. Dumela weso, hello, hi.

a bone bogole ba rona re ile ga mo sebaka albumo ya hae ya pele leng a biso ka gore ke Loliwe ka tlasa segele sane sa mmino sa TS. Ee, e leng ya tsa selemo sane sa 2011 e sebetse hantle haholo. Re santse re re hehe ya ba ke eno go tla ka bobedi albumo Pendula selemo sane sa 2013. Ah! 2015 Arifa Country Girl ena ke Zahara tsebeletsong le sedi are umfazi mona se o sebeditse le cake walum e steady to be ne se tlotlwang o fetisisa le fase ka bophara e ke so Zahara re setseng sona se leng gore re ketika bophelo ba hae ka sona re ketika bophelo ba hae ka mmino re setseng ona lentsule kgethileng le leng la Miss Africa bo wa continent ya Africa ka maoto.

0: bona ke zo re se kudala tlo se ka rata ka lesedi a di bela dikele di la ka lesatsi ke le khona le motswala wa ka ke mfanelo mpembe o se pekileng ka bona ka malbertin ke go yena a fole se go sana mpembe le tama mthumkhulu ba ka soso back ke re bona ka nete ke kwala lena letsatsi le bona ke mo hlophe malendi lena ka mane ka ditamatisa sa back Mete tsike ba shume a mabedi le metse mehlano pele re kena ho rengyane ya le shume le metso e medi mo ke tla re ha ke tsakwa ne ke tla o se ma tsonga khaitsi ya ka ke tsololo ka oke re tla qhoba bosule yena fela he go di da re leng ho yona ena ya phupu ke kgwedi e go hopolang ka kapa ga dikakapa mo president wa pelo motho e motsho kwa no Africa bowa ke bua ka Nelson Kgoli Hlahla Mandela
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Rema le lesedi FM ke molelwa.
0: A tsela pele o supile molaetsa wa hao. Dikgokahano tsa rona tse fapaneng nomoro ya WhatsApp ke 079 758 5066. La ho letsatsi le kgona le mang.

tsona ara can talk about Orlando Pirates ha kana bua ka Orlando Pirates one there is no point ha go se utlwa se kwa se ntsa majwa ile ba beile loko ba beile mona empa ha di papa di difela tsa league tsa mashumo a mararo a metsorobedi ka Orlando Pirates di tsibe mo mbapele ya ba nthwena ke ithuta bo pelong gore ha bona taba rena o qadile jwa ba ka nna ba thagoa taba taba gore na re lo qetella jwang palomane ya tlholo ska u ka bohloko ska nya ha mangwane tsa o bona tsa batho ba bang ntho di sutsa o bona ntho di popa o bona ho nkga lefotha ka nqane ho nkga monati pizza ba sa tsebe na ba phea ka efeng ka mona ke eng ka mona ke eng di jo di teng ka tlung frigi tletse ha o bona o rwa buda o tswa serame ha o wa sheba fumana ho setse fela maqanyana mabedi a mararo pele o ka phela bana fumana hore bana ke mana ba bahlano maqa mararo ka mona ka frigi ka pa ka pitse bona ha ona taba hona le ntwe tla etsa hala hana go ya teng e fihla ya khola wa nku haliki kwalwa pagetse ke le bona ba hlodi mpa ha o qalwa ke ba le bona mohatle ke ke shebe ha go le papa dinga tennis o fumana re motho tsa mapile ka di sete mar ho tsheila ho ba morao papa ding ha o bole re so hlotse Madota na se wesele simpit bar ho tsheila ho ba morao papa ding ha o bole re so hlotse amadota na se wesele

0: qetele ka mohatsaka tlhanketsang gantle ka nako tsotlhe ke rosu ngwana letlhapo a ba kopelang ke oparadebe ka tsala bo champinias ke mogani wa toronto ke ka mona ka thekong ka monotse ke tlotheoga danke ntate tsholo maphofu
1: ntate ke lebile agolotlhe se ka la ebile
2: agolo kgotsa tlhamorenaka ee ke phoka odumang thorontoro ngwana mme odumang a re 59 monana ngwana mme e ya koma diporto a fela magahe ngwana mme ngwana mme ke tlhoba bosibu le ngwaneso e ke mo fueng ntate modimo a kgomaretseng pelo nyaka e leng jama jama dlamini ee ngwana mme kgobisibule ena ngwana mme o kanena odumang thogothoga ga bua jena kgobisile mofumaua ee ngwana mme kgobisibule ena ngwana mme o kanena odumang thogothoga ga bua jena kgobisile mofumaua

0: Bela itlatla gona ga di o mona ba le hothe ne le tloeletse batho mono mang a bua le mang wa ka bela ithata ntate ba ga idumela ka nete
1: re tsholo phezo phetse ntate ka ga
0: ntate
1: ga ma ha super pitana ga mogate le masi ga mona ke batso se ke tsose chak swa la la o qaqwa mane le di tshare o qaqwa mane phaming ke tsose le buti mahloko o fetse sprone mane
0: Ke a le wa hle mrena ka kilewile kilewile
2: tatutsulo
0: ndade
2: ntane nkosi molo
0: ndatwa
2: uphilile mhlobo wa mwenene
0: kamhau ndade
2: ay ndiyabulela mntane nkosi ndivusa umhlobo wam utatumkuni apha ngasemarobe primary school Ndivuse umhlobo wam phaya eblock 7 umabote ndivuse umhlobo wam unhloko AK4 ndigqibele ngoranso apha AK9 nomgidi dithi mabavuke utatutsulo sekhona amen ndiyabulela mntane nkosi in Jesus name
0: amen ke tsosa bana ba latelanga mathapelo mogele thabiso mokotedi le masentle segalo ba tsosa ke Sebastian mokotedi ka kutlwana o di o qetela ke yona tsholo o batla ka mona kwa o qetela
3: Mela ndate tsholo ntse kuma mesika SABC Plus app yile msebenzi mona fix page ke di o morabane. Sholo ka mehla ndate tsholo.

0: whatsoever.
1: Era lo tsena ma bile mo tlere ka re tshware tsa ba ka bona ke ena.
2: Let's say a friend. A ke mo le.
1: Tsai pitsang ema bile ke hore mehanto nyane bile ngeteng ka la bobedi mo teng he tabaletsana tsa hore melate sna ditoka ba ditle gotlhele dineheng tsa ha bo bona. Maponisa a khonne ho tshwara batho ba magolo a robong ba ne ba amahangwa le merusu ene le taba tse ileng tsa etsahala kae ka ono ntse ona le kae ka mo ona le bothatanyana bo ba itseng ba batho ba bedi ba bararo ka mokgwa o taba di leng ka teng he momamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka mokgwa o leng ka teng mme he ka jeno mabedi horeng tsa hoseng e seng ka jeno maobane horeng tsa hoseng momabedi ke mo teng e tlhopha sa bafana bafana sileng sa rotha Africa Borwa mona OR Tambo International Airport ka mora hore ba tle ba ntshiwe dipapading tsa mohopelo fatshe tse tshwaretseng Canada, Mexico le USA lemong sena sa 2026 di tshwere ke FIFA. Jwale ba rothile mono balatedi ba papadi ya bolo bana ba le teng mohano mari ba ba tsietsa ba bua ditaba tse monate haholo ba re rona re tsamaya le lona le bana ba bo rona re a leboha ka tshebetso ya lona. Ba hlomphehi ba bile teng mono ke mono moporesidente wa SAFA Ntate Danny Jordan o na le mono ke hlokometse le re letona la dipapadi naeng ya Afrika Borwa Ntate Caitlin McKenzie le yena o la ba teng mona ba ntsha puo Hugo Bruce o buile mono le mokapitene Ronald Williams le yena o buile he momamedi ka tshebetso ya bona ka kakaretso ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he momamedi tse ileng a tsa etsahala maobane Afrika Borwa a ba fitlha ba e sebeditse mme a ba fitlha mono le ge le bile mofokeng o na le sio obane o le a qetelela ditaba tsae ka Belgium le tlhopha se mongodisitseng senka se mongodisitse nako ya dilemo tse nne ka ofela e le sebapadi sa bona fela re a tseba o ka nna motho o tlo nka lemo tse nne le go wena ga o ka tlha tlhopha se seng kwana se matla se ntsha teke ba monka ka moka selema ba monka ka moka lemo tse pedi kapa ba mo emela gore kontraka e fele ba tsebo monka ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he momamedi wa tshebeletso ya lesedi tseo ke ne ke re ke tla ke o neeletse tsona wonderboy kisses ke lebitso la pina e supile ka morago ra ya pele

0: Yeah. Motho ena o re ha a fumane motho enwa. O fumane motho ya tla mo hlokomela, o fumane motho ya nang le tlhokomela. O re dithapelo tsa di arabetse ka o fumana motho ena. Are ke fumane motho eo pelo e motho e mong kapa ditoro tsa motho e mong le mong di neng di mmatla. Ha qeta hore ke fumane lerato mothong ena. Ke fumane phomolo. Mme ke jwetsitse bao ke neng ke na le bona hore ho bona mane se le goodbye. Ke fumane motho enwa. Are ho ena mona itse ke o fumana ngwaneso. Ka bona tshabo e fofa jolo ka maphoi jolo ka maeba e tswale mona tshabo hang feela ha ke qeta ho fumana ngwaneso o bana o ntse o re jwale bibi wa ene se le wena a re ke a tseba hore lerato la mannete kae kae ba re le na le bohlanyanyana tjena. Empa bohlanya bo ke bona bo nthabisang. Hobane wena o yena eo nna ke mo rata. Ara ha ke fumane wena tjena ha o hloke hore ke be ke iphumana kae kae ka re ke hloka botsitso. Aro o etsa hore ke be le lebaka la ho bososela. Ke kgotsofetse ha ke fumane wena. Hey! Dase! Shomele metse supile mabele ke metsotso. Ka mora hora ya pele. Re kena selogo tla pele ke bona ekare motho sa ntse a ngotse ka mona. Re nke ke ya kutlwa hore na o di beyabeya jwang o tle nye voice note-ung.
1: Ah, mangapo fu khotsa ngwana mme, mshimbona bona, makusenga batsi ya kashobule.
0: Dadi.
1: Ah, ngwana mme, tabatenge nngwe fela ngwana mme wa ka mangapo fu. Ha fela bi tlompa ibe o tlompa batho le batho ba do tlompa ngwana mme. And ha fela wana bi thata. Ibe o rata le batho. Le batho ba do rata ngwana mme. Go ya ka mo wena o ba etsang sona, ba do fa sona ngwana mme wa ka. Ha ke le bo weke, tsetsa o betele le haholo, ibe go tshwanya. Modimo jo.
0: O go nge kutlwe monga nge kutlwe monga mala wana di bejwa re go
2: tlwa tsa ntate le kae ho tene kae ho te etsa motho se o batlang a o yetse sona bophelong hlompha motho e monyane le e moholo o tlo bone hore bophelo bo tla be bo tshwaretseng ha o ka etsa jwalo o tlo bona ntshongwe lengwe e o tsamaela hantle. O bua le baby rampa ka mana ka refeng kgotso Dennisville. Thank you.
0: Oh, taba mme mona uri. Ha o entse jwalo. Go tshwana la o no kopa kgotso re tle bophelong ba hao. O ya se ke mqotsa fela go tshwanyane sa mme mona.
2: Nna ke na ana modise mothabeng. Nna ke tsoa ka hora ya botshelela. Ke a rapela. Ha ke qeta ho rapela, ke plaka, ke tleya ka metsi. Ha metsi a bela, ke qhatsetsa metsi, a nwa belang ke a nwa.
0: O kaiwa.
2: Hore ke qale letsatsi la ka ka mafolofolo.
0: O kae.
2: Ha ke fetsa mono, ke lokisetsa masea ka breakfast.
0: Mmeona wa rabile ka kora pastwa no la jwale fela o holenyana o hlepile o ka jwale ne ke batla go ke hleke gaole ba dase ke batla go ke hleke pume ne ke hleke pume e ga ntwe o ke na solo ke na papa
3: that is holo ke ke tlo mo nga ka ntse re la dilo metsi ka mana ga so e thoma ponya mo le ka mana na ae motho o tshwanetse a tlhomphuwe ntaka tlie motho o tshwanetse a tlhomphuwe o sa na tsere na ke motho wa monyana kapa ke motho wa
0: mogolo
3: go le ena tla tlabe le bolokologi a ikutlwe le motho wa bohlokwa setšhabeng ga re mone ya tshepo enono ge bo tlhompha o sa na tse go monyana kapa mogolo plena to khona ga tle ga di opinion e gola gwa ronda twa ka ga sa ikukwe rena o yemotho ka kuka bulukwe hi le se chabe ntato wa ka thank you dadu solo ke dumela metsi hempe ya bulukwe
0: ntato wa
2: kimela ntate tsholo mo le bohento menka tmo le Paris
0: eh
2: nna ke nahana hore motho hore a hlomphwe ke sa shebe gona o moholo ka pa monyane ke ka bana motho ke mpho ya bohloko go tswa mo Modimo ha o dutse o lebeletse hore o tlo thola ngwana ha ngwana a ba teng ka tlong ke dula re thabile ka ofela ntate tsholo hore na ke mafahla kapa o tla a le mong empa re ya thaba ke ka hona motho a bang bohloko bane ka nnete ke mpho ya bohlokwa go tswa go Modimo ke le bonte ke tsholo
0: me ke lebohile
4: go tswa botsholo
0: dadie
4: ke morena Rantiba ka mona ka monyetse business crown ha o hlompha e monyane ka le e moholo ho wena o tlo gona ho rosane ha phoso e diteng o tlo gona a mohela phoso le dikeletso tse tswang ma le ma e ba mo hlompho empa o sna hlompho o sa hlompi e moholo sa hlompho e monyane ho sa na ho kgetsemela ha hona motho ya le mo le ka mohlalo mo ya tla gona tla wena a o fahlola a o bontsha tselo ba le batho ra kgetsemela thank you botsulo tsa le bo mo tapelo ka
0: ke dwane ya nye ya ngwana le hlaso o bontsha gore ha o hlompha motho o tshwana le ha o kenya tšhelete bankeng o deposita ee o e beya jwalo ko mokana ga nthe ba ke utlwa a e beya jwalo
4: kgotsa botsholo
0: ae butla pele se ke nkile ngwana ae ke o tswa ipheta je o etsa jwang ka jenje butla pele ga ke e summarize
5: monga phofo madume ke dieta ka mona ka Gauteng ka Vosville ka mona
0: ntate dieta
5: koko silikatione monga phofo ke kene setlhong sa gago he
0: gobane
5: motho yo mong le mong o lekelwa ke tlhompho
0: gobane
5: go sa kgathaletse gore o monyane kapo o mogolo lebaka e le gore a tlo ikutlwa a le motlotlo lebaka kore o lokela gore o ikutlwe o le motlotlo ga o le motho jwale tlhompho ga motho a bontsha tlhompho go wena o ba motlotlo o ikutlwa o le motho ya phethagetseng ke a leboa ntate tsholo monga phofu dieta ka mona ka Gauteng Vosville ke lebohile man
0: kore ka bokhutshwanyane ha o fa motho hlompho o mmontsha tlhompho o tshwana le ha o mo tshela petrole o re tswela pele ka leeto la bophelo o seka felelwago o mofa morolo o mofa maatla o mofa bophelo o mofa kgotso o mofa tiiseletso ka bokhutshwanyana
6: raboditsholo tlhompho e batla lethabo
0: a gena le thabo ke thabo
6: go hlompho o tlo dula o le thabile o le happy batho ba o hlompha le wena o ba hlompha kgotso ya gago e tsamaelana le hlompho kgotso e tsamaelana le hlompho ba batla kgotso hlompha batho le bona ba o hlomphe ke motlala ga gapuka binone ke use 8.4 kanye ndate
0: ke yana deposit o kenya tšhelete o tla hulane neng go sa le thabo lona a gena lona ndate sesothung go ha
7: Ndadetsulo Trumpo ya motho e qala wena hore go zombi a tlo bona ka wena Trumpo ha e qale ka hore o moholo ka pomenyane Trumpo e qala ho wena ke molefuwa Ndadetsulo
0: Ndade hanga ga o ile ntho e ke bua ha ga ba ho ha
8: ke tsa motho so batlang a wetse sona ke yona molao le boporofeta ka nko monga phofu ke a leboga
9: solokgotso ke re jo o botwa ka motho o molomo go ya ka nna ke nagana go lokela go hlompha go sa kgathaletseng go monyane kapa o mogolo empa matsatsing ana se ga batla ge e fetotse se ga hlompha batho ya ka maemo empa motho o molomong bonneteng fela o lokelwa ko hlompha gobane ka o fela re entswe ka setshwantsho sa Modimo e bile ka ofela ga dipopua tsa Modimo. Thank you Botsholo, ke itebohela utwaka.
0: Ho sa kgathalle, ha re kgathalatse, re kgathalla. Motho wa mo kgathalla ha o mo kgathalatse, wa ikgathalla ha o ikgathalatse. Ho sa kgathallehe, e seng ho sa kgathalletsehe, a-e, ho sa kgathallehe. Ha re leboeng, e tla nne ke ntse ke le nyewa ke wena o monga feme, nna ke professor. Ee, ho sa kgathalle, ha re kgathalatse, re a kgathalla. Monewa, nothing you can say.